0: rental laws will still remain, the policies will still remain with the DENR. Ang infrastructure naman, major infrastructure, roads, bridges, pati ang mga pumping stations natin, DPWH ang gumagawa niyan. And sa LGU naman, andyan sa kanila yung, so in terms of garbage, sa kanila yung collection. Sa kanila yung sistema kung paano ang mga MRF magtatatakbo, paano mag-segregate ng mga, yung mga segregation, plus ang collection talagang primary responsibility ng LGU. Sa MMDA naman, kasama sa aming trabaho is, yung primary na trabaho namin dyan is interagency coordination. We're the ones that are parang nagkukumpas ng lahat ng mga programa so that each of the program that the LGUs are implementing are complementary with each other at hindi nagbabanggaan.
1: Mm-hmm. Okay, so sa ngayon, ano po sa palagay ninyo ang pinakamalaking cause of delay or bottleneck para talagang umusad na ng 100% yung master plan?
0: Well, I don't think naman na may mga bottlenecks talaga para na hindi tumatakbo ang master plan. Tumatakbo ang master plan eh. Tumatakbo. May mga programs na ongoing. May mga ginagawa ang DPWH. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang programa ng improvement ng mga LGUs. Tuloy-tuloy din naman ang DNR. Ang sa atin lang siguro dyan is maybe the rate can be pwedeng pabilisin.

0: naghihintay na matagal. Sabi mo kanina, maliit pa tayo, may problema ng ganito. Hanggang ngayon, may problema rin ganito. Na-acknowledge natin yan. Mm-hmm. At maraming factors naman ang maipo-point natin na naging rason kung bakit hanggang ngayon ay andyan pa rin ang mga challenges na yan.
1: Nagkakasundo-sundo po ang mga mayor. Kausap po namin kahapon si Ginong Francis Zamora, no? Head ng League of Mayors, right? Nationwide.
2: CPC, yes.
1: Oo. Sila po daw ay nagkakaisa in unison, no? About kailan pa ba natin sisimulan ang waste to energy program? So, lahat ng mga mayor, okay na sila sa incinerators. Are you also a proponent of that?
0: I think it's already time that we revisit that law that prohibits incineration. Mm. May batas kasi. So sabi mo nga, Sir Willard, 25 years na siya. Oh. So may bago ng teknolohiya. We can there's already incineration that can be done safely. It is being done in many other parts of the world. Okay? So maybe it's time for us to step up, examine the law, and adjust as necessary.
1: Oo. So pondo na naman yon, ano? Mm. Kasi yung kinuha po nga naming census from the mayors, yun, incineration. And they were saying that in Metro Manila, probably all they need is like 2 para lahat na po ng mga taga Metro Manila doon dinadala, no? Yung kanilang garbage. Kasi nga po daw yung mga landfill, punong-punong-punong-puno na. At pagkatapos, nagkakasundo-sundo rin po sila tungkol sa dredging. Paano po ba daw kaya mas magiging regular ang dredging sa bawat syudad?
0: We really have to allocate funds and programs para sa regular dredging. First, we have to acknowledge na dredging should be done regularly. Okay? Hindi naman nawawala ang tubig. Andiyan ang tubig, palagi may dala yan. And may dalang particulate yan na nagsisettle sa baba. Right. Na over time, talagang magdadami at overtime kailang regular din ako kunin para magkaroon ng space, hindi mag-shallow ang ating mga waterways.
1: Meron din po mga nagsumbong sa amin. O sumbong ba 'yun o hinala? Parang sigurado na sila, 'di ba? Na ito po daw mga LGU naman makikipagkontrata sa mga pupulot yung garbage collection ba? Sabi nga po daw nila, ayan po daw ay malaking gatasan. Na babayaran ng buo, fully paid ito pong mga garbage collection contractors. Pagkatapos kalahati lang po ng basura ang kinokolekta. So ano po yun? Yan po ba isang bagay na pwedeng makomperensya ng MMDA with all the mayors?
0: I think we'll look into it. We'll look into it. And if there's basis on it, that's something that we have to really act on. At baka may mga criminal cases pa na pag yan ay ginawa, that's something highly irregular and illegal.
1: Opo. Kasi po pagka bumabaybay po kayo ng Metro Manila, di syempre makikita na ninyo right then and there, 'di ba? Bakit dito sa lugar na ito hindi na masyadong binabaha? Tapos wala rin silang masyadong basura. Dito naman puro basura at 'yun din yung binabaha, masyadong lungsod. Wala po bang ganon na pwedeng pag-usapan o maging batayan?
0: We'll look into it. Now that you've raised it, I'll examine the basis kung ano ang saan ang galing ang information, and then we'll see kung yan ay may basihan. At that's definitely something that has to be investigated and has to be acted on.
2: Kasi yun. Babe, ito halimbawa yung nakikita natin na MRF ba ito? Sinasala ang mga basura. Tapos yung nabanggit kanina na waste to energy, pwede para pagkakitaan yan ng bansang nagpa-practice ng waste to energy. Halimbawa raw kasi sa Sweden, ay binibili pa ng mga kapitbahay ng bansa yung binibili pa nila yung nagbabayad pa sila sa Sweden para punin daw yung basura nila pang supply sa waste to energy. Tingin nyo ba, GM, ay makakatulong ito para tugunan yung energy problem naman natin? May shortage pa rin kasi halimbawa sa energy.
0: Alam nyo, may mga gumagawa na actually niyan. You'll be surprised na may gumagawa na niyan. One is in Batangas, tingnan nyo. Meron doon. It's very good to visit at maganda ring advertisement para sa other LGUs na gawin. At meron doon. After the show, I'll tell you the address, the name of the company and the address. Napunta ako na kasi dahil nag-benchmarking kami ron kung po pwede namin gawin dito sa Metro Manila.
1: I see.
0: It's a very, very big, ganun na ganun, very similar. Na ganun na ganun, na ang basura, kinoconveyor, pagbagsak dun sa pinakabagsakan niya, i-conveyor pataas, may isang hangin na dadaan siya sa isang hangin na lahat ng mga papel, lahat ng mga
1: masasala na.
0: Masasala.

0: at tatakbunin sa kabila. Oh. At yun ngayon, actually binibail nila at may kumukuha, may bumibili. Binibail nila yon, ibinibenta nila sa mga
1: recycling, ano?
0: Recycling, yeah, kasama doon. So at the end kasi, ang pinaka nangyayari diyan sa MRF talaga sa ideal, ang mapupunta na lang talaga sa landfill ay mga 30% nung mga kinokolektang waste. Kasi ang iba ay na-recycle na, ang iba ay na-recover na at ma-repurpose na. Ang iba ay makukompost pa. Tapos, yun na lang talagang dapat mapunta sa MRF, na mapupunta sa landfill, may baon sa lupa, yung mga talagang wala, basura na talaga, na dapat pagdating ng panahon ay magiging lupa uli.
1: Alam mo ba ninyo, sir, na 34% of the world's garbage or pollution of the waters in the world is from the Philippines?
0: Mm-hmm. Oh, wow.
1: Oh, number one tayo. Yeah. At least, di ba? Number one tayo. Oh, nakakahiya. Pero sana nga sa administrasyong ito, ay ano talaga, magkaroon ng difference. Yeah. Magandang legacy for PBBM.
0: Yes, yes.
1: Oo. At happy birthday nga po pala kay FL Lisa Marcos. Ayan. So, ano po ang pinakamalaking pagbabago na nais po ninyong makita bago po nyo iwan yung MMDA para sa Senado?
0: Nagulat ako.
1: Nagulat po kayo, no?
0: Naputol ang train of thought ko. Para na-discarin ako bigla.
1: Kasi kailangan, pero sabi nila, kailangan daw 10 taon si GM sa MMDA para may mangyari. Because, I mean, what? 2 years is too short. But when you decide to go, ano pong iniisip ninyong iiwan ninyo dyan?
0: Marami kasi aspeto ang trabaho ng MMDA. Kasama dyan ang traffic, flooding, garbage. Kahit na dito sa tatlo lang. Numero uno sa traffic, we want to keep Metro Manila moving. Okay? Ang pinakagusto natin dito sa mangyari is that we make traffic predictable. Gusto namin predictable na tayong mga Pilipino matyaga eh. Kaya natin tiyagain na pag na kahit na isang oras na commute, I think kaya natin tiyagain. Basta predictable lang. Na pag sinabi mong alis ka ng alas 6, alas 7 makakarating ka sa patutunguhan mo. Hindi yung alas 6 ka alis, hindi mo sigurado kung darating ka ng 6:30, 7:30, 8:30. Yun ang pinakamalaking problema sa commute natin. The unpredictability of traffic. So if we can make it predictable, put a system in place na ang mga tao ay can rely on the traffic that they, especially the public transportation, then that will be a good achievement already. Now, for the floodings, naman, tatlo kasi pamantayan natin yan. Yung extent, yung depth, at saka yung bilis ng pag-subside ng tubig. So, we want na mag-improve tayo sa tatlo na yan. Kung hindi ba natin ma-eliminate, sana sa termino namin is mapakonti natin ang mga maapektuhan. May mga lugar sana na kung pwede nang mawala talaga ang kanilang baha, gaya halimbawa ng Provident Village, this time is napaka-minimal ng epekto ng tubig doon sa lugar na yon. Tapos
1: kahit sa Marikina daw po.
0: Sa Marikina, Napakaliit ng epekto nung dati ay lubog na lampastaon na nagkakaroon ng mga evacuation.
1: Sir, ano ngayon, po ang ginawa nila doon?
0: There's a very, very, very great, very excellent
1: system.
0: Master plan. Kumpleto lahat. Interplay ng mga DK, engineering solutions, kasama na rin yung water pump, kasi mga pumping stations and everything. Talagang it worked together very, very well. Tapos gusto natin na kung meron mang apektuhan ng baha, yun lang standing water na lang sana talaga. Hindi na ganun kataas, nabadaan na parin, hindi, not enough to close the streets. At pagkatapos, pag tumigil ang ulan, dapat mabilis din ang pagkawala ng tubig.
1: Ayun.
0: So, yun ang gusto natin. Tapos, dito naman sa basura, sana naman, hindi na natin makita ang basura na kung saan napupunta. And really, make our city habitable, livable, something that we can all be proud of.
1: Sir, 2 years, kaya yun?
0: We're doing our best. Mm-hmm.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, MMDA General Manager Nick Torre. At ngayong nalinawan na po tayo sa isyong ito, alamin naman natin ang mga komento online para malaman, naniniwala ba kayong masusolusyonan ang problema sa baha at basura sa administrasyong ito? Ang sabi nila, Richard Torres, nope, never, and not gonna happen.
2: Sabi ni Ronald Alan Francisco, kung walang gahaman sa pangungulimbat sa pondo ng bayan at matutustusan ng tama ang mga proyekto na makakatulong na masolusyonan ang problema sa malawakang pagbaha dito sa ating bansa, baka maisa katuparan yan.
1: Jervie Coloma, oo naman. Magaling naman si Secretary Dizon.
2: Sabi ni Jod, di mayakyak hanggat walang disiplina ang gobyerno sa pagwasak sa kabundukan at pagpatay sa mga natural na ilog dulot ng malalaking minahan at pagtotroso. Hindi mapipigil ang pagbaha at lalo pang lalala ito sa mga susunod na taon.
1: O yung development, ano? Oo. Eric Tolentino, 13,750 flood control project ni Duterte. Sa anim na taon, hindi nga nasolusyonan kahit konti ang baha at basura sa lansangan. Ang unang solusyon talaga dyan, ipakulong muna ang mga magnanakaw sa budget ng flood control. Tapos kada baha, ibabad sila ng 8 oras sa baha. Ang lupit. Okay.
2: Manatiling nakatutok po, magbabalik ang memo.
3: Dream is to make something transformational and that can touch the life of more people.
4: You've already seen this work. Lighting up skylines, brightening shopping malls, creating spaces where technology comes to life. Beyond the bright lights, beyond the big screens, and the big ideas is the heart that drives them all. Let's find out what continues to inspire William Guido. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
5: From coast to coast in North America.
6: Problema pa rin ang teacher shortages sa Amerika. Helping fill the gap, mga J-1 exchange teachers mula Pilipinas.
7: I teach them to solve it pen and paper, just like in the Philippines. Dalang pa rin yung paano ka nagtuturo sa Pilipinas.
5: Mga kwentong Pinoy ang bida.
8: My name is Mary Rivera.
9: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
10: Ito ang Agenda North America.
11: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
12: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
13: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
14: Just show your salin and then afterwards, wala na.
11: No? Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
15: Abogado Thursday,
16: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
11: A political reckoning, a nation on watch as the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds. Every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Billionario News Channel will be there with comprehensive expert analysis and real-time updates. VP Sara on trial, a BNC impeachment coverage.

0: this is a waste of time.
1: Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
2: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
0: So bakit pa kayo naniniwala?
3: Ano lang sila?

0: Malaking dagdag sa pondo ng mga lokal na pamahalaan sa mga mayor, pero kasabay po nito, lumalaki rin ang mga special at discretionary funds na galing sa national government binibigay po sa bawat mayor. Bakit ko sinasabing mayor? Sa totoo lang, siya naman ang may say sa lahat niyan eh.
1: Mayor, may say.
0: Correct, okay.
1: Mula sa national tax allotment na halos 959 billion pesos noong 2022, nasa 1.32 trillion na ito ngayong 2027. Samantala ang Local Government Support Fund o LGSF mula 27.42 billion nasa 58 billion na sa 2027, higit doble sa loob ng 5 taon.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan kung sang-ayon ba kayo sa pagtaas ng budget ng LGU, yung mga local government po kapalit ng budget para sa edukasyon, kalusugan at pabahay, ang sabi nila.
2: Sa akin, hindi ako pabor na taasan yung budget sa LGU. Kapalit naman nun yung sa edukasyon. Kasi may sarili-sariling budget yan. May sarili-sariling allocation, may sarili-sariling paggagamitan. So, bakit natin tataasan yung budget para sa LGU kung maaapektuhan naman yung maraming Pilipino?
3: Hindi ako sang-ayon na ibaba sa LGU yung budget ng gobyerno. Kasi unang-una, hindi nila nabibigay ng LGU yung karapat-dapat para sa mga eskwelahan at sa mga pangangailangan ng mga tao. Mas madalas nakakurakot pa nila yung pera. And then, when it comes to pangangailangan ng mga estudyante, ng mga tao, parang nagiging utang na loob pa ng mga mamamayan yung perang ibinibigay ng gobyerno.
4: Hindi po ako nag-agree. Kasi lalo po sa sitwasyon ng mga Pilipino ngayon, I think mas better po na mag-focus po muna tayo sa edukasyon para sa mga mamamayan nating Pilipino and sa lalo ngayon po sobrang poor po ng health system sa Pilipinas.
5: Hindi ako sang-ayon na dapat itaas yung budget. Siguro ang mas dapat pagtuunan ay yung wastong pag-allocate ng budget na existing na sa mga local government. At naniniwala kasi ako na yung budget sa edukasyon ay isa sa dapat mas binibigyang prioridad ng gobyerno. At hindi dapat bawasan para lang mas ma-allocate sa mga local government na recently ay nagkaroon ng iba't ibang issue at allegasyon.
0: Ayan, kasi binibigyan po pala ng budget ito pong mga mayor, ano po. Hindi namin alam yun eh. So hindi natin sinasabing illegal. In fact, it's legal. Kasama po yan sa, I guess, sa NEP ba? Sa NEP. Mm-hmm. O basta't sa pangkalahatang budget. Oo, pero ngayon lang natin naririnig yung confidential funds, right? Mm-hmm. Ngayon lang din natin naririnig yung local government
1: support fund.
0: Fund. Oo, saan napupunta yan? Na umaabot daw ng halos 500 bilyon sa pangkalahatan nationwide ang budget. Para masuri kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito, makakasama natin via Zoom Dr. Reginald Ugadan. Siya po'y profesor at direktor ng UP NCPAG Center for Local

0: Hindi kayo muna yung trivia dun sa isang lyric ng kanta.
1: Ah, oo.
0: Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
1: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Eh nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme. At

0: ni Mike Depinso, supposedly?
1: Supposedly, kasi siya yung nag-draft daw ng...
0: Daw.
1: Spurious affidavit.
0: Ano tingin mo dito?
1: Hindi natin mapapagkaila that one of the biggest respondents dun sa kanyang affidavit is a huge name, former Speaker Martin Romualdez. So natural, iisipin ng mga tao na pressure siya. Eh, hindi ba yan ang normal? Whistleblower ang kategory ni Gutesa.
0: Tapos,
1: so whistleblowers usually experience a lot of pressure. Minsan, indirect, like naghihirap sila. Mm-hmm. Even whether there is an outside influence or not. Mahirap naman talaga, di ka makatrabaho, nagtatago ka, you're in the middle of a case, and hindi mo alam kung ganong katagal yan. In the meantime, kailangan ka ng pamilya mo, di kayo nagkikita, and I think he feared for his life for a long time. Di ba, kinuha pa siya nang he had to stay with yung mga classmates niya sa Marines. Mm-hmm. So they had to take care of his security. So matagal din hindi nagkita ng asawa. And then there's that video where he's talking to his wife about the, you know, maraming nagpa-pressure sa kanya to recant, bawiin ng affidavit, ino-offeran siya, and all that. So, natural yung reaction ng mga tao. Hindi normal yung pagbawi niya ng affidavit. Besides, di ba, nag-testify na siya. Mm-hmm. Umarap na siya sa Senate Blue Ribbon, kita ng mukha niya. Sinuportahan siya nung 18, minus 4 na ngayon. Tapos it comes right after yung recantation ng apat.
0: Oo nga. Pero yung kanyang kwento, diba? Precisely, yung binabanggit mo nga kanina na economic pressure, yeah, etc. Yeah. Yun ngayon na tinuturo niya. Kaya lang ako pumayag dyan dahil inalam ako ni Mike Depensor ng magkano ba? 150 million? Totoo ba? Tama ba? Basta kung ilang million, tapos pag-aaralin daw yung mga anak.
1: Ayun, support, educational support. Pero, na ano ako doon, na-antig ako. Kasi, di ba, parating concern ng magulang yan eh.
0: Ako, nagulat ako dito. Pati si Bing Guanzo, nadamay pa.
1: Nadamay si... si Combi.
0: Yung sinabi niya na several days after yung kanyang nag-appear siya sa Before the Senate, tumawag daw yung staff ni Senator Marcoleta. At kung kailangan mo ng tulong,
1: kailangan mo ng abogado.
0: Ito number ni Bing Guanzon. Of course, dininay na ni Bing Guanzon.
1: Hindi naman din tumawag yata si Sergeant Gutesa. Pero nako, galit na galit si Combing. Bakit daw nadamay siya dun sa usapan na yun?
0: Pero ito talaga, ang regardless kung anong totoong kwento, medyo impaired na yung credibility ni Gutesa as a witness. Dahil nagbago yung ano niya, yung sinabi.
1: Pero na parang lately ang dami. Well, of course, yung sa 18.
0: Yung apat.
1: Pero before that, Laila De Lima.
0: Ah, yung mga nag-recant na ano.
1: Ang dami, lahat ng witnesses sa kanya nag-recant din. Kaya nga, ang feeling ko, alam na ngayon ng publiko yung term na recantation, yung epekto nito, yung tama sa credibility ng mga witnesses. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Ano ang effect nito? Aside, of course, directly dun sa kaso ni Martin Romualdez, although sinasabi ni OMB, ha?
0: Tuloy
1: pa rin.
0: It shouldn't affect yung mismong investigation and yung possible filing of charges. Klaro yun. Kasi hindi lang naman si Gutesa
1: ang
0: witness doon. So may mga iba pang mga basis to pursue that. Ang problema nga lang, sinasabi ko, Gutesa himself at yung value ng affidavit niya na to begin with, di ba nagkaroon na ng question dyan? Yung,
1: correct.
0: Yung validity ng authenticity ng notarization or something, di ba? Parang dinideny ng notary or something like that, di ba?
1: Grabe talaga. Yung as in, yung notary dumating pa, may kasamang galit na galit. Dinideny. Hindi daw siya yung nag-ano nun.
0: Na, actually, hindi ko alam paano nangyari yun, di ba?
1: No, tapos sa social media naman, yung pushback, pinapakita, may mga nagkalkal ng mga dating affidavits na ninotarize nitong notary
0: na ito.
1: Pare-pareho naman daw ang signatures. So, huge debate about that. Ang daming nangyari.
0: Ang point, Gutesa himself, as a witness, medyo shot na yung kanyang credibility. Oh. Ma-imagine mo na lang kung ipresent sa courtroom yan, na whether as a... witness for the prosecution or the defense, parang andali nang basagin.
1: Either way, kung sino man ang kung ano yung testimony niya, it will not
0: serve
1: the
0: lang yung kanyang contradictory affidavits.
1: Correct. It will not do good to either side. Pero, of course, syempre, as predicted, naglabas na ng statement yung ano, Rep.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
4: Brave Insights.
5: That's why I hate Ayuda.
6: Ang mga kalokohan nasa baba.
7: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
4: Bold political views.
8: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
9: Ano na makakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
10: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
4: Conversations that go beyond the political headline.
11: Kasi sino mga hula mong kakasuan?
12: Hindi mo kami sa kaya ni Jess Halimbawa.
13: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
4: Political Talks, Friday, 8 p.m.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo ngayon sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konding talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: At ano ang ating word of the day sa ating Memo Speak? Ito po, the word of the day is koa.
1: Kot.
0: Koa. Kot. Ayan. Ito po ang ibig sabihin ay perang hinayaan ng koa na makurakot. Bakit? Kasi hindi sila nag-o-audit ng tama.
1: Kung baga, ilang taon nang hindi nali-liquidate, follow-up ng follow-up, hindi naman nauuwi sa demanda.
0: Correct. At huwag nilang sasabihin wala sa kanilang mandato. Kasi may nagsabi na sa atin na mayroon silang Fraud Investigation Division.
1: Yes.
0: Pero siguro nga, medyo ayaw nila mag-investigate. Kasi yung i-investigate nila, yun din ang nagbibigay ng pondo sa kanila.
1: Oo, at taon-taon. At yun din ang nagko-confirm sa mga matataas silang opisyal.
0: Correct. Oo, andyan pa yung mga pakiusap. Pero medyo nakakatawa naman na wala pa tayong nalalaman na ano ha, ito sa kasalukuyang administrasyon na sumagot sa mga notice of disallowance. Marami na daw po yan. Huwag nating kakalimutan. Sa dami kasi ngayon ng mga terminology, nakakalimutan na natin yung iba. Notice of disallowance. Ibig sabihin, binigyan po ng pondo ang isang ahensya o ang isang political personality. Pagkatapos, kailangang i-audit po yun, lalo na yung confidential funds. Eh, hindi po tama ang pagkaka-liquidate. Talagang parang inimbento ba? Hindi tumama sa requisitos. Binigyan ng notice of disallowance, ibig sabihin, hindi nakalusot ang inyong liquidation, pero hindi rin naman sumagot yon. Kaya natatawag din ang COA na COA Kot.
1: Yan. Tapos naku-question pa, hindi isinasa publiko yung status ng liquidation. Kung halimbawa may notice of final decision yung COMELEC tungkol sa status ng pera, hindi naman na isa sa publiko. Kaya hindi natin alam kung sino-sino yung mga official na may question pa sa liquidation.
0: Hindi. Sumulat na tayo. Sumulat na tayo ng formal sa COA mismo. Copy furnished ng Office of the President and Executive Secretary. Ha? Para masigurado na makuha natin yung listahan ng lahat ng na-issuehan ng notices of disallowance, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasagot.
1: May memo na, kumbaga.
0: May memo na siya. Memohan ng mga yan. Ayun. At hindi yan dapat payagan na tumakbo ulit kung hindi pa
1: clear.
0: Sumasagot. Oo. So, okay. Yan po ang ating word of the day. Ano naman ang nakasulat sa memo natin ngayon?

0: drainage system sa Metro Manila. May pinag-usapan kahapon kami ni MMDA GM Nick Torre. Kasi nagkita kami sa isang lugar. Meron siyang tinatawag na mga Sponge City. Sponge City. Mamaya makakausap natin si GM Torre, ano? Dinadamihan nila yung mga butas na paglalagusan ng tubig baha. So parang yun ang pinaka first aid nila na madaling gawin.
1: Saka temporary, kumbaga, band-aid muna, ano?
0: Oo, ganun. I think it will really help. Pero kung yung papasukan ng mga water pipe, manipis pa rin, ganun pa rin yun, hindi pa rin yun bababa.
1: Oo, halimbawa sa Araneta, G. Araneta Avenue, nito lang, ngayong taon lamang or last year nagsimula, yung pinapalitan ng malalaking, kumbaga, daluyan ng tubig.
0: Kaya
1: na. Yung ilalim ng G. Araneta, notorious sa baha.
0: Okay, ngayon, binaha pa rin sila?
1: Binaha pa rin.
0: Ay?
1: Siguro talagang sa amount of rainfall, hindi na bumagsap,
0: natin,
1: ano?
0: Hindi natin pwede sisihin ang amount of rainfall. Kailangan, nag-a-adjust ang tao sa kalikasan, hindi ba? So, pero ganun pa rin kataas ang G. Araneta?
1: Hindi naman, at mabilis naman na bumaba, sabi ng mga nakatira malapit doon.
0: Okay, pero kahit na, di ba?
1: Pero kasi question din yung paligid. Paano naman yung paligid ng mga streets, di ba? Yung daluyan ng tubig nila, maliliit pa rin.
0: Maliliit pa rin. Eh wala, doon sa kanila, babaha pa rin.
1: Oo.
0: Hindi ba? So, ito po'y napag-usapan natin mabuti with the League of Mayors head na si Francis Zamora. Medyo mahahabang usapin yan, pero lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Ngayon pong panahon ng tag-ulan, muling umiinit pa rin ang usapin tungkol sa dami ng basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig at ang limitadong kapasidad ng ating mga drainage system.
1: Sa harap ng magkasabay na hamon sa flood at waste management, itinutulak ng MMDA ang isang drainage master plan para sa Metro Manila.
0: At nang tanungin po namin ang taong bayan, naniniwala ba kayong masusolusyunan ang problema sa baha sa administrasyong ito? Ang sabi nila?
2: Wala eh. Kasi sa mga oras na to na kung saan tayo ay tag-ulan na at marami nang namumroblema dahil dito sa pagbaha eh. Pero wala tayong nararamdaman na ginagawa ng gobyerno para sa atin. Sa halip ng mga issue na kung saan napupunta yung usapan na parang nare-redirect yung atensyon.
3: Hindi na ako naniniwalang may gagawin pa yung gobyerno or kung may magagawa man, may babalik pa ba yung nakuha ng mga engineer ng project?
4: Dapat siguro magkaroon talaga ng nationwide na plan para yung mga nagiging project ng flood control hindi sumasablay.
5: Walang plano. Bakit? Kasi kung gusto nilang gawin, dapat noong palang pumutok yung issue about flood control, unti-unti na sana nilang inaayos, nire-repair. O ngayon, dumating ang bagyo, baha dito, baha doon.
0: Talagang ano, no? Iniinda talaga nila. Biro mo welder, ha? Pero alam niya yung tungkol sa master plan. Hindi ba? Kasi nga po, maliliit pa po, ganyan pa lang tayo kaliit. Binabaha na tayo, ganyan na tayo kalaki ngayon. Binabaha pa rin tayo. Oh. So, wala nang naniniwala. Maliban sa hindi nila alam yung proseso. Medyo mahaba din kasi yung proseso. The question is, sinimula na bang seryoso? At tatapusin ba ng seryoso? Okay, para talakayan ng isyong ito, makakasama po natin ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre. Good morning, GM. Welcome to Memo.
6: Good morning, ma'am. Good morning, Sir Willard.
0: Opo. So nakita po ninyo, ano, parang ayaw nang maniwala ng tao. So yung tanong nga po, seryoso na ba talagang sinimulan ng administrasyon yung flood control and of course garbage collection and disposal at ito ba'y seryosong tatapusin?
6: Well, kung sa seryoso lang, makikita naman natin ang presidente natin eh nandun sa Redemptorist Water Channel, tapos pumunta sa MMDA nung isang araw, at kahapon eh nandun sa Tripadigalina, yung pinakamalaking nating pumping station dito sa Metro Manila. So, seryoso talaga. And there are plans already that are in place. And actually, plans na tumatakbo na. Plans na ini-implement na. Face by face nga lang kasi hindi naman pwedeng sabay-sabay lahat ng yan.
0: Yung face by face po ito, ano na po, nasa ang part na ba tayo? Nasa drawing pa rin po ba? Sabi nga, sino ba yung nagsabi na it will take 2 years to study and approve the feasibility plan pa lang ng, I think it's the mega dike, no?
7: Si Bulacan Governor.
0: Sa Bulacan, oo. Yung po ang sabi niya. So is the mega dike part of the master plan?
6: Yeah, lahat naman, ma'am, na plano ng bawat isa, ng bawat LGU, ay interconnected yan eh. Dahil hindi naman po pwedeng decisions will be made in silo kasi wala namang tinitingnan ng political boundaries ang baha, ang tubig naman, kung saan-saan ang gagaling yan at kung saan-saan din napupunta. So, lahat yan ay apektado. Ano, pag tinitingnan natin, hindi naman talaga nagsisimula tayo sa zero. Meron na tayong master plan. Meron na rin tayong naka-in-place na for di ba, ang last na early this week sa isang briefing sa Malacañang, sinabi ni Secretary Vince Dison na talagang itong ating mga drainage system, lalo na dyan sa Espanya area, ay luma na at kailangan ng i-upgrade. Sabi mismo ng DPWA Secretary yan. So, talagang meron na. Andyan. Kaya lang, siyempre, because of the rapid change ng ngayon, sa ngayon, ang bilis ng urbanization, di ba? Ang absorptive capacity ng ating mga lupa ay iba na. Dati, lupa yan. Ngayon, semento na. So, iba ang absorptive capacity. So, there must be a design on where the water will go. So, kasama na rin ngayon dyan sa mga plano na ginagawa ngayon, si Chairman Artes ng MMDA, ang ating chairman, ay nag-push ngayon ng napakaganda at in principle, accepted ng presidente na pinakita niya yung nature-based solutions.
0: Yes.
6: Yung pagbabalik ng mga pamamaraan na hindi lang drainage ang ginagawa mo, kundi talagang parang binabawi na natin mula sa semento ang mga lupa na dapat ay nag-absorb ng nag-absorb ng tubig na yan. Mm. So makikita natin ang mga pavers ngayon na ginagawa na ina-espouse ni Chairman Artes is yung mga pavers na may mga butas sa gitna. So makikita niyo mga pavers natin may mga tanim sa gitna, may mga damo na tumutubo dahil hindi po pwede na ngayon na solid na semento kundi dapat may butas kung saan dapat babalik ang absorbing capacity ng lupa. So isa yun sa mga problema, isa sa mga challenges talaga natin.
0: Okay. O sige, bago ako malito, yung butas, ito po ba yung sinasabi rin yung sponge city?
6: Yes,
0: sponge city. So when you say sponge city, yung mga butas po na yon is not para lagusan ng tubig, kung hindi para tamnan o lagyan ng lupa?
6: Hindi naman. Lagusan ng tubig. Pero dahil siya ay lupa, natural na may tutubo dyan ang mga damo. Babalik ang damo dyan.
0: Saan na po mayroon ng mga ganyan?
6: We have already started dito sa area ng C5. May mga parks at saka sa mga parks yun sinisimulan natin. Mm. Na hindi simento ang parks, kundi dapat may mga butas yan na dapat natural ang greening niya.
0: I see. Okay. Mm. So, going back to the original question. So, in what phase are we already? May mga phases po ba yan? Yung master plan.
6: In terms of pondo, may phases yan. No?
0: Yes.
6: Pero sa paggawa niyan, buo kasi yan na isang master plan, kaya master plan.
0: Oo.
6: Although syempre, dahil ang master plan naman, may chance talaga na ma-overtake ng events.
0: Mm-mm.
6: So there will be adjustments. So andyan ngayon, nagawa na yung dyan sa Cabanaba. So maganda na, medyo maganda na ang naging epekto. Nakita natin the last time. Sila ay medyo hindi ganun kalaki ang epekto ng habagat sa kanila as compared sa nangyari sa South. Na ngayon naman ay ito naman, tinitingnan na naman ang South naman, Paranaque, ang isa sa pinakamalaki dyan, Paranaque Spillway, ang pinakamalaking centerpiece program dyan. Dahil yan naman ngayon ang magagamit na kailangan talaga mailabas ang tubig palabas sa Manila Bay. Kasi talagang catch basin ang Paranaque ng halos southern part ng Metro Manila.
0: Okay, nakikita natin yung basura ngayon. Ano? Okay, bago tayo magpunta ng basura, okay. Pero you believe that itong basura, malaking bahagi talaga ito ng problema ng baha?
6: Isa sa mga aspeto, yes. Malaki siya dahil ito yung nagdi-diminish ng capacity, design capacity ng ating mga ginagawang infrastruktura. So, ganito kalaki ang butas, kalahati niyan basura, hindi kalahati na lang ang mangyayari dyan. Lalo na yung mga hindi natin nakakitang basura. Grease, yung household grease, napakasimple lang na tingnan na lumulutang lang naman sa tubig yan. Pero over time, pag nag didisilting kami ngayon at nag-dredging ng mga waterway, nakita, uy, ano yan? Ba't may lupa dyan? May bato dyan?
0: Mm-hmm.
6: Pag biniyak mo, glasa. Cebu.
0: Oh. Ay, Cebu na nabuo.
6: Old Cebu.
0: Oh.
6: Grabe, as in, it will diminish even kalahati ng waterway. So, yun ngayon ang isang kasama dyan. Hindi na nakikita na basura, nakaka-apekto nga eh. Lalo na ngayon yung mga sachet. Grabe ang mga sachet. Sobra-sobra kitang-kita natin ang mga sachet. Tapos balat ng candy, upos ng sigarilyo. Hindi kasi yan nagde-degrade sa environment kahit abutin pa ng mga apo natin yan.
0: So, okay. Don't you wonder how it ends up?
7: Oh.
0: How it ends up in the bigger bodies of water? Saan po ba tinatap yan sa kalye? Tapos dadali ng agos ng ulan, papunta sa mga kanal-kanal. Ganun po ba yun?
6: Anywhere you throw it, it will eventually find a body of water.
0: Ah.
6: Okay? It will eventually find somewhere kasi it can stay there for forever,
0: yes.
6: Basically. Hindi nagde-degrade ang sachet. Walang mangyayari dyan. Andyan lang yan until na ma-dispose yan properly or ma-upcycle o ma-recycle. Okay? So, itapon mo yan sa kalsada, aanurin ng tubig. Itapon mo yan sa harap ng bahay mo, wawalisin yan. Eventually, pag hindi tinapon sa landfill, pupunta yan sa bodies of water. So, may nakikita rin tayo na sa mga bodies of water natin, may mga dike tayo dyan. May mga, nakita niyo yung mga parang protective na mga fences.
0: Yes.
6: Marami dyan sa mga tabi ng bodies of water, may mga butas. Wala namang ibang purpose
0: pupuntahan.
6: Yan. Wala namang ibang purpose ang butas na yan. Hindi naman daanan ng tao yan. Anong purpose yan? Para pasukan ng dustpan, tapon ang laman ng dustpan doon sa tubig.
0: Okay.
6: Walang ibang purpose 'yan.
0: Oo. Ito yung pinagbabagsakan ng tubig pagka umuulan. So dredging po itong nangyayari
6: dito. Yes,
0: ito.
6: Yes.
0: So meron pong mga ganyan na medyo small project dredging,
6: yes.
0: Pero meron din po yung mga big time dredging. And yet,
6: yes.
0: Kahapon ano ba ang sinabi sa atin ni Mayor Zamora?
7: Mahal daw.

0: ang isang dredging equipment, GM, ano?
1: Yes, binabudgetan naman. Mm-hmm. Actually, marami tayong mga dredging equipment na nandyan sa mga malalaking bodies of water natin. Tuloy-tuloy yan ang trabaho niyan. Kaya yan ay mainit, kaya yan ay maulan. Tuloy-tuloy ang trabaho ng mga yan dahil kailangan nating i-maintain yung depth ng ating mga major waterways. Kasi kahit anong gawin natin, galing sa taas ng ang tubig na yan, galing sa taas, may dala ng...
2: Basura.
1: Hindi lang basura, kundi lupa na mismo yan. Eh. May mga lupa na mismong dala yan. Dahil, kaya nga ganyan ang itsura ng tubig natin. So eventually, nagsisettle yan sa baba. Over time, kailangan tuloy-tuloy din ang pag... re-remove ng mga nagsisettle ng mga particles na yan.
0: Yung problema ho sa basura, GM, ano ho ang nakikita niyong pinakaugat? Kasi the laws are in place, 25 years old na nga ang Solid Waste Management Act. Ano ang nakikita niyo ring solusyon dito sa problema ng basura?
1: Dalawang aspeto. Okay, dalawang aspeto yung problema natin sa basura. Isang part ng government, isang part ng tao. Hindi pwedeng sisihin ng gobyerno ang tao, hindi rin pwedeng sisihin ng tao ang gobyerno. The government has the obligation to make the systems, collection, transport, disposal para itong mga basura na dapat ay mapunta sa landfill or paano man kung mabago ang batas ay mapunta sa WTE at magkaroon ng incineration, dapat ay mapunta ron, trabaho ng gobyerno yan. Pero trabaho rin ng ating mga kababayan, huwag nang magdagdag sa stress ng system na ginagawa. Ito na nga ang system. Kailangan natin, nasabi natin, may segregation. So dapat tao, dapat mag-comply din sa kanilang mga obligasyones na mag-segregate kayo, mag-reduce, mag-refuse, and whatever na mga guidelines na para mapakonte ang mga basura na pupunta sa sistema and eventually ay i-dispose ng gobyerno.
0: At yung multa dapat talaga ipatupad, yung pagtaas din ng multa sa littering.
1: Well, isa sa mga aspeto yan na enforcement kasama sa trabaho ng gobyerno. Pero dapat gusto natin ang ating mga kababayan susunod, hindi dahil sa takot sa multa, susunod hindi dahil na ito ay baka makita ng CCTV or makita ng ating environmental police. Dapat susunod dahil alam nila na ito ang dapat gawin para sa kabutihan ng mas nakararami.
2: Okay, pero may pag-asa pa kaya, sir? Yun ang tanong kasi ng iba eh. Kung sa halimbawa Japan, Korea, na sila ay talagang naturuan na, or maybe Singapore and Japan, naturuan na talaga sila sa kultura nila na maging maayos, malinis, segregated ang basura. Kasi this is like centuries of discipline. May pag-asa pa ba ang Pilipino makahabol po dyan? Baka nabaon na po tayo lahat sa basura bago po tayo matuto.
1: Well, Ma'am Corina, yan. Sabi niyo nga, kultura. No? Ako'y naniniwala. Ang Pilipino naman may innate capacity tayo na sumunod at maging mabuti, di ba? Kasi nakikita naman natin, pag pumunta tayo sa Subic, sa Clark, sumusunod naman tayo eh, di ba? Sa Marikina nga lang, sumusunod tayo eh. Dahil meron kulturang nabuo dyan si ang isang mama na ang pangalan ay BF. So hanggang ngayon ay nandyan eh. Nakikita namin ang pati ang mga built up areas dyan. Wala kang makita nakatambak na basura sa paligid. So, ang tingin ko dyan, ang Pilipino naman, ma'am, hanggang ngayon naman, ay maayos tayo eh. Pag tayo ay nagkaroon ng survey, kasama sa ating mga top priority na ating pinapangalagaan at ating binavalue talaga, family. Kaya nga sa ating mga pamilya, sa loob ng ating pamamahay, maayos tayo, malinis tayo. Sa personal natin na hygiene, 3 beses naliligo, 2 beses naliligo sa isang araw na nakikita natin, maayos tayo. Ngayon, hanggang sa ngayon, may mga nabubuo na rin kultura na sa mga maliliit na communities, sa labas ng barangay, sa ating mga kapitbahay, mayroon tayong tapat ko, linis ko. Okay, nagagawa eh. Ang isang challenge na lang ngayon, paano maitawid ang kabutihan ito sa public, sa common space, sa mas malaking common space? Kasi pag dumaan na tayo sa mas malaking, pag lumabas na tayo sa ating maliit na community, lumabas na tayo dun sa common space natin, nandun na tayo sa EDSA, nandun na tayo sa C5, wala nang pakialam at bahala na si Magellan dyan. Kaya makakakita ka ngayon, yes ma'am, makakakita ka ngayon sa CCTV, makakakita ka ng kotse, titigil sa tabi ng kalsada, major road, mag-iwan ng basura, bahala na si Magellan dyan. Nakapedicab, may dalang basura.
2: Right.
1: Tao naglalakad, naninigarilyo. Tatapon na sa tabi. Ang tanong, yung taong nahuli namin sa mga taong nahuli namin sa CCTV na nagtatapon ng sigarilyo, gagawin ba nila sa loob ng pamamahay nila yan? Gagawin ba nila sa loob ng sa harap ng bakuran nila yan? Hindi nila gagawin yan. Pero doon, dahil nandun sila sa EDSA, dahil nandun sila sa Commonwealth, tapon lang sila ng basura. Bahala na si Magellan. So sana maitawid natin ang kabutihan na yan, ang innate goodness natin sa ating pamamahay, sa ating barangay, dyan sa ating common space.
2: Baka naman po, yung nagsisimula po sa tahanan, sabi nga nila, it all starts in the home, no? Pakidisiplina sa mga bata, sabi nila. So kung unti-untiin po natin, paglabas mo ng iyong tahanan, nandyan na po yung basura eh, tinatapon nila sa harap.

0: Minsan nakokolekta, minsan hindi. Hindi kaya dapat it should trickle down? Kasi ang kasunod na ng bahay, community. So, barangay captain. Above the barangay captain is the mayor. So, hindi ba dapat sa mga LGU, magsimula po yung paghihigpit ng sistema ng segregation, of course, collection and then disposal, na kailangan seryosohin? Pwede pong bigyan ng trabaho yung mga tao doon, imbis sa barangay tanod-tanod lang, talagang gagawa sila ng recycling or disposal system.
1: Actually, kasama talaga yan sa mga programa natin dahil ginagawa actually namin yan sa aming bayanihan sa barangay, bayanihan sa estero. Kasama, ma'am, ang barangay and isinasama na natin mga eskwelahan, yung mga kabataan, para ang intervention natin, hindi lang sa mga matatanda, kundi pati na rin sa mga bata together with the Department of Education. Mm-hmm. So, yun lang. Ang ating kailangan ngayon sa ngayon, ang nakikita namin is ground level leadership. Kahapon, I spoke with the Barangay Captains of Catanduanes sa kanilang gathering dito, leadership sa resilience dito sa Metro, sa Manila. So, I spoke to them. Ganun na ang in-emphasize ko, na talagang ang kanilang sila ang unang mukha ng gobyerno na nagpapatupad ng programa. And at the same time, sila rin ang mga nauunang magre-responde if ever na may problema. Kaya hindi natin nakakita na ang basura is problema, problema yan. So, ang unang responde dyan dapat, aside sa pag hindi nagawa sa pamilya, mauna ka agad, barangay captain, barangay tanodoy, ayusin mo yan. Kasi pag hindi mo inayos yan, pag umulan at yan ay kumalat, or may isang asong gala na pakalatin yan, problema natin lahat.
0: Baka kailangan insentibo. Sir, ikwento mo yung basura kapalit ay grocery. Yes. May ganun pala.
2: Oo, yan.
0: Meron ganun. Hindi natin alam. Ayan, sir, kwento mo yun.
1: Sa mga bayan sa barangay, may dala-dala kaming mobile tindahan. Ang tindahan namin, hindi pera ang kailangan. May mga bayad yan. Ang bayad yan is puntos na makukuha mo sa pamamagitan ng pagdadala ng mga recyclables doon sa aming receiving center. Okay. So, ang bawat tao sa mga barangay, binibigyan ng passport. So, pag sila ay magdala ng recyclable sa recycling center, lalagyan ng corresponding points. Kung ganito, 1 kilo ng plastic, may ganitong number of points. 1 kilo ng pet bottles, may ganitong number of points. 1 kilo ng sachet, o kung ano pa man, may listahan eh. So, may mga points yon. Pag makuha nila ang certain number of points, they can exchange it with groceries, delata, sabon, or dishwashing liquid. Ayan, mga ganon.
2: Bibigay ko yung address ko mamaya kay DM para makadaan sila sa bahay,
0: tindahan. Hindi, yung mobile tindahan po ba, it's only where they stop? Or lahat po ng barangay may ganyan na?
1: Supposedly, ma'am, lahat ng barangay dapat ma-replicate yan eh. Because it is something na nationwide naman ang basihan yan. National law ang basehan yan. So, program yan na pwede nating magawa sa lahat ng mga barangays.
2: Kumbaga para ma-incentivize, mahikayat yung mga tao na talagang seryosohin yung recycling.
1: Yes.
0: It's a means of educating them. Kasi marami pa rin naman po talaga, aminin na natin, marami pa rin po talaga ang hindi makapag-spelling ng biodegradable and recyclable. Yes.
2: Kaya mahalaga yung sinabi ni GM na magiging bahagi na rin ng, kumbaga, kahit sa curriculum, pwedeng isama ito sa elementary school, kinder even.
1: Yun talaga ang programa namin. Kaya nga, mga 3 weeks ago, last month, nag-meeting kami ng aking mga tauhan sa MMDA, and I asked one of yung aming HPCEPO to actually interface with the DepEd. Dahil hindi namin kakayanin na kami ang pupunta sa mga barangay lahat at magtuturo eh. Mm-hmm. It is the better approach, I think, is really to partner with the DepEd. Ibigay lang natin ang ating result ng TNA natin, training analysis natin. Tapos ituro sa mga teachers, ito ang kailangan nating output dito, itong outcome na ito, itong mga gusto nating i-shape ng mga values. Kayo na ho ang bahala ng curriculum design, paano nyo i-deliver sa inyong mga learners.
2: Oh, maganda yan. Pati traffic literacy rin siguro.
1: Yes,
2: GM,
1: kasama yan.
2: Pagsunod sa batas trafiko, jaywalking, as simple as that.
0: Mm. Correct.
2: Kailangan bata pa lang maituro na sa kanila.
0: Naku, ang daming kailangan maintindihan ng mga bata. Sinong kakausapin natin dyan, DepEd? Pero ayaw magpa-interview. Di ba? Ang dami nating mga suggests. Mga suggestion. Okay. So, paano po nagkakatulungan, sir? What is the dynamics? MMDA, mga LGU, pagkatapos DPWH, DENR. Paano po yung sistema ninyo ng pag-uusap?
1: May kanya-kanyang mga primary responsibility ang bawat agency, DENR, ang mga mga environmental laws will still remain, the policies will still remain with the DENR. Ang infrastructure naman, major infrastructure, roads, bridges, pati ang mga pumping stations natin, DPWH ang gumagawa niyan. And sa LGU naman, andyan sa kanila yung, so in terms of garbage, sa kanila yung collection. Sa kanila yung sistema kung paano ang mga MRF magtatatakbo, paano mag-segregate ng mga, yung mga segregation, plus ang collection talagang primary responsibility ng LGU. Sa MMDA naman, kasama sa aming trabaho is, yung primary na trabaho namin dyan is interagency coordination. We're the ones that are parang nagkukumpas ng lahat ng mga programa so that each of the program that the LGUs are implementing are complementary with each other at hindi nagbabanggaan.
0: Okay, so sa ngayon, ano po sa palagay ninyo ang pinakamalaking cause of delay or bottleneck para talagang umusad na ng 100% yung master plan?
1: Well, I don't think naman na may mga bottlenecks talaga para na hindi tumatakbo ang master plan. Tumatakbo ang master plan eh. Tumatakbo. May mga programs na ongoing. May mga ginagawa ang DPWH. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang programa ng improvement ng mga LGUs. Tuloy-tuloy din naman ang DNR. Ang sa atin lang siguro dyan is maybe the rate is the rate can be pwedeng pabilisin. Yung sabi nyo nga, budget, budget season na naman ngayon. So kung ano yung mga hindi napunduhan nung previous year, maybe it's already time now to adjust and give priority to sa mga bagay na dapat eh makuha uli ang tiwala ng ating mga na-interview kanina. Na talagang feeling ko naman kaya nila na nasasabi ang mga ganyan dahil, well, siyempre, naghihintay na matagal. Sabi mo nga kanina, maliit pa tayo, may problema ng ganito. Hanggang ngayon, may problema rin ganito. Na-acknowledge natin yon. At maraming factors naman ang may po-point natin na naging rason kung bakit hanggang ngayon ay andyan pa rin ang mga challenges na yan.
0: Nagkakasundo-sundo po ang mga mayor. Kausap po namin kahapon si Ginong Francis Zamora, no? Head ng League of Mayors, right? Nationwide.
3: CPC, yes.
0: Oo. Sila po daw ay nagkakaisa in unison, no, about kailan pa ba natin sisimulan ang waste to energy program. So lahat ng mga mayor okay na sila sa incinerators. Are you also a proponent of that?
1: I think it's already time that we revisit that law that prohibits incineration. May batas kasi. So sabi mo nga, Sir Willard, 25 years na siya. So may bago ng teknolohiya. We can there's already incineration that can be done safely. It is being done in many other parts of the world. Okay? So maybe it's time for us to step up, examine the law, and adjust as necessary.
0: Oo. So pondo na naman yon, ano? Kasi yung kinuha po nga naming census from the mayors, yun, incineration. And they were saying that in Metro Manila, probably all they need is like 2 para lahat na po ng mga taga Metro Manila doon dinadala, no? Yung kanilang garbage. Kasi nga po daw yung mga landfill, punong-punong-punong-puno na. At pagkatapos, nagkakasundo-sundo rin po sila tungkol sa dredging. Paano po ba daw kaya mas magiging regular ang dredging sa bawat syudad?
1: We really have to allocate funds and programs para sa regular dredging. First, we have to acknowledge na dredging should be done regularly. Okay? Hindi naman nawawala ang tubig. Andiyan ang tubig, palagi may dala yan. And may dalang particulate yan na nagsisettle sa baba. Right. Na over time, talagang magdadami at over time, kailang regular din ako kunin para magkaroon ng space, hindi mag-shallow ang ating mga waterways.
0: Meron din po mga nagsumbong sa amin. O, sumbong ba yun o hinala? Parang sigurado na sila, di ba? Na ito po daw mga LGU naman, makikipagkontrata sa mga pupulot. Yung garbage collection ba? Sabi nga po daw nila, ayan po daw ay malaking gatasan. Na babayaran ng buo, fully paid ito pong mga garbage collection contractors. Pagkatapos kalahati lang po ng basura ang kinokolekta. So ano po yun? Yan po ba isang bagay na pwedeng makomperensya ng MMDA with all the mayors?
1: I think we'll look into it. And if there's basis on it, that's something that we have to really act on. At baka may mga criminal cases pa na pag yan ay ginawa, that's something highly irregular and illegal. Opo.
0: Kasi po, pagka bumabaybay po kayo ng Metro Manila, edi syempre, makikita na ninyo right then and there, di ba? Bakit dito sa lugar na ito, hindi na masyadong binabaha? Tapos, wala rin silang masyadong basura. Dito naman, puro basura. At yun din yung binabaha, masyadong lungsod. Wala po bang ganon na pwedeng pag-usapan o maging batayan?
1: We look into it. Now that you've raised it, I'll examine the basis kung ano ang saan ang galing ang information and then we'll see kung yan ay may basihan. At that's definitely something that has to be investigated and has to be acted on.
2: Kasi Bim, ito halimbawa yung nakikita natin na MRF ba ito? Sinasala ang mga basura. Mm. Tapos yung nabanggit kanina na waste to energy, pwede para pagkakitaan yan ng bansang nagpa-practice ng waste to energy. Halimbawa raw kasi sa Sweden, ay binibili pa ng mga kapitbahay ng bansa yung kumbaga binibili pa nila yung nagbabayad pa sila sa Sweden para punin daw yung basura nila pang supply sa waste to energy. Tingin nyo ba GM ay makakatulong ito para tugunan yung energy problem naman natin? May shortage pa rin kasi halimbawa sa energy.
1: Alam nyo, may mga gumagawa na actually niyan. You'll be surprised na may gumagawa na niyan. One is in Batangas, tingnan nyo. Meron doon. It's very good to visit at maganda ring advertisement para sa other LGUs na gawin. At meron doon. After the show, I'll tell you the address, the name of the company and the address. Napunta ako na kasi dahil nag-benchmarking kami ron kung po pwede namin gawin dito sa Metro Manila.
0: So,
1: it's a very, very big, ganun na ganun. Very similar. Na ganun na ganun. Na ang basura, kinoconveyor, pagbagsak doon sa pinakabagsakan niya, i-conveyor pataas, may isang hangin na dadaan siya sa isang hangin na lahat ng mga papel, lahat ng mga...
0: Masasala na.
1: Masasala, tatakbo rin sa kabila. Oh. At yun mga yun, actually, binibail nila. At may kumukuha, may bumibili. Binibail nila yun, ibinibenta nila sa mga...
0: Recycling,
1: yeah, kasama doon. So, at the end kasi, ang pinaka nangyayari dyan sa MRF talaga, sa ideal, ang mapupunta na lang talaga sa landfill ay mga 30% ng mga kinokolektang waste. Kasi ang iba ay na-recycle na, ang iba ay na-recover na at ma-repurpose na. Ang iba ay makukompost pa. Tapos, yun na lang talagang dapat mapunta sa MRF, na mapupunta sa landfill, may baon sa lupa, ay yung mga talagang wala, basura na talaga, na dapat pagdating ng panahon ay magiging lupa uli.
0: Alam mo ba ninyo, sir, na 34% of the world's garbage or pollution of the waters in the world is from the Philippines?
1: Mm-hmm. Oh, wow.
0: Oh, number one tayo. Yeah, yeah, at least, di ba? Number one tayo. Oh, nakakahiya. Pero sana nga sa administrasyong ito, ay ano talaga, magkaroon ng difference. Yeah. Magandang legacy for PBBM.
1: Yes, yes.
0: Oo, at happy birthday nga po pala kay FL Lisa Marcos. Ayan. So, ano po ang pinakamalaking pagbabago na nais po ninyong makita bago po ninyo iwan yung MMDA para sa Senado?
1: Nagulat ako.
0: Nagulat po kayo, no?
1: Naputol ang train of thought ko rin. Para na-discarrel ako bigla.
0: Kasi kailangan, pero, sabi nila, kailangan daw 10 taon si GM sa MMDA para may mangyari. Because, I mean, 2 years is too short. But when you decide to go, ano po ang iniisip ninyong iiwan ninyo dyan?
1: Marami kasi aspeto ang trabaho ng MMDA. Kasama dyan ang traffic, flooding, garbage. Kahit na dito sa tatlo lang. Numero uno sa traffic, we want to keep Metro Manila moving. Okay? Ang pinakagusto natin dito sa mangyari is that we make traffic predictable. Gusto namin predictable na tayong mga Pilipino matyaga eh. Kaya natin tiyagain na pag na kahit na isang oras na commute, I think kaya natin tiyagain. Basta predictable lang na pag sinabi mong alis ka ng alas 6, alas 7 makakarating ka sa patutunguhan mo. Hindi yung alas 6 ka alis, hindi mo sigurado kung darating ka ng 6:30, 7:30, 8:30. Yun ang pinakamalaking problema sa commute natin. The unpredictability of traffic. So if we can make it predictable, put a system in place na ang mga tao can rely on the traffic that they... Especially the public transportation, then that will be a good achievement already. Now, for the floodings naman, tatlo kasi pamantayan natin yan. Yung extent, yung depth, at saka yung bilis ng pag-subside ng tubig. So, we want na mag-improve tayo sa tatlo na yan. Kung hindi ba natin ma-eliminate, sana sa termino namin is mapakonti natin ang mga maapektuhan. May mga lugar sana na kung pwede nang mawala talaga ang kanilang baha, gaya halimbawa ng Provident Village, this time is

0: napaka-minimal ng epekto ng tubig doon sa lugar na yon. Tapos
1: kahit sa Marikina daw po.
0: Sa Marikina. Napakaliit ng epekto nung dati ay lubog na lampastaon na nagkakaroon ng mga evacuation.
1: Sir, ano ngayon, po ginawa nila doon?
0: There's a very very very great very excellent master plan, master plan. Kumpleto lahat, interplay ng mga DK engineering solutions kasama na rin ng water pump kasi mga pumping stations and everything. Talagang it worked together very very well. Tapos gusto natin na kung meron mang apektuhan ng baha, yun lang standing water na lang sana talaga. Hindi na ganun kataas, nabadaan na para hindi not enough to close the streets. At pagkatapos pag tumigil ang ulan, dapat mabilis din ang pagkawala ng tubig.
1: Ayun.
0: So, yun ang gusto natin. Tapos dito naman sa basura, sana naman hindi na natin makita ang basura na kung saan-saan napupunta. And really make our city habitable, livable, something that we can all be proud of.
1: Sir, 2 years, kaya yun?
0: We're doing our best. Mm-hmm.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, MMDA General Manager Nick Torre. At ngayong nalinawan na po tayo sa isyong ito, alamin naman natin ang mga komento online para malaman, naniniwala ba kayong masusolusyonan ang problema sa bahat basura sa administrasyong ito? Ang sabi nila, Richard Torres, nope, never, and not gonna happen.
2: Sabi ni Ronald Alan Francisco, kung walang gahaman sa pangungulimbat sa pondo ng bayan at matutustusan ng tama ang mga proyekto na makakatulong na masolusyunan ang problema sa malawakang pagbaha dito sa ating bansa, baka maisa katuparan yan.
1: Jervy Coloma, oo naman. Magaling naman si Secretary Dizon.
2: Sabi ni Joe, di mayakyak hanggat walang disiplina ang

0: pagnanakaw sa budget ng flood control. Tapos kada baha, ibabad sila ng 8 oras sa baha. Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. I-memo na yan, ipagawa na yung mga incinerator. Yung mga waste to energy program.
1: At mapakinabangan pa yung energy para sa dagdag kuryente.
0: Ayun na nga. I-memo na yan ha. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din kasi ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang manlilito kung hindi po tayo magpapalito.
1: Walang mga api, kundi tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang sa Lunes, happy weekend sa inyong lahat. Ito ang Memo.

0: from coast to coast in North America.
1: Problema pa rin ang teacher shortages sa Amerika. Helping fill the gap, mga J-1 exchange teachers mula Pilipinas.
2: I teach them to solve it pen and paper, just like in the Philippines. Kailangan pa rin yung paano ka nagtuturo sa Pilipinas.
0: Mga kwentong Pinoy ang bida.
3: My name is Mary Rivera.
4: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
5: Ito ang Agenda North America.

0: Bigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta.
1: Ah, oo.
0: Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
1: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Yung nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, ano ba yan? Hindi naman.

0: Inanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
4: from coast to coast in North America.
5: Problema pa rin ang teacher shortages sa Amerika. Helping fill the gap, mga J-1 exchange teachers mula Pilipinas.
6: I teach them to solve it pen and paper, just like in the Philippines. Dalang pa rin yung maano ka nagtuturo sa Pilipinas.
4: Mga kwentong Pinoy ang bida.
7: My name is Mary Rivera.
8: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
4: Ito ang Agenda North America.

0: an icon of democracy who sparked the People Power Revolution, leading the Filipino people to freedom. Ninoy Aquino Day, Bilyonario News Channel.
1: Get today's memo.
2: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT. Sa nangyaring school shooting sa Tacloban. How do we make sure that this doesn't happen again? Do you agree? We are already in the upper middle income status.
3: Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank.
1: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
2: At nagbabalik pa rin ang mga balitang kasalukuyang pang bine-verify. Sinimalaya gaganapin sa Mindanao. Gusto nila itong tawaging Sinimalayo. Ang daming mga issue na patuloy na pinag-uusapan ng mga Pinoy. At may mga issue din na wala silang pake. Dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko aganda.

0: Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Kasi ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
6: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
5: Sino mga hula mong kakasol?
1: Hindi man kami sa hayo ni Jess Limbawa.
4: Parang medyo offensive yung ano ha.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: Balita ko dyan, meron ka raw kanta tungkol sa ulan.
1: Kasama dyan sa album lang ako sa'yo eh, yung ulan.
2: Sample lang nga natin yung kantang niya.
3: Pumapatak na ang ulan.
4: From coast to coast in North America.
5: Problema pa rin ang teacher shortages sa Amerika. Helping fill the gap, mga J-1 exchange teachers mula Pilipinas.
6: I teach them to solve it pen and paper, just like in the Philippines. Dalang pa rin yung paano ka nagtuturo sa Pilipinas.
4: Mga kwentong Pinoy ang bida.
7: My name is Mary Rivera.
8: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
4: Ito ang Agenda North America.

0: mga power plant papunta sa ating mga tahanan at negosyo. Kabilang dito, ang technical losses o natural na pagkawala ng enerhiya sa mga linya at transformer, isang bagay na hindi ganap na maiiwasan kahit sa mga pinaka-advanced na power systems sa mundo. Mayroon ding non-technical losses, gaya ng illegal connections, meter tampering, at iba pang anyo ng power pilferage. Ito ang mga pagkawala na maaaring mabawasan sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas at modernisasyon ng sistema. Sa ilalim ng mga patakaran ng ERC, may itinakdang allowable system loss na maaaring maisama sa electric bill. Ngunit kapag lumampas ang isang distribution utility o electric cooperative sa itinakdang limitasyon, hindi na dapat ipasa sa mga consumer ang sobrang pagkawala. Sa kanyang SONA, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layuning alisin ang pasani ng system loss sa mga consumer. Isang adikaing makakatulong sa pagpapababa ng singil sa kuryente. Ngunit mahalaga ring alalahanin at kilalanin na ang isang maaasahang sistema ng kuryente ay nangangailangan ng patuloy na pamumuhunan sa mga linya, transformer at makabagong teknolohiya. Sa huli, ang hamon ay ang paghahanap ng tamang balanse kung paano mapoprotektahan ang mga consumer laban sa hindi makatwirang singil habang natitiyak na may kakayahan ang mga electric utilities at cooperatives na maghatid ng ligtas, maasahan at mahusay na serbisyo. Kapag pinag-uusapan ang pag-unlad ng bansa, madalas ang nakikita lang natin ay ang mga nagniningning na ilaw sa Metro Manila at sa mga malalaking syudad. But true national progress cannot be measured by the brightness of our urban centers alone. It is defined by whether the farthest, most remote island communities can turn on their lights at night. Medyo masakit aminin, pero kahit modern na ang panahon natin ngayon, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nangangapa pagsapit ng dilim. Welcome to Episode 10 of Power Shift. Kasama natin para sa isang napakahalagang talakayan ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno na nagsusulong ng rural electrification sa bansa. Makakasama din natin ang mga katuwang nating international organizations na lubos ang suporta sa pagpapaabot ng kuryente sa pinakaliblib na lugar sa ating bansa. Ivan, sino nga ba itong mga pangunahing nating mga guests?
1: Good evening, Attorney Aina. So, sa episode natin ngayon, ang focus natin ay ang rural electrification. At sa sektor na iyan, ang pangunahing ahensya ng gobyerno na makakasama rin natin ngayong gabi ay ang tinatawag na National Electrification Administration at ang kanilang pinuno na si Admin Almeda.
2: Mm-hmm. Kung titignan natin, malaki yung premium na binibigay ng gobyerno pagdating sa rural electrification. Even sa SONA ng presidente, every year yan binabanggit niya. So ano yung target ng Marcos Admin? By 2028, lahat dapat ng bahay sa Pilipinas meron ng energy access. So lahat dapat merong ilaw sa bawat tahanan.
0: 100% electrification. Hindi na tayo, hindi na barangay ang pinag-uusapan, hindi na purok or sitio ang pinag-uusapan, bawat bahay ay merong kuryente.
1: Pero ang hamon dyan, Attorney Aina and Mirna, it's always a moving target. Because as our economy grows, dumadami din yung kinakailangan mong i-energize, dumadami yung mga bahay. So parang never nating ma-attain ng 100% electrification. Pero taon-taon, gaya ng sinabi mo, Mirna, dahil mahalaga itong pulisiya ng gobyerno, malaki rin ang inilalagak na budget ng Kongreso para sa rural electrification.
2: Actually, hindi malaki yung binibigay na budget. In fact, yan yung problema lagi ng NEA.
1: Kulang.
2: Kasi para ma-electrify niya at magawa yung target na nationwide household electrification, 18 billion a year ang kakailanganin niya.
0: Masyadong.
2: Pero ang nilalaan lang ng Kongreso sa bawat taon, normally 1.8, 2 billion.
0: Yes.
2: At saka kung may kakaltasan, halimbawa nung pandemic, ano yung unang-unang tinatanggalan ng budget? NEA or rural electrification. Kaya yan hindi matapos-tapos.
0: At hindi lang yan. Sa kalagitnaan ng electrification natin ng mga programa, may bagyo.
3: lindol, maraming kalamidad kung saan kailangan rin na matugunan yung pangangailangan ng mga electric cooperative sa pagbabalik ng kuryente, di ba? Mm-hmm. At dyan ngayon, pinagmamalaki ni Admin Almeda yung kanilang SCADA system kung saan nakikita na nila yung operations ng bawat, hindi pa naman yata lahat-lahat, but a significant portion of our 121 electric cooperatives, diba, ay nakakabit dyan sa SCADA nila na yan. At sa puntong ito talaga, Ivan at saka Mirna, no, magandang mapakinggan na din natin ang ating panayam kay Administrator Nani Almeda ng National Electrification Administration. Panoorin natin ito. We shoot the questions right away, sir.
4: Go ahead, Aina.
3: Ano po ba ang state of electrification natin ngayon from the perspective of where you are holding office?
4: As of December 30, 2025, ang Luzon is at 95.8%.
3: Okay.
4: Mm-hmm. Ang Visayas is at 93.8%.
3: Mm-hmm.
4: And ang Mindanao is nasa 83% na.
3: So ang Mindanao po, sir, ang actually ang nagpapababa ng overall,
4: yes,
3: natin na
4: Mindanao
3: average.
4: Mindanao ang mahatak sa electrification rate.
3: And that's why most of our efforts now,
4: yes,
3: are in that
4: naka-concentrate region.
3: And even the BARM region, sir, ang mga electric cooperatives nito are still under the NEA.
4: Yes. Oo. Yes.
3: Isa sa mga transitions natin ngayon is from our dependence on conventional resources to towards renewable energy. Gaano po ba ka-challenging ito in an archipelagic country? Gaano ka-challenging po ito? Ano po ang mga efforts natin dito?
4: I believe that the foundation of the renewable energy transition is in place.
3: Mm-hmm.
4: In fact, many ECs are no longer just observing the transition.
3: Mm-hmm.
4: They are participating as...
3: They're already implementing.
4: Implementing renewable energy projects.
3: Mm-hmm.
4: And the readiness of this transition is supported by government policies. No?
3: Okay.
4: Mm-hmm. As in fact, there are DOE circulars in place, of which yung tinatawag natin embedded renewable
3: generator
4: projects,
3: yes,
4: of which pag may magtatayo ng renewable project, solar, for example,
3: mm-hmm,
4: in a certain franchise area within the limit of 10 megawatts, DOE already issued circular to cover that it is exempted from
3: competitive selection process
4: the
3: from the CSP.
4: So I think that is a major breakthrough.
3: Mm-hmm. No? Lahat ito, sir, I am assuming also na meron tayong mga parameters to make sure na up to standard, no? Lalo na to be able to withstand the calamities that are,
4: yeah,
3: already affecting us.
4: All the technical parameters are in place.
3: Oo. How prepared ba are our, kasi speaking of national calamities and disasters, actually nandito ka tayo ngayon sa inyong control center, no, tawag natin. Mamaya paliwanag niyo sa amin yan, sir, ha? But how prepared are our electric cooperatives?
4: Alam mo, maganda dito sa industry ng electric cooperative, talagang totoo yung task force, kapatid.
3: Yes, yung pagtutulungan.
4: Pagtutulungan.
3: Eh, no?
4: Hindi mo sila kailangan katukin.
3: Mm-mm.
4: Pag dumaan ang bagyo, lahat sila nakahanda magpadala,
3: mm-hmm,
4: ng kanilang mga contingents, no,
3: mm-hmm,
4: teams to help the affected electric cooperatives. So,
3: mm-hmm,
4: dinevelop namin yon with the help of, I have to give credit to Philreca,
3: mm-hmm,
4: no, and katulong ng NEA ang Philreca sa pagmo-mobilize ng mga linemen,
3: mm-hmm,
4: para to help in the restoration. Kaya lang, may setback ng konti.
3: Mm-hmm.
4: No? Nauuna yung mga tao. May mga tao, pero walang materyales.
3: Yun ang problema.
4: Walang materyales. So, doon namin na-conceptualize yung regional procurement hub. Yung poste,
3: mm-hmm,
4: transformer, and conductors, the wires,
3: mm-hmm,
4: nandun na sa hub.
3: Okay.
4: So, yung regional procurement hub, ang idea is, yung one-year supply nila, naka-program na.
3: Mm-hmm.
4: One-time bidding lang.
3: Yes.
4: And 25% of the total yearly requirement, nasa buffer stock.
3: Mm.
4: In Masbate,
3: mm-hmm,
4: what is a normal 6 months to one-year restoration, we did it in 28 days.
3: Wow, less than a month. Napakalinaw na kailangan talaga ng makahulugan at angkop na balangkas ng pagtutulungan sa pagitan ng regulator at ng implementing agencies at ilan pang mga international bodies para naman makita natin kung paano nabubuo

0: Welcome back to Power Shift. Alam naman natin na napakagandang pakinggan ng mga pulisiya at plano kapag pinag-uusapan sa loob ng mga air-conditioned government agencies. Pero ang totoong sukatan ng kahit anong energy policy ay kung ramdam ba ito ng ating mga kababayan. Para malaman natin ang saloobin ng ating mga kababayan pagdating sa kuryente at enerhiya, kinausap natin sila. Heto at pakinggan natin ang ilan sa kanilang mga hinaing.
1: Karamihan madalas ang brownout ng walang abiso. May abiso man sa Facebook, nilalagay nila. Kung nagbawas, ang brownout is 6 a.m. to 6 p.m. Ganyan ang inaano kasi may inaayos daw sila. Minsan sa gabi, doon mag-brownout. Kung kamilya ko hindi nakakatulog, lalo na mister ko, may sakit. Ganun. Action na nila ng maaga, hindi nagagalit ang mga mamamayan sa Pampanga.
2: Yung binabayad natin, hindi naman yun, kumbaga binigay lang, pinaghihirapan natin yun. Kaya sana maging, kumbaga, worth it, sulit para sa aming mga nagbabayad ng kuryente. So sana hindi na po ganun kadalas mawalan ng kuryente, sana po ayusin. Yung mga namumuno po sa amin, kipag-ugnayan po sila sa, bawa po sa amin na taga-apalit, yung sa Pelco 3 po, ayun, magkaroon po sila ng kumbaga project or solution po para po hindi na mangyari yung mga ganun. Kasi sobrang laking epekto din, laking abala po nun sa amin kapag nawawalan po ng kuryente since meron po kaming bata sa bahay.
3: Alam mo, Ivan at saka Mirna, napakahirap talaga na matugunan yung expectations ano, ng mga consumers. Kasi mahirap na nga ang buhay, mahirap pa intindihin itong napaka-technical na industriya natin.
4: Pwede ba, huwag na talagang mag-power shift? Sabi ko, mag-travel na lang.
3: Kaya tayo nandito para siguro mas mapadali ang pagpapaintindi sa kanila.
0: Isa sa mga pinakamalaking difference or challenges pagdating sa mga electric cooperatives at yung matitawag nating investor-owned utilities, yung mga for-profit utilities gaya ng Meralco, ng mga VECO. Mas professional kasi minsan.
4: Hindi sila hawak ni Mayor.
0: Hindi sila, mas professional
3: walang
0: yung structure.
3: Politics, walang
0: mas,
3: politics.
0: Yes, involved. Mas removed sila sa local politics. Siguro yun yung isa sa mga hamon na kinakailangang solusyonan ng NEA. Meron naman sila mga training. Madalas yan. In fact, bago ka makaupo as manager or
3: yes,
0: makaupo as board of director, meron ka paulit-ulit na training sa NEA. Pero ganun pa rin, ang realidad ay madalas nadadamay sa politika sa local.
3: Pero ngayon, nakikita na rin natin yung shift towards privatization.
4: Actually, yun sana itatanong ko sa iyo, Attorney Ina.
3: Privatization.
4: Ilang co-ops ba ang mag-expire ang franchise?
3: Medyo marami-rami. Medyo marami-rami. Kasi tandaan natin, halos 25 years na since the Epira, di ba? So, maraming mga mag-i-end by 2028, 2030,
4: ito,
3: and yes, all that. But tingnan na natin kung anong kahinatnan nito.
4: Mahal na singil sa kuryente. Sunod-sunod na brownout. At ang simpleng pangarap para sa mas mura at mas malinis na source ng kuryente. Ilan lamang yan sa mga kwentong narinig natin ngayong gabi. To understand better what the government is doing to electrify our communities, let us continue our chat with NEA Admin Nani Almeda.
3: Pero ngayon, ano ang meron ng NEA para nakikita in real time kung ano ang nangyayari
5: well,
3: sa ating
5: this
3: mga
5: is our answer to this. No? Mm-hmm. We thought of this digital dashboard command center.
3: Okay.
5: So with this digital dashboard command center, we will be able to monitor technical operations and we are now integrating financial reports into this dashboard command center. Through artificial intelligence. Mm-hmm. So we are also, in line with this, we are also supporting the installation of SCADA systems.
3: Okay. SCADA is Supervisory Control and Data Acquisition.
5: That's right. No? So everything will be done remotely. The distribution management system, the outage management system, may integrate na sa SCADA yan. So ako, ang ginawa ko, sabi ko sa mga electric cooperatives, I'll be setting aside on the loan equity fund of NEA to support to support the electric cooperatives to acquire the SCADA system, which eventually will be

0: Para sa huling bahagi ng Power Shift, nakipag-usap kami sa ilang leader ng industriya para maintindihan ano nga ba ang mga hamon na kinakaharap ng sektor ng pailaw. Pakinggan natin ito. Sa probinsya ng Romblon, yung walong isla na sineserbisyohan natin, hindi naman tayo nakaranas ng biglaang pagtaas kasi nga na-stabilize siya. Nagbiglaang pagtaas ng kuryente, presyo ng kuryente dahil na-stabilize naman yung supply mula sa Napo Core. Pero yung supply mismo, GM Rene, ano, hindi naman sila kinulang. So kumbaga hindi naman tayo nagkaroon ng rotating brownouts, yung mga ganitong sitwasyon nung kasagsagan ng gera.
1: Hindi naman po, Attorney Ivan, ano? Dahil may sapat naman sila na supply ng krudo hanggang sa kasalukuyan. Yun nga lang, ang sabi nila may available supply. Ang problema lang nila ay yung budget.
0: Isa sa mga naging strategy ni Romelco ay magtayo ng sarili niyang mga power plant. Can you walk us through itong experience natin na ito, GM? At ano bang meron tayong RE power plants sa prangkisa ng Romelco?
1: Actually, nag-umpisa talaga yung pagpaplano, no? Pagtayo ng mga sariling planta, lalo na yung mga renewable energy projects, dahil sa aming pangangailangan. Kung maalala ninyo, nung dekada 90, tsaka early 2000, no? Yung aming pong isang coverage area na isla, yung Sibuyan Island, ay 8 hours lang po yung servisyo ng kuryente. Kahit na nung request namin sa aming power provider, yung National Power Corporation, na kung pwede i-extend yung operation to 24 hours, ay hindi po mabigyan kaagad-agad dahil kulang nga sa budget. Dahil alam natin na napakamahal ng operation ng isang diesel power plant. No? Dahil ang pinakamalaking cost dyan ay ang cost of fuel. Nung iniscan namin yung environment ng isla, nakita namin na may potential na mag-develop ng isang hydropower plant. Na alam natin na that is a mature technology na. Kung halos isang siglo na ang teknolohiya na yan available sa atin, no, sa power industry. So yun po ang naisip namin na solusyon. So nag-umpisa po kami na magplano at nakipag-coordinate kami sa mga eksperto na mga consultants at sa mga financing institutions. So luckily, we're able to access to engage the services of experts to conduct a feasibility study for that particular power plant. And then luckily din, we're able to have the support of the Development Bank of the Philippines who provided us the funding. Sabi nga nila nung una, GM, malaking maitutulong ito sa ekonomiya ng isla kung maitayo natin ito. At totoo nga, nang naitayo na namin yun, ay naging 24 hours ang servisyo ng kuryente sa isla at mas reliable kaya sa diesel power plant. So yun po ang napatunayan namin na ang RE ay mas maasahan, no, kaysa sa diesel power plant in terms of continuous supply of power. Well, as general manager of the Romblon Electric Cooperative Incorporated, which we call also Romelco, no, it is really compelling on my part, no, because I was able to serve my kababayan sa Romblon, on which when I entered into the cooperative, talagang wala talagang maayos na servisyo ng kuryente sa buong prangkisa ng ating kooperatiba doon. Kaya sa akin is satisfying talaga na magserbisyo. At ngayon, meron po kaming 24 hours na servisyo ng kuryente sa lahat ng isla na nasasakupan ng Romelco. Ayon sa batas, Republic Act 9136, Section 70.
0: Ito yung IPIRA.
1: Ito yung IPIRA na pag sa off-grid ka, sa power generation, dalawa ang source of revenue mo. From the sales of electricity, and from the Universal Charge Provisional Electrification.
0: Yung UCME.
1: Yung UCME. Kaya lang, walang mekanismo yung ating power industry for electric cooperative to access UCME subsidy. Ang nakaka-access lang ng subsidy, si NPC, at sa NPP at saka si QTP. Yun po ang nagiging isang dahilan kung ba.
0: NPP and QTP, GM, yan yung mga pribado.
1: Mga pribado.
0: Para sa mga kababayan natin na nasa on-grid naman, ibig sabihin yung wala sa isla, universal charge kasi ito. Ibig sabihin, sa buong kabuuan ng mga konsumidores sa Pilipinas na nasa on-grid, sinisingil sila nito. At ito yung charge na dagdag dun sa kanilang bill para mapupunta, para tulungan yung ating mga off-grid areas. Gaano nga ba ito kahalaga para makapagdala tayo ng kuryente at enerhiya dun sa mga liblib na lugar at sa mga isla natin?
1: Hmm. Actually, napakahalaga po ito, Atty. Ivan, ano, yung UCME subsidy. By contributing 26 centavos, you can reduce the cost of electricity sa off-grid area to 7.39 instead of having the consumers to pay the 40 pesos or 33 pesos per kilowatt hour. So napakalang bagay po ito. So ito is parte ng ating tinatawag na social obligation at equitable yung kan di ba yung equity or equitable access no to affordable cost of electricity. Kung hindi natin gagawin ito, hindi gaganda ang ekonomiya ng mga island provinces. Walang negosyo na pupunta doon. Sinong negosyo ang pupunta doon kung ang presyo ng kuryente mo is 40 pesos or 33 pesos per kilowatt hour. To be fair also to the off-grid consumer, no? Yung mga stranded contract cost na nakinabang ang main grid, nagbabaya din kami noon. Nagbabaya din kami.
0: Okay. Kasi off-grid. Universal charge nga ito.
1: Ano? Samantala, hindi kami nakinabang doon sa mga
0: stranded contract,
1: mga stranded contract cost na kinontrata ng ating gobyerno noong dekada 90. 90s. Diba? Hanggang ngayon, nandiyan sa ating power bill. Meron tayong mga stranded contract cost, di ba? Meron tayong stranded debts.
0: Stranded debts.
1: Na hindi talaga kami nakinabang doon. But nagbabayad kami. Sa off-grid.
0: So ultimately, it's really a question of fairness, GM.
1: Yes,
0: Rian,
1: yes.
0: Fairness and social justice, as you mentioned. But is there also a scenario, and I ask this based from your experience in the industry, 30 years, is there also a scenario where it's the government who covers the cost? I mean, whether or not that's the wiser way to do it, we leave that up to Congress. But if it's a question of who pays, the other alternative is government. Tama ba yun, GM?
1: Yeah, kung tatanggalin yung UCME subsidy sa ating power bill, somebody will going to have to will going to pay. Yung sinabi mo nga na kung pwede ang gobyerno, wala namang problema sa amin.
0: Ano sa palagay ninyo ang mga solusyon? Yung mga pangmatagalang solusyon at yung mga pinakamabilis na solusyon na pwede nating gawin para kahit napapaano eh mapababa natin yung presyo ng kuryente.
1: Kung titingnan mo talaga yung ano yung rate structure ng ating mga distribution utilities kasama na doon yung kooperatiba, electric cooperatives. Ang pinakamalaking component po doon sa rate structure na yun ay ang generation. Yun yung binibili na kuryente sa mga power generation companies na hindi po nakikinabang doon yung mga distribution utilities kasama ang electric cooperatives.
0: Taga-collecta lang po kayo.
1: Taga-collecta lang.
0: Pero bakit mahal pa rin? Bakit yung 60% na yun masakit pa rin sa bulsa?
1: Oo. Kasi ang ginagamit na teknolohiya ay gumagamit ng tinatawag natin na fossil fuel. Okay? Ito po ay lahat ay imported. Kung matatanda mo, Atty. Ivan, no? Mayroong bansa na more than 90% ang kanilang source of power are from RE. Ito yung Costa Rica. At marami pa sa Europe. Di ba? Meron dyan sa Norway. Di ba? Ganun. Meron silang mga ganun eh. Na teknolohiya, bakit hindi natin pwedeng i-adapt dito sa Pilipinas, no? Marami tayong resources. We are blessed with a lot of solar potential, wind potential. Pwede po 'yon. Dadagdagan lang natin ang tinatawag natin na energy storage.
0: You're also a member of the board of directors of the Philippine Rural Electric Cooperatives Association. So you're there in the thick of the mission to bring electrification in the country. So how important is that, and how can we assure our people that their interest is always at the core of the movement?
1: Noong dekada 70, halos walang private utility na who dares to go in the rural areas to energize those households na ang density of households ay very sparse talaga. Napakalayo yung mga distansya ng mga bahay. Nagtayo ka na ng 100 poste, ang consumer mo lang, halos wala pang 1,000, di ba? Mga ganun. So, yun ang ginawa ng, ang sakripisyo na ginawa ng mga electric cooperatives ng mga kapanahonan na yun upang mabigyan ng ilaw ang mga remote communities para ma-develop ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil hindi pwedeng ang ekonomiya ng Pilipinas na ang progress ay nandito lang sa Metro Manila. You cannot achieve the development, no, of the entire country kung ang kuryente lang nandito sa mga syudad, wala sa mga remote villages. Maglalagay na kami ng mga modernong mga kagamitan, mga software, no, para we can ably compete, no, with the rest of the players in the industry. So yun po ang objective ngayon ng NEA, no. So sabi nga, maraming magagawa ang mga electric cooperative sa pagpababa ng presyo, ng kuryente, pagiging efficient sa kanilang pagserbisyo sa mga kasapi, kamay-ari ng kooperatiba.
2: So narinig natin kay GM Rene na napakarami talaga rin mga pagsubok, lalo na sa mga tinatawag nating off-grid or isolated islands. Kasi hindi nga naman sila nakakonect sa main island grid natin.
3: Tsaka yung mga off-grid, titignan mo pagdating sa Ipira, nakalagay na yan na they should be part of development.
2: Yes.
3: And maraming mga qualifying third-party auctions na ginagawa yung government. Pero halos walang pumapasok. Kasi yung viability din nila minsan, it's a question kung kikita yung private investor na papasok sa kanila.
2: At kahit meron na tayong batas, di ba, yung ating Microgrid System Act, para maging mas viable sana, nagiging challenge pa rin. Basically, kasi we are an archipelagic country and it's a challenge. Una, yung pagpunta mo doon, yung logistics and the like. Not to mention the fact na pagdating sa bayaran nito, it's still under what we call the Universal Charge for Missionary Electrification na kailangang i-apply ni NPC para mabigyan siya nung kaukulan na halaga na yon as a component sa ating taripa.
3: Tsaka siguro ang pinaka weakest link din pagdating sa electrification sa bansa, it's still the off-grid communities. Sila yung mga kadamihan yung blackouts could last between 12 to 16 hours. Marami pang co-op sa off-grid areas na ganyan yung situation. Pero hindi lang dun sa mga on-grid actually.
2: Pero sila rin yung mas nangangailangan ng kuryente kasi nandyan yung ating mga tourism destinations, yung potential for livelihood and economic enterprises.
3: Like Palawan.
2: Yes. Ang pinakamalalaki natin would be Mindoro, Palawan, you also have Mimaropa area, Marinduque, Catanduanes, Romblon, kung saan si
0: GM Rene.
2: GM Rene.
0: Gusto ko rin lang pag-usapan siguro ng mabilisan, Attorney Aina and Mirna, yung napakainit na debate ngayon sa ilang bahagi ng industriya ng pagpapailaw, Attorney Aina, sino ba ang mas magandang serbisyo? Ang isang electric cooperative o isang investor-owned utility? Karamihan sa mga kababayan natin sa Mindanao, for example, Jensen, yung debate na yan, napakalaki. Kasi andun yung Socoteco 2, Meron silang issue doon ngayon na papasok ba ang mga pribado at malalaking kumpanya versus na papatakbuhin pa rin ba ng electric cooperative. Meron din ganyang debate pagdating sa mga taga Batangas. Mm-hmm. So, nakikita natin yan sa Panay, sa Negros. Hindi kasi guaranteed na mababa ang kuryente mo kapag electric cooperative ka. Madalas ang challenge mo nga rin dahil non-profit yung EC ay hindi siya makapag-invest ng maayos. Hindi siya makapag-laan ng sapat na pera, na kapital para mailatag ng maayos yung kanyang mga linya.
3: Kung wala ng solusyon talaga at talagang failing, yung co-op normally may take over naman yung NEA power.
0: Yun din yung difference nila. Kasi pag electric cooperative ang struktura ng iyong pagpapailaw sa iyong komunidad, malaki ang maasahan mong subsidiya mula sa gobyerno kasi andyan ang NEA in terms of training, in terms of pagpapautang na hindi ina-extend para sa mga investor-owned utilities natin. Walang NEA dyan na aasahan sila.
2: At yan na nga ang kailangan nating maintindihan na ang rural electrification ay hindi lang basta usapin ng pagsisindi ng bumbilya sa gabi.
3: Malayo pa ang kailangang lakbayin ng ating mga electric co-ops kung may magiging malaking simbolo ng kanilang tagumpay. Ito ay ang pagkakaroon ng ilaw sa bawat bahay ng mga Pilipino.
0: Rural electrification is deeply connected to lighting up the economic potential of every community. Ibig sabihin, mas magandang edukasyon para sa kabataan, mas maraming trabaho, at mas sumisiglang kabuhayan sa bawat sulok ng bansa.
2: Ang totoo, mahaba at masalimuot ang daan patungo sa 100% electrification sa libo-libong isla ng ating bansa. Pero tandaan natin na bawat isang linya na naikakabit natin ay isang malaking hakbang patungo sa pagkakapantay-pantay at tunay na pag-unlad. This is Power Shift, Hard Energy, Smart Conversations.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel. Nope, Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
2: It's another four more gunshots, guys!
3: Ang tangi sigurado lang. Ekonomista ang napupusuan ng panggulo.
4: Naaabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
0: Because at BNC, young minds meet fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Bilyonario News Channel.
2: Hindi sapat yung drill lamang, no? Ang importante talaga yung sinasabi natin kanina, no? Yung pag-address nga doon sa mga basic na kailangan ng eskwela. Kasi nandun tayo sa prevention, no? Huwag tayo doon sa ano na lang, magre-react na lang tayo, reactive measures na lang tayo.
5: Kasunod ng school shooting sa Zamboanga at Tacloban, nag-utos ng active shooting drills ang DepEd sa lahat ng paaralan.
6: Pero para sa mga guro, kulang ang naturang hakbang para tugunan ang mga insidente. Posible raw na makasama pa ito sa mental health ng mga estudyante.
7: Short-term solutions lang daw ba ang ipatutupad ni DepEd Secretary Sunny Angara? Ano ba nga ang dapat gawin para tiyaking ligtas sa eskwela? Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
6: Ako naman si Willard Cheng.
5: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Exclusive, may peking plaka na, misdeclared pa, Porsche Spider ni na Derek Ramsey at businessman AJ Violago, dinaya umano ang mga dokumento ayon sa BOC. Kaso ng aktor, pasok daw sa smuggling. Isa pang exclusive, Bulacan Governor Daniel Fernando hugas kamay sa mga flood control project. Pero dating District Engineer Henry Alcantara, inimbitahan daw siya sa mga bidding. Exclusive pa more, Attorney Levito Baligod, sinuhulan umano ang ilang dating tauhan ni Saldico para sumali sa 18 Maleta Boys. Puro shooting drills lang, DepEd Secretary Sunny Angara pinuntirya ng teachers group. Pinay na dating kandidato sa New York City naghain ng guilty plea sa kasong wire fraud. At bagong trend from the trendsetter, first Adidas collab ni Jenny pinasilip na.

0: Back in the spotlight, ang Portia Spider ng aktor na si Derek Ramsey at ang negosyanteng si AJ Violago. Bukod kasi sa peking plaka, misdeclared din ang luxury car umano. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve.
1: Dinaya umanong mga dokumento para hindi makapagbayad ng wastong buwis. Ito ang nadiskubre ng Bilyonaryo News Channel sa nakalap na import documents ng kontrobersyal na Porsche 918 Spider na kamakailan ay inimpound ng Land Transportation Office dahil sa umano'y paggamit ng peking plaka. Batay sa dokumento, September 2021 nang ipasok sa bansa ang luxury car sa ilalim ng isang trading and importing company sa Quezon City. Pero imbes na Porsche 918 Spider, nakadeklara ito bilang Porsche Boxster. Dahil sa misdeclaration, hindi raw ito nakapagbayad ng wastong halaga ng buwis. Kinumpirma rin ito ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Anya, nakipag-ugnayan na rin si LTO Chief Marcos Lacanilaw sa BOC para alamin ang importation details ng naturang sasakyan.
2: Yung mas mahal na uri ng Porsche, yung tinatawag na Spider Porsche na limited edition, nagkakahalaga nung panahon na ito'y pumasok ng 2021, between 75 to 100 million pesos. Ang Boxster na panahon na yon ay between 6 to 10 million, depende sa specs. Ano? Ngayon, dahil sa idineklar lang ito na 6 to 10 million, ang pinagbayaran buwis lang nito ay mababa sa 2 million, 1.8 million pesos lang. Na ang dapat pinayaran nito ay mahigit 30 to 35 million pesos. So, naisahan dito ang gobyerno na daya.
1: Dahil sa impormasyong lumabas sa imbestigasyon, obligado raw ngayon ang BOC na bawiin ang sasakyan. Una nang lumabas sa LTO records na ang artistang si Derek Ramsey ang nagmamay-ari ng Porsche. Pero batay sa mga ulat, ang negosyanteng si AJ Violago umano ang nagmamaneho sa sasakyan nang mamataan nito nila Kanilaw na may personalized plate. Hindi umano ay nagkabentahan na raw kasi sina Ramsey at Violago pero wala pang pinal na pagkakasundo. Mula nang mangyari ang insidente, sinuspindi na ng ahensya ang driver's license ni Violago habang ang Porsche ay isinuko naman ni Ramsey sa LTO.
2: Ang trabaho natin, kahit ikaw ay sikat, ikaw ay makapangyarihan, o ikaw ay nasa pwesto, kailangan natin ipatupad ang batas. Sa kaso na to, ito ay kaso ng smuggling, kailangan natin talaga itong pulihin.
1: Ipinag-utos na ni Pomuceno ang paglalabas ng warrant of seizure and detention laban sa sasakyan. Hiningi na rin ng BNC ang panig ni Ramsey bilang registered owner. Paglilinaw niya, hindi siya ang nag-import ng sasakyan at binili niya lang daw ito in good faith. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.

0: Wala nga ba talagang alam si Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga higanteng flood control projects sa kanyang lalawigan? Batay sa DPWH documents na nakuha ng Bilyonaryo News Channel, kasama ang kanyang opisina sa mga inimbitahan para maging saksi sa bidding process. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimbang.
1: Maring iginiit ni Bulacan Governor Daniel Fernando na wala siyang alam sa 41 billion pesos worth of DPWH flood control projects na inilaan sa kanyang lalawigan sa loob ng 4 na taon. Sa isang panayam nitong Webes, sinabi nito na hindi dumadaan sa kanyang opisina ang mga national project. Wala rin daw siyang kamalayan na lumobo na sa mahigit 40 bilyong piso ang pumasok na pondo sa kanyang nasasakupan mula 2022. Sa halip, nakafocus anya siya sa mga lokal na proyekto tulad ng mga kalsada at mga multipurpose buildings. Pero tila taliwas ito sa DPWH document na nakuha ng Bilyonaryo News Channel. Noong November 22, 2024, sumulat ang DPWH Bulacan First District Engineering Office kay Governor Fernando. Ayon sa liham, iniimbita ang gobernador o sinumang representative mula sa kanyang opisina na maging non-voting member observer para sa gagawing submission and opening of bids sa December 13, 2024. Kabilang dito ang bidding ng ilang infrastructure projects sa loob ng Bulacan. Ang mismong sumulat, walang iba, kundi ang isa sa kasalukuyang flood control state witnesses na si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara. May tatak din ito ng opisina ni Governor Fernando bilang tanda na natanggap niya ang liham. Base sa procurement livestream ng Bulacan First DEO, 11 proyekto ang binuksan for bidding noong araw na ito. Lahat ay flood control projects na halos magkakapareho ng presyo. 9 proyektong kung hindi 92.6 million pesos ay 92.8 million pesos each at 2 proyekto na mahigit 69 million pesos each. Karamihan din sa mga proyektong ito na sungkit ng mga contractor na implicated ngayon sa flood control scandal investigation. Ang top

0: nanatili pa rin ang Bulacan bilang isa sa most flood-prone provinces sa buong bansa. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na hingin muli ang panig ni Governor Fernando hinggil sa DPWH documents. Pero hindi pa ito tumutugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Josh Malimban, Bilyonaryo News Channel.
1: Nakuha rin ng Bilyonaryo News Channel ang sinumpaang salaysay ng higit 20 security aid ni dating Congressman Zaldico, kabilang sa kanilang mga isiniwalat ang panunuhol umano ni Attorney Levito Baligod. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
2: Aabot umano sa mahigit 100 ang mga security aid ni former Representative Zaldico. May 18 mula sa kanila ang nagsabing nag-deliver umano sila ng mali-maletang pera sa ilang politiko, kabilang na kay former House Speaker Martin Romualdez at PBBM. Pero nabawasan na sila matapos bawiin ang 4 ang kanilang mga pahayag. Idagdag pa rito si Orly Cuteza na dati ring Marines. Eksklusibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang 25 sinumpaang salaysay ng iba pang former security aide at drivers ni Zaldico. Kabilang ito sa mga sinumite ng kampo ni former Speaker Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kampo ni Romualdez, nakuha rin nila ang mga kopya mula mismo sa mga abogado ng mga ex-aide and drivers. Lahat sila iisa ang salaysay na base sa kanilang karanasan at kaalaman, wala silang nakita na nagatid ng mga maletang may pera sa sinumang mga opisyal, kabilang na sa ilang senador, kongresista o maging kay PBBM. Pagbubunyag naman ng 15 mula sa kanila, nilapitan at hinikayat umano sila ni Attorney Levito Baligod para raw sumama sa 18 maleta boys, kapalit ng pera at iba pang binipisyo. Hindi naman idinetalye kung magkano ang halaga. Kasama rin daw ni Baligod ang ilan pang nagngangalang Ross Bert Wopan, Benny Bulontate, Johnny Buduan at si Tube. Na base sa pagsasaliksik ng BNC, miyembro rin ng umano'y Maleta Boys. Ayon pa sa mga dating aid at drivers ni Ko, hindi rin daw sila tinakot o binayaran para gawin ang kanilang salaysay. Ayon pa sa informant ng BNC, may naghahanap umano mula sa ombudsman at kampo ni Romualdez sa lahat ng mga naging security aid at drivers ng puganting si Zaldico. Kinukuha pa ng Bilyonaryo News Channel ang panig ni Attorney Baligod kaugnay rito. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
3: Kinumpirma ng mga abogado sa Ronda Inn and Mendiola Law Firm na nakipagkita sila sa arestadong talent manager na si Alias Ken at kay dating Congressman Jing Paras. Pero wala raw silang ginawa na labag sa batas.
4: They can file whatever, you know. We didn't do anything wrong.
3: Ito ang giit ni founding partners ng Ronda Inn and Mendiola Law Firm sa gitna ng alegasyong sangkot sila sa umano'y honey trap plot laban kay E.S. Ralph Recto. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni na attorney Rui Ronda Inn at attorney Orly Mendiola na nakipagkita sila kay dating Congressman Jing Paras at sa arestadong talent manager na si Alias Ken. Pero ayon kay Ronda Inn, hindi niya ito ginusto.
4: And I said, not my thing eh. And in fact, I was just telling Orly that I don't want to take on any more cases until year end. Si Jing really just didn't force me, didn't twist my arm, pero he used that classmate card. Sige na classmate, do this for me.
3: July 15 nang nangyari ang unang meeting na dinaluhan din ng 4 na babae na may testimonya raw laban sa isang senior official. Sina Mendiola sana ang gagawa ng affidavit.
4: We weren't tasked to represent them or anything. And during the initial part, the ladies were asking if what would be their liability, possible liability on their transactions, past transactions. I was taking mental notes. I wasn't taking down anything.
3: Ayon kay Mendiola, kapani-paniwala ang narinig nilang alegasyon.
4: My basis for saying that is that because I haven't heard any contrary information. But then again, there are a lot of details that I had to complete. That's the reason why we reset.
3: Naganap ang ikalawang pagtitipon noong July 26. Pero hindi umano natuloy ang paggawa ng affidavit matapos tanggihan ni Ronda Inn ang hinihinging pera ni Alias Ken.
4: In fact, the video on the July 26 would even show that I was handing out some money. You know, for gasoline money. Because they were asking. You made us come here.

0: Ayon din kina Attorney Rhonda Inn at Attorney Mendiola, hindi nabanggit sa kanilang mga meeting si Congressman Leandro Leviste na sangkot din umano sa honey trap plot.
1: Kinontra ni Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso ang pahayag ng DILG na walang security lapses sa nangyaring Zamboanga school shooting. May panawagan naman si Senador Bam Aquino sa mga paaralan. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado live mula sa Ateneo de Zamboanga University. RJ.
2: Yes po rin, nakumbinsido nga si Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso na may pagkukulang ang Ateneo management sa nangyaring school violence sa kanilang junior high school campus. Nakalusot kasi sa school building ng dalawang baril na ginagawa ng estudyante sa pamamaril.
3: Hindi pa man tapos ang investigasyon ng SITG sa nangyaring pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School, inihayag na ni DILG Secretary John Vicky Remulla na wala umanong naging security lapses ang management ng paaralan, pero tila kinontra ito ni Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso. Ayon sa alkalde, hindi pwedeng walang pagkukulang ang Ateneo dahil nakapasok sa school building ang dalawang baril na ginamit ng grade 8 student sa pamamaril.
4: That is on his belief, no, sa kanya yun. But on my side, I have to evaluate Ateneo first. Paano nakapasok sa loob? Security are there. Pero sa totoo, siguro nakalusot. So lapses are there. Hindi pa pwede walang-wala. If you ask me that question, but I don't know if Secretary spoke that matter. I never heard him talking that, no.
3: Pero ayon kay Mayor Olaso, hindi rin dapat isisilahat sa Ateneo management. Tingnan din daw dapat ang naging pagkukulang ng security agency na siyang may hawak sa mga security guard ng paaralan. Naniniwala din ang alkalde na hindi lang ang online game na Roblox ang dahilan kung bakit nagawa ng grade 8 student ang karumaldumal na krimen.
4: Malamang may problema. Hindi pa pwede because a normal person can never get a gun and pinpoint to someone and shoot one by one. No, may problema yung bata.
5: Yung bata, yeah.
4: No, yes, something is a problem with the school maybe, or with the teacher maybe, with the classmate maybe. Hindi pa pwede na, I tell you honestly, I don't want to talk you out of the box. Kasi kung normal tayong tao, hindi tayo pwede lalabas ng baril at puputok na lang.
5: Yeah.
4: Something wrong.
5: Random.
4: May galit ka, kanino? And that is what we're trying to figure out, kanino yan.
3: Sa naging pahayag ni Secretary Remulla, sinabi nito na hindi biktima ng bullying ang grade 8 shooter. Hindi rin siya depressed o galit sa kanyang teacher dahil sa grado. Wala rin daw siyang kasama na nagplano at nag-execute ng school violence. Mananatili namang suspendido ang klase sa lahat ng school campus ng Ateneo hanggang sa susunod na linggo.
6: For this reason, the return of our grade school and junior high school students will be gradual. Classes will remain suspended from August 24 to 28, and from September 1 to September 4, students will be given non-academic activities through an alternative learning modality focused on emotional well-being.
3: Pinulong naman ng lokal na pamahalaan ang lahat ng school officials at universidad sa lungsod para pag-usapan ang mga dapat baguhin sa seguridad ng mga paaralan. Ito rin ang gustong isulong ni Senador Bam Aquino sa kanyang pagbisita ngayong araw sa Zamboanga City. Ayon kay Aquino, panahon na para sa batas ang kanyang isinusulong na School Safety Act na layong paigtingin pa ang seguridad sa mga paaralan. Ilan sa mga provisyon ng proposed bill ay ang mas mahigpit na school campus security, dagdag na security personnel, standardized emergency response protocol at regular safety training. May mental health and psychosocial support din at community participation sa school safety program.
2: Puring na patuloy naman ang pagsasagawa ng local police ng simulation exercise sa ilang mga paaralan dito po.
1: Okay, medyo nagkaroon ng problema sa ating komunikasyon. Ngunit maraming salamat, RJ Rosalado, nag-ulat live mula sa Ateneo de Zamboanga University.
7: Dadaan muna sa Bureau of Customs ang mga kaso ng gasolinahan na na-flag sa fuel marking drive ng BIR. Ayon sa Energy Department, sisilipin muna ng Customs ang posibleng kaso ng tax evasion ng 25 gas stations na bumagsak sa field testing sa fuel marking operations nito

0: sa Luzon. Kasunod ng investigasyon, posibleng suspindihin o ikansela ng BOC ang permit ng gasolinahan. Ipapaalam din ito sa DOE at posibleng ikansela rin ang accreditation ng mga ito bilang importer at biofuel participant.
1: In the U.S., a Filipina pleads guilty to wire fraud in a scheme to defraud New York City's campaign finance system. Ang detalyes agenda report ni U.S. correspondent Don Tagala.
2: Maaaring humarap sa 20 years na pagkabilanggo si Filipina MAGA, Angela Aquino, dahil sa kasong wire fraud.
3: My name is Angela Aquino. I'm under the Conservative Party and hoping and I'm praying to get the endorsement of the Republican Party.
2: Kilalang Conservative Republican si Aquino. Pero noong 2025, tumakbo siya bilang Democrat sa Blue City ng NYC para sa posisyong public advocate. Sa federal court sa Brooklyn, Aquino pleaded guilty to wire fraud in a scheme to defraud the city's campaign finance system and illegally obtain matching funds during her run. Ayon sa court documents, para makatanggap ng public matching funds na aabot sa halagang $1 million, kailangan makapag-raise ang kandidato ng $125,000. Pero sa halip na manggaling sa supporters, tumanggap na mahigit $130,000 si Aquino mula sa Pilipinas. At least $34,000 ay nagmula umano sa isang undisclosed contact ni Aquino. Napag-alaman din sa investigasyon na ginamit ni Aquino ang pera mula sa campaign funds para sa kanyang personal expenses at renta ng kanyang apartment. Ayon kay U.S. Attorney Joseph Nocella Jr. ng Eastern District of New York, the defendant admitted today that she attempted to defraud New York City of $1 million in public funds and that her brazen efforts threatened the integrity of our local democratic process. Ayon naman kay Department of Investigation Commissioner Nadia Shihata, New Yorkers deserve a baseline of integrity from candidates running for public office. An attribute this defendant through her actions demonstrated she clearly lacked. Nakatakdang sentensyahan si Aquino sa February 23, 2027. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York.
4: Exclusive advance reimbursement sa mga ospital, target ng bagong PhilHealth Chief. At estudyante sa Cebu nakitaan ng baril sa bag inspection. Susunod yan sa Agenda.

0: kahit ang mag-iina ang bumulaga sa mga residente sa barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan nang silipin nila ang umano'y dalawang araw ng inabando ng SUV sa lugar. Kabilang sa mga biktima ang 31-anyos na ina at dalawang anak nito, isang siyam at isang apat na taong gulang na mga musmos na pare-parehong may tama ng baril. Ayon sa barangay secretary na si Jun Villarama, natuklasan ang sasakyan lulan ng ang mga biktima sa isang liblib na bahagi ng kanilang barangay nitong Huwebes ng hapon. Matapos makatanggap ng tawag mula sa ilang residente na humingi ng tulong para tingnan ang CCTV footage malapit sa lugar dahil dalawang araw na umanong hindi umaalis ang sasakyan kung saan natagpo ang lulan ang mag-iinang biktima. Pero walang CCTV sa lugar. Dagdag pa ni Villarama, posibleng Miyerkules pa ng gabi nang abandonahin ang sasakyan sa San Rafael sa isinagawang reenactment ng PNP Soko. Base sa trajectory analysis ng mga otoridad, walang tama ng bala mula sa labas ng sasakyan. Sumasa ilalim na sa cross-matching at paraffin test ang mga nakuhang ebidensya kabilang na ang 9mm na baril na natagpuan sa loob mismo ng SUV. Ayon kay PRO 3 Chief Brigadier General Jess Mendez, nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente.
1: Hindi mo masasabing case closed because we are not receiving the official transmittal of the result from the forensic group. Kasi ng angulo, kailangan nating i-check at tingnan. Hindi tayo magpo-focus lang sa isang side or other side. O sa lahat ng angulo, kailangan ma-check natin.
0: Sa ngayon, hindi pa rin tuloy ang isinasantabi ang angulong foul play at hindi pa natutukoy ang motibo sa insidente. Pero kabilang sa mga tinitig ng angulo ng mga otoridad ay problema sa pinansyal at relasyon. Mayroon na ring lead ang pulisya sa posibleng persons of interest pero under verification pa ang mga ito. Pinky, sa ngayon ay tinatapos pa ng mga otoridad ang autopsy sa mga labing biktima. Hiniling naman ng mga nauli ng pamilya ang privacy sa gitna ng kanilang mga pangungulila. Pinky?
2: Maraming salamat, John Riz Calata. Nag-uulat ng live mula sa San Rafael sa Bulacan. Arestado sa Pasay City ang isang job order employee at volunteer ng NBI matapos magpanggap umano na ahente para mangikil sa mga negosyante. Umabot na raw sa higit 1,000,000 piso ang nahuthot ng mga sospek gamit ang pangalan ni NBI Director Melvin Matibag. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
3: Hindi na nakaimik pa ang lalaking ito ng kumprontahin at posasan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division nitong Miyerkules ng tanghali sa Pasay City. Timbog ang lalaki sa tangka nitong pangingikil sa isang negosyante na ayon sa NBI ay isa lang umano sa mga binibiktima nito. Kinilala ang suspect na si alias Kuya Gat, isang contractual employee ng NBI na ang modus ay magpanggap umanong ahente para makahuthot ng pera sa mga negosyante sa Mindanao.
4: Tumapa ka ba? Ahente ka ba?
5: He's an NBI employee, job order siya. At nag-iikot sa Mindanao, may mga pinapaikot na sinasabi na utos ng direktor para mangolekta na mga iba't ibang halaga doon sa mga tao. Medyo may mga negosyo roon na hindi nakarehistro ng tama. At nabalitaan ko yan, may nagreklamo sa akin na isang mataas din na official doon. Kaya nagpakasa ako ng entrapment operation.
3: Bukod sa mga peking ID, nahulihan din si alias Kuya Gat ng baril. Ayon sa NBI, questionable rin ang dokumento ng armas.
5: Yung report sa akin una, 1.7 na yung nakukolekta eh. Na yun daw, pinapakolekta daw ng director. 1.7 million. So wala po tayong inutusan na ganyan. Kaya panawagan ko sa mga tao, may gumagamit po ng pangalan ng NBI at pangalan ko bilang director para magkaroon ng financial advantage. Pagbigay, alam niyo po sa amin, natuhulihin po namin ito.
3: Arestado rin sa operasyon ang isa pang lalaki na isa naman daw volunteer sa NBI at kasabwat din sa umano'y pangingikil. Pareho nilang itinanggi ang alegasyon. Mahaharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso, kabilang na ang robbery extortion at usurpation of authority. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
2: Na-recover ang isang baril sa bag ng 14-anyos na estudyante sa Pinamungahan, Cebu.
6: nakumpiska sa surprise bag inspection sa Lutod National High School ang .357 Magnum revolver, pagmamay-ari umano ito ng lolo ng menor de edad na i-turn over na sa Municipal Social Welfare and Development ang bata habang hinihintay ang kanyang mga magulang. Pinaigting na rin ang seguridad sa paaralan.
2: Ipinag-utos na ng DepEd ang nationwide active attack drill sa mga paaralan. Pero para sa grupo ng mga guro, hindi ito sapat para pigilan ang mga karahasan. Narito ang exclusive agenda report ni Ryan Relovan.
7: Nakukulangan ang ilang grupo ng mga guro sa mga hakbang ng Department of Education or DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Sunny Angara laban sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay Alliance of Concerned Teachers, National Capital Region Chairperson Ruby Bernardo, sinabi niyang nakakabahala na ang siyam na insidente ng karahasan sa mga eskwelahan kabilang na ang dalawang shooting incidents. Hindi raw sapat ang shooting drill para pigilan ang insidenteng ito. Ngayong araw rin kasi ay inilabas ng DepEd ang isang memorandum na naguutos sa mga pampubliko at pribadong paaralan, elementarya hanggang high school, na magkasa ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incident simula August 25, araw ng Martes. Ayon sa kagawaran, ikakasa ang drill alinsunod sa contingency plan for active attack incidents ng bawat paaralan. Pero para kay Bernardo, kulang ang shooting drill at dapat maging maingat ang DepEd sa pagsasagawa nito. Dahil ayon sa ilang eksperto, may malaking epekto ito sa mental health ng mga kabataan. Dapat anya pagtuunan ng pansin ni Secretary Angara ang mga kakulungan sa loob ng paaralan kabilang na mga personnel at ang long-term solution.
8: Hindi sapat yung drill lamang, no? Ang importante talaga yung sinasabi natin kanina, no? Yung pag-address nga doon sa mga basic na kailangan ng eskwela, tapos yung pagbigay ng mga mental health personnel, security personnel, no? At yung pangmatagalang solusyon tulad nga nung pagpapababa nga ng ating teacher-students ratio. Actually, kahit nga yung mismong mga guidance office, halos wala tayo yan eh. Sa gilid lamang nagkakaroon ng mga counseling sa schools natin eh. So, yun sana. Kasi nandun tayo sa prevention, no? Huwag tayo doon sa magre-react na lang.
7: Sang-ayon din si Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas na dapat unahin muna ni Angara ang pagdadagdag ng mga guidance counselor sa mga paaralan.
9: Kailangan natin talaga ng all-side approach. Makabilang po dyan siyempre yung maayos po na school guidance and counseling. No? Kailangan natin po natin ang matiyak po na yung ating mga bata ay nagagamayan. No? Nagagamayan po ng mabuti ng ating
7: Panawagan ng mga guro sa DepEd, huwag lang maghanda sa oras ng pamamaril. Dahil una, dapat raw ay may sapat na hakbang para hindi ito mangyari sa loob ng mga paaralan. Para sa agenda, Ryan Relovan, Billionaire News Channel.
2: Umaandar na ang implementasyon ng Drainage Master Plan sa Metro Manila para lutasin ang problema sa basura at baha sa rehiyon. Ayon yan kay MMDA General Manager Nicolas Torre. Suportado rin ni Torre ang waste to energy facilities sa bansa.
10: Ayon kay Torre, nagsisimula na ang implementasyon ng Drainage Master Plan ng Metro Manila. At hindi pwedeng sabay-sabay ang programa ng mga ahensya na kabilang sa plano. Dagdag ni GM Torre, may nasimulan ng programa ang DPWH at mga LGU. Ginawang halimbawa ni Torre ang mga sinimulan na ng MMDA na tinatawag na Sponge City Project. Sa pamamagitan ng pagbubutas sa mga gilid ng kalye at paglagay ng lupa, makakasipsip ito ng mas malaking volume ng tubig baha.
2: Ito po ba yung sinasabi rin yung Sponge City?
11: We have already started dito sa area na C5. May mga parks at saka sa mga parks yun sinisimulan natin. Na hindi simento ang parks, kundi dapat may mga butas yan na dapat natural ang greening niya. Hindi po pwede na ngayon solid na simento, kundi dapat may butas kung saan dapat babalik ang absorbing capacity ng lupa.
10: Nauna nang ininda ni League of Municipal Cities President Francis Zamora ang pangangailangan ng bawat syudad ng suporta mula sa national government para sa gastos sa dredging.
2: I mean, how much budget does every LGU need so that they, so each city municipality

0: It has its own dredging system.
1: Oh, okay, ma'am. Napakamahal po ng mga heavy equipment nito. Ang habol nga natin is the national government can also deploy its personnel, its heavy equipment to help.
0: Sinabi naman ni Tore na pinaglalaanan ng pondo ang regular na dredging ng mga daluyan ng tubig dahil patuloy na naiipon ng lupa at basura sa ilalim ng mga ito. Ano ba ang sinabi sa atin ni Mayor Zamora?
2: Mahal daw ang isang dredging equipment, G.
3: Tuloy-tuloy ang trabaho ng mga yan dahil kailangan nating i-maintain yung depth ng ating mga major waterways.
0: Sumang-ayon naman si Tore kay Zamora at sa mga mayor ng Metro Manila na panahon na rin para repasuhin ang batas na nagbabawal ng pagsusunog ng basura. Anya, kailangan ng payagan ang waste-to-energy incinerators na hindi nakakapinsala sa kapaligiran. Ginawa niyang ehemplo ang waste-to-energy model na matatagpuan sa Batangas kung saan epesyente na nakokolekta, nase-segregate at nare-recycle ang basura. Lahat ng mga mayor, okay na sila sa incinerators. Are you also a proponent of that?
3: It is being done in many other parts of the world. Okay, so maybe it's time for us to step up, examine the law, and adjust as necessary. And you'll be surprised na may gumagawa na yan. One is in Batangas.
0: Giit ni Tore, bukod sa dredging at waste-to-energy programs, kailangan din tutukan ng disiplina sa pagtatapon ng basura sa mga komunidad. Ginawa niyang halimbawa ang Marikina, na anyay may nabuong kultura sa pagpapanatili ng kalinisan sa komunidad. Isinusulong din ni Tore ang Mobile Materials Recovery Program. Sa bawat recyclable plastics na ibinibigay ay may kapalit na puntos at kapag nakaipon ay pwedeng kapalit naman ng mga groceries. Walang maibigay na timeline o schedule para sa panaybanggit na master plan kontra baha at basura ang MMDA-GM, kundi pangako na ginagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya sa ngayon.
4: Transparency at pagtanggal ng red tape, ilan lang yan sa mga prioridad ni bagong PhilHealth President Dr. Beverly Ho. Yan ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
5: Pinag-aaralan ni bagong PhilHealth President Dr. Beverly Ho ang pagbigay ng front-loaded inpatient payments sa mga ospital. Paliwanag ni Dr. Ho na ito ang pagbibigay ng paunang reimbursement sa mga ospital para mapabilis ang serbisyo sa mga PhilHealth members.
6: If you're a hospital, every year, you get a total of, say, 100 million pesos worth of reimbursements. Are we able to give you a portion of that earlier? But then we will just audit you for the number of cases that you see versus that.
5: Sa kanyang unang panayam sa Billionaire News Channel sa programang At the Forefront, sinabi ni Dr. Ho na balak din ng PhilHealth na mag-invest sa matinding IT system para ma-monitor ang reimbursements sa mga ospital. Makakatulong din ito sa pag-detect ng fraudulent claims.
6: Imposible namang walang fraud, right? Mm-hmm. So I guess what we're making sure lang now is the thresholds are within, no, international standards of what we should manage. Mm-hmm. That's one. And then second, it's the minimum that we can. And then third, that we also have systems in place to track it.
5: Bibigyan ng prioridad ni Dr. Ho ang transparency sa ahensya at pagtanggal ng red tape.
6: More transparency, definitely. More efficiency in frontline services, cutting red tape as much as possible for member frontline services, but also for the doctors and the healthcare providers who apply for their accreditation. Right? So definitely that's that. And that will be enhanced or empowered or facilitated when we actually invest in a very good IT system.
5: Ayon kay Dr. Ho, mas paigtingin nila ang ugnayan sa DOH, lalo na't nakatrabaho na niya si Health Secretary Dr. Edwin Mercado. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
4: From ambassador to collaborator,
7: After appearing in numerous Adidas campaigns, trendsetter Jenny finally gets her own shoe collection. Inunveil na ng sportswear giant ang kanilang first ever collab na Superstar Square Ballet, a fresh take on the classic Superstar shoe. It's ballet-inspired, square-toed, and comes in black and white. Of course, tampok pa rin ang signature three-strip

0: our brave attempt to reach the world and our bold commitment to serve the global Filipino communities have taken us beyond expectations. Wherever there are opportunities, there are Filipinos. And wherever there are Filipinos, your Bilyonario News Channel will be there. Brave, bold, and beyond. This is BNC, your Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview.
2: Higit 70 indigenous families ang masasapol ng PAC-Silica Project sa Tarlac. Ano kaya ang plano ng gobyerno sa mga apektadong katutubo? Narito ang exclusive agenda report ni Ched Gatchalian.
3: Matapos ang protesta ng ilang grupo sa harap ng NCAP nitong nakaraang linggo, kaugnay sa PAC-Silica Project, may nais linawin sa NCAP chairperson at secretary Nancy Catamco. Hindi raw totoo na walang ginagawa ang ahensya sa gitna ng mga pangamba ng ilang indigenous people na sinasabing maapektuhan ng itatayong proyekto.
4: Hindi po statement ni NCAP ang kailangan na marinig. Ang kailangan pong marinig ay yung boses ng community. Yun din ang sinasabi natin sa BCDA, nagkaroon po tayo ng meeting kahapon, na if matuloy po itong projects na to, kailangan po ng ang mga katutubo po na nandun po sa Tarlac ay kailangan po magkaroon ng meaningful participation.
3: Kinumpirma ni Catamco na ayon sa plano ng BCDA, ang sitio sa Pangkawayan sa Capas Tarlac ang sentro at pinakamaapektuhan ng itatayong AI Hub. Nagtungo sa sitio sa Pangkawayan ng ahensya kahapon para ituloy ang census at validation nila sa mga kabahayan ng AITA sa lugar. Ayon kay Catamco, 73 na pamilya o kabahayan ng mga katutubo ang maapektuhan doon at mayroon ding 2 bahay na pagmamayari ng non-IPs.
4: Hindi po pwede na isawalang bahala yung kanilang a meaningful participation, ibig sabihin pakikilahok sa dialogue, sa inception of the project. Yung sinasabi din ng BCDA na nakausap po natin, na lalagyan po ng ano po yung maging plano for the IPs to preserve also their culture. Like, yung saan sila pwede magre-ritual, saan yung kanilang burial ground.
3: Magkakaroon pa raw ng series of discussions sa pagitan ng BCDA at NCIP para malinaw ang mga plano sa katutubo. Dapat din daw ay magkaroon ng Memorandum of Understanding sa mga commitment na ibibigay para sa mga IP. Para kay Catamco, konektado raw mga krisismo sa kanya sa increased visibility niya sa trabaho. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonary News Channel.
5: Mga power utility at di mga consumer ang dapat sumalo sa gastos ng technical system loss charges. Yan ang isinusulong ni Senate President Win Gatchalian kasama ang pag-alis ng VAT sa singil sa kuryente. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
6: Distribution utilities daw ang

0: Dapat sumalo ng technical system loss charges dahil sila anya ang may kakayahan na bumili ng mga bagong kagamitan at mag-upgrade ng mga linya at substation. Ito ang pananaw ni Senate President Win Gatchalian sa gitna ng mga pagdinig sa Senado kaugnay sa pagtanggal ng system loss charges. Isa ang technical system loss sa mga uri ng system loss charges na binabayaran ng mga consumer. Ito ang mga nawawalang kuryente mula sa power lines papunta sa mga power plant hanggang sa destinasyon nito.
1: Kung sino ang accountable sa pagbaba ng system loss, dapat siya ang sumalo ng system loss. Alam ko ang system loss ay inherent yan. Hindi matatanggal yan sa pag-transmit ng kuryente. Pero ang dapat nating tanungin ay sino ba ang mayroong kapangyarihan na babaan yan?
0: Iminungkahi rin ni Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na isama sa kalkulasyon ng cost ang technical system loss charges sa halip na isama sa revenue o kita.
1: No, dahil ngayon, pag parte siya ng revenue, consumer ang sumasagot, may VAT pa. No? Kung parte yan ng cost, expense na yan ng distribution utility.
0: Maaari rin anyang tanggalin ang value-added tax o VAT mula sa system loss charges nang hindi nagpapasa ng bagong batas. Base sa naging konsultasyon ng Senate President kasama sina ERC Chair Francis Saturnino Juan at Bureau of Internal Revenue Chair Charlito Mendoza. Ayon kay Gatchalian, ginawa na raw ito dati sa lifetime rate noong naipasa ang Ease of Paying Taxes Act. May probisyon daw kasi dito na nagsasaad na hindi lahat ng bayaring na ipapasa sa consumer ay otomatikong may VAT. Kaya regulasyon na lang anya mula sa ERC ang kinakailangan para matanggal din ang VAT mula sa system loss charges. Ipinunto naman ni Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo na kakailanganin nga ring magtayo ng dagdag distribution lines at substations para matugunan ang problema sa system loss. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonero News Channel.
2: Nakaambana naman ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo sa Martes. Kasabay nito ang lumalaking banta ng inflation. Yan ang Agenda Report ni Che Sulit.
3: Rain or shine, kailangan magmaneho ng motoristang si Antonio papunta sa trabaho. No choice daw, kaya nagtitiis na lang siya tuwing sumisipa ang presyo ng produktong petrolyo.
4: Una, yung sahod hindi naman talaga totally tumataas. Bilihin, tumataas. Hindi naman pwedeng umanda rin sa sakyan ng walang gas. Sana yung government natin makaisip sila ng solusyon.
3: Nakaamba sa susunod na linggo ang isa pang round ng oil price hike, dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellias, posibleng umakyat ng higit 2 piso ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman, may inaasahang patong na hindi bababa sa piso. Sabi ni Bellias, tumaas ang presyo ng langis sa international markets. Inaasahan anya ng industry players na posibleng lalo pang tumagal ang hidwaan sa pagitan ng US at Iran matapos mawala ng bisa ang MOU na pinirmahan noong June.
5: It's worrisome because if the Iranian conflict sana was resolved already, then we were expecting consumer sentiment to improve, oil prices to go down, and then of course the economy to improve. So everything you said are concerns, inflation, consumer sentiment, GDP. So we just really have to tighten our belt.
3: Ayon kay BDO Capital President at ekonomistang si Ed Francisco, mas maingat ngayon sa paggastos ang mga consumer.
5: Several business organizations, and I'm part of many of those, have requested or urged the government to focus on the economy rather than politics, because this thing with the senators, this thing with the vice president's impeachment is distracting us, but it's not helping the economy.
3: Panawagan ni Francisco sa pamahalaan, ekonomiya muna bago politika. Ipagpatuloy rin ang pamamahagi ng targeted assistance sa mga nangangailangan. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonero News Channel.
2: Panatilihing buhay ang paniniwala ni Ninoy sa lahing Pilipino. Yan ang panawagan ng pamilya at mga taga-suporta ni dating Senador Ninoy Aquino sa pag-alala sa kanyang 43rd death anniversary. Yan ang Agenda Report ni Lade Cabagani.
6: 43 taon matapos ang pagpaslang kay former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., huling nagtipon ng kanyang pamilya at mga taga-suporta para alalahanin ang kanyang buhay, sakripisyo at legasiya. Nagkaroon ng misa sa Museleo ng Aquino family sa Manila Memorial Park sa Paranaque. panawagan.

0: for Public Health begins. Join us as newly appointed Health Secretary Dr. Edwin Mercado breaks down his vision for the DOH, emergency services, and the future of healthcare. Catch the exclusive guesting on Wellness is Wealth on Sunday, 10:30 a.m. on the Billionaire News Channel. Live well, live wealthy, wellness is wealth.
1: We're more connected than ever. But is the Philippines' internet keeping up with the rest of the world? Join DICT Secretary Henry Aguda as we ask, without better access and connectivity,
2: ano ba talaga?
1: What's the point of the internet in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point?
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
7: Sa dumang nagkikita nila. Sisipaniling paragaan.
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya
8: at
4: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Noong natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
9: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST rin.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
11: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA White Plains, green and go ang mga sasakyan sa north at southbound lanes.
0: Tila malayo pa ang kailangang maabot ng Pilipinas para tuluyang matanggal ang excise tax sa tobacco industry. Ayon kasi sa BIR, revenue generator ang industriya. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
12: For me, I think that would definitely be a bombshell. Only because maybe we are American. First world, are we living in the world? Yeah, we don't see the revenues, how they are decent. Right now, this is today, recording the property that we need to avail for. And maybe pretty far from, actually, the government is very stringent to beefing up what it is already collecting now. So, that it's possible there's five things that happen within the world. I foresee, but this one I believe is a great long shot. Only because just looking at it, there's the need for revenues which we need to include because of
13: revenue generator ang tobacco industry. Kaya malayo pa ang kailangan maabot ng Pilipinas para tuluyang matanggal ang excise tax sa industriya. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, dumaan sa extensive discussions at legislative processes ang regulasyon para buwisan ang tobacco products. Mula sa 4% annual increase simula nang ipasa ang Sin Tax Reform Act or Republic Act 10351 noong 2012, Itinaas sa 5% kada taon ang tax rates sa ilalim ng Republic Act 11467 of 2020, poong amending law na nagtaas ng excise tax sa alak, e-cigarettes at tobacco products. By January 2026, nasa 69.46 pesos ang buwis sa mga sigarilyo, habang nasa 60.20 pesos per millimeter ang nicotine salt vape products at 69.40 pesos per millimeter naman ang conventional free base o classic nicotine vapes. 2.92 pesos kada kilo ang buwis for unmanufactured tobacco, habang 37 pesos and 63 centavos per pack naman ang heated tobacco. Kaya ayon sa mga otoridad, malaki ang epekto ng illicit tobacco trading sa revenue collection ng bansa. Sa kabila ng heightened efforts ng mga otoridad, buhay pa rin ang illegal na kalakalan base sa pinakahuling raids ng law enforcement agencies. Intelligence-driven at risk-based na raw ang mga inspeksyon ngayon ng Bureau of Customs para maharang agad ang high-risk shipments, at kabilang daw sa hakbang ng komisyon ay ang mas pinaigting na cargo profiling at malapit na koordinasyon kasama ang NBI, BIR, PNP, Coast Guard at International Customs and Law Enforcement Partners. Hindi na raw kasi madaling matukoy ngayon ang country of origin ng mga illicit tobacco dahil ang kalakhang parte ng kanilang mga nakukumpiska ay mula sa inland warehouse raids, hindi na sa mga port. Dagdag ng mga otoridad, hindi lang naman tax collection ang apektado ng tobacco smuggling, kundi legitimate importers, manufacturers, distributors, retailers at higit sa lahat, ang mga magsasakang Pilipino na umaasa sa tobacco bilang pangkabuhayan. Paliwanag ng BOC, nagkakaroon kasi ng unfair competition sa pamamagitan ng talamak na untaxed tobacco products na ibinebenta sa bagsak presyong halaga.
2: Tobacco is more than an agricultural product. It supports households, contributes to local economies, support public programs, and essential services to our people. Smuggled and untaxed tobacco products deprive government of funds, create unfair competition to protect our people and our economy.
13: Para sa National Tobacco Administration o NTA, hindi raw dapat matapos sa ganitong estado ng industriya ang trabaho ng administrasyon dahil pulidong case build-up at accountability dapat ang kahantungan ng whole-of-government approach ng pamahalaan laban sa mga nakikinabang sa illicit trading. Dagdag naman ng DA, nananatiling importanteng parte ng Philippine agriculture ang industriya na kabuhayan anila para sa marami at the same time ay revenue generator para sa gobyerno. Nananawagan ng NTA para sa mas mahigpit na koordinasyon ng mga sangay ng gobyerno, pero kinikilala nila na kailangan ding silipin ang tax systems ng bansa, mga pulisiya at mga mekanismo ng pagkapatupad ng mga batas para matukoy kung nasaan ang problema.
6: Siguro hindi natin mahihirapan na tayo i-lower kasi naka-earmark na yun sa health services natin. Siguro limitahan lang natin yung pag-increase.
14: But not totally scrap for the
6: benefit. Sabi nga nila, di ba, long shot talaga yun. Dahil ang laki ng contribution nun sa government natin para alisin.
13: Sa pinakahuling pag-aaral ng European Union ASEAN Business Council nitong Mayo, inaasahan ang pagtaas ng illicit tobacco trade incidents sa ASEAN 6 states. At ang Pilipinas, kasama sa top 3 countries na projected anilang masustain ang illicit cigarette sales sa 2028. Dahil sa regional logistics na dati na rin iniuulat ng law enforcement agencies bilang problema ng cross-border illicit trading at digital connectivity, inaasahan ng Konseho ang patuloy na pag-expand ng illegal na kalakalan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
15: Ipinasasara ni Public Works Secretary Vince Dizon sa DNR ang illegal small-scale mining sa Benguet. Bukod daw kasi sa masamang panahon, ito'y posibleng dahilan ng pagguho ng mga kalsada sa lugar. Narito ang agenda report ni Dobby De Guzman.
16: Ilang buwan nang hindi madaanan ang bahaging ito ng Baguio Vizcaya Road sa barangay Bekala, Trinidad, Benguet. Isang 13 anyos na nagbebisikleta sa lugar ang nasawi rito nang maaksidente at dumiretso sa bangin. Totally wash out ang kalsada dahil sa malakas na buhos ng ulan, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. Kaya kailangang dumaan sa diversion road ang mga motorista.
17: Sana po mabigyan ng solution po itong kalsada natin kasi nagsara po ito noong July 24.
16: Agad ipinag-utos si DPWH Secretary Vince Dizon ang pagsasayos sa kalsada. 75 milyong piso ang halaga ng pondong inilaan para rito. At kanina, personal na nagtungo ang kalihim sa lugar para personal na masuri ang pag-usad ng proyekto. Nakiusap naman ang kalihim sa DNR para hindi masayang ang pondo ng pamahalaan sa pagsasayos sa mga kalsada. Ipatigil ang operasyon ng mga illegal small-scale miners dahil sa ito sa mga pinaniniwala ang sanhi ng mga pagguho.
18: DNR, I didn't see you. You have to do something about that. You have to shut those things down.
19: Yes, Blizzard.
18: Diba? And we need to dito. So, sasabihin na natin, kailangan isara na.
16: Ang Cannon Road ay madalas isara dahil sa pagguho. Ilang buwan nang nakalilipas, nadiskubre ng Bilyonaryo News Channel ang mga mining tunnel malapit sa inaayos na rock shed ng Cannon Road. Sa kabuuan, aabot sa 3 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng masamang panahon sa Cordillera. Isa sa pinakatinamaan ang lalawigan ng Benguet, ang pangunahing supplier ng Highland Vegetables sa bansa. Para sa Agenda, Dobby D. Guzman, Bilyonaryo News Channel, Baguio City.
20: Max Verstappen is staying with Red Bull. After much speculation, pumirma na ang four-time world champion ng contract extension to the end of 2030. Una nang naintriga that Verstappen could move to McLaren, who signed his race engineer. Narumored din na posible siyang mag-transfer sa championship leaders na Mercedes. But ayon sa Dutch driver, he feels at home sa Red Bull.
21: It's like a second family for me, and of course, I came into this team hoping for, you know, being able to win races and that we have won four titles together. Plus, of course, working again towards that goal, yeah, is something that is of course very exciting.
20: Is Outer Banks giving fans the ending they deserve? After 7 years of keeping us on the edge of our seats, the cast opens up about their emotional final chapter on Netflix. Yan ang Agenda Report ni Manny, the movie guy.
22: Pitong taon, limang seasons, isang isla that changed everything. Ngayon, the Pogues are paddling into their final chapter and...
23: Never forget!
22: I caught up with the whole cast before the credits roll for good. Sabi sa akin ni Chase Stokes, the hardest part of saying goodbye to John B. wasn't losing the character. It was figuring out what to keep.
24: I think I will leave behind John B's impulsive nature, and I think what I'll take with him is his intention.
22: JJ is gone, and that leaves a hole nobody can fill. Tinanong ko kay Jonathan Davis if being the group's moral compass just got a whole lot heavier for Poe.
25: I think he's going through his own moral dilemma as well, so, you know, it's hard for him to be that compass while he's kind of lost this year.
22: And then the wild card, Drew Starkey's Wraith, went from villain to an easy ally. At sabi niya sa akin, it's grief that finally cracks him open.
26: He's watching a group of people grieve someone that they love.
27: Yeah.
26: That period of grief, I think, ultimately will always connect people in some way.
22: 50 episodes, one destination. Tinanong ko si Chase,

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Kilala bilang Little Manila ng San Francisco Bay Area ang Daly City. Pero dahil sa patuloy na pagmahal ng bilihin at housing, marami na rin kababayan natin ang napipilitan lumipat. Narito ang agenda report ni U.S. correspondent Henny Espinosa.
1: Isang bagay na laging present sa Daly City ay ang fog. At may matagal ng biro kung bakit laging mahamog sa lungsod na ito, just south of San Francisco. Sa dami raw kasi ng mga Pilipinong nagsasaing. Biro man ito, may pinanggagalingan. Pagsapit ng early 1970s, Daly City had become a hub for Filipino-American families. Sa likod ng matibay na Filipino identity ng Daly City, may pagbabagong ipinapakita ang mga numero. Nasa 32,000 ang mga Pilipinong nakatira sa Daly City, halos one-third of the city's population. Pero bumaba ng 11% ang bilang ng mga Pilipino, halos 4,000 residente kumpara sa nakaraang 5-year census estimate. Isa sa mga pangunahing nakikitang dahilan ang patuloy na pagmahal ng pabahay. Noong 1978, binili ni Perla Abarrientos ang kanyang 5-bedroom home sa Daly City for a price that would be almost unheard of today.
2: This is just, I think, plus the closing cost and everything, it costs us, I think, 93,000 or 95,000, something that, yeah.
3: And now?
2: It's 1.5 million.
1: Maswerte naman si June Patalingho, isang custodian sa Jefferson School District. Bilang school employees, naka-avail sila ng kanyang asawa ng below-market housing. $2,400 lang ang binabayaran nila sa 2-bedroom apartment kada buwan, kumpara sa mahigit $3,000 sa regular market. Pero para sa mga walang ganitong benepisyo, ani June, may paraan pa rin naman. At para mas maraming working families ang magkakaroon ng pagkakataong manatili sa Daly City, local leaders are pushing for more affordable housing options. Daly City Council Member Jocelyn Manalo, the city's first Filipina mayor, helped spearhead Eastmore Heights, a 56-unit below-market housing development para sa Jefferson Elementary School District employees.
4: We've been able to have below-market rate home ownership, down payment assistance programs when we joined HART, and then also below-market rate rental units. I want to share with the community right now, August 28 is the deadline for if you want to apply to some below market rate townhomes in Daly City. It costs $648,000, and that is below market rate. In other words, that would probably go for maybe close to $1 million, if not over $1 million.
1: Housing costs, job opportunities, retirement, ano man ang dahilan ng pag-alis, Daly City remains a historic anchor of Filipino life in the Bay Area. And even when the fog covers this city, one thing remains clear. Filipino roots here run deep. Para sa Agenda, Henny Espinosa, Billionaire News Channel, Daly City, California.
0: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja.
5: Pinky, naging maaraw at mainit muli sa maraming lugar sa Luzon ngayong Biyernes dahil sa mahinang habagat or southwest monsoon, habang nakapalibot pa rin ang tatlong sama ng panahon sa labas ng ating par. Isa na dyan ang bagyong may international name na Saudel na patuloy ang paglakas habang nasa dagat Pasipiko.

0: Namataan si Saudel sa layong 2,635 kilometers silangan ng southeastern Luzon at may taglay na hangin na 110 kilometers per hour. Halos typhoon na po ito. Bukod kay Saudel, andyan pa rin ang low pressure area dito po sa may hilaga ng Batanes na dating Bagyong Neneng at wala ng epekto sa ating bansa at ang LPA dito sa may silangan ng Mindanao na nasa layong 1,500 kilometers east of northeastern Mindanao. Ayon sa PAGASA, posibleng umabot ang buntot ng LPA na ito dito po sa gawing Mindanao, kaya posible na ang mga isolated na ulan doon sa magdamag. Base sa pagtaya ng PAGASA, tatawirin ng bagyong Saudel ang Northern Mariana Islands ngayong Sabado at posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility bilang typhoon. Once makapasok po ng PAR, tatawagin ito sa local name na OBET o yung magiging pang-apat na bagyo na for the month of August. Sabi ng PAGASA, hindi nakikita ang magla-landfall o tatama sa kalupaan ng bagyong OBET sa alimampanig ng ating bansa. Subalit, posible nitong palakasin ng habagat simula sa araw ng Lunes. Kaya ka-weather, namnamin na po ang kalmadong panahon sa Luzon hanggang araw ng Sabado at paghandaan na ang posibleng malalakas na ulan by early and middle of next week. Bukas, August 22, araw ng Sabado, maraming lugar pa rin po sa Luzon ang makakaranas ng maaraw at mainit na panahon kabilang ang Metro Manila. So pwedeng-pwede pang maglaba o mamasyal. Habang may ibang lugar po naman sa Norte, gaya ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Batanes, Cagayan, Zambales at Bataan ang posibleng makaranas bukas ng light to moderate na ulan dahil sa habagat. Pagsapit ng Linggo, magsisimula na pong lumakas ang habagat sa Luzon. Ibig sabihin, magiging maulap na po ang papawirin sa buong Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, gayon sa Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. At sasamahan pa yan ng paminsa-misang malakas na ulan dito sa may western sections. Kaya ka-weather, magbang po ng payong o kapote kung lalabas ng bahay. Sa Visayas at Mindanao, sa araw ng Sabado, fair weather conditions or bahagyang maulap pa rin po in general, maliban na lamang sa mga morning na ulan dito sa may parting Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao Provinces, habang pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may tsansa na mga isolated na ulan sa may Soccsavgen, Davao Occidental at Maguindanao Provinces. Pagsapit po ng Linggo, mananatili pa rin fair or bahagyang maulap ang kalangitan, madalas maaraw sa maraming lugar sa Visayas and Mindanao, maliban na lamang sa may Eastern Visayas, medyo maulan po sa umaga, gayon din sa may Surigao Provinces and Dinagat Islands. Habang pagsapit po ng hapon hanggang gabi sa Linggo, may tsansa na rin po ng paglakas ng habagat dito sa may Western Visayas and Negros Occidental, kaya asahan din po ang kalat-kalat na ulan and thunderstorms. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Charles Melton is now a married man. The Beef star quietly tied the knot with his longtime partner, director and photographer Camille Summers-Valley. In an interview with People magazine, tinawag kasi ni Charles si Camille bilang his wife. They welcomed their first child back in March. Charles was previously romantically linked to his Riverdale co-star Camila Mendez, Chase Wonders and Chloe Bennett. Halle Berry is glowing and loving life at 60. Sinelebrate ng Oscar winner ang kanyang birthday with her fiancé, Van Hunt. On Instagram, finlex ni Halle ang kanilang sweet getaway in Los Cabos, Mexico. The two are spotted enjoying the beach with a romantic dinner setup. Sa caption, may pa-shoutout din ang aktres sa kanyang partner, telling him, quote, "With you, it's always easy." Halle Berry at 60. Wow. Yeah. She looks great.
2: Fit. Yeah. So fit. Mm-hmm. Oh, life starts at 75.
3: Dati 40, tapos 50. Padagdag na ng padagdag.
2: Sabi ko sa'yo eh. Alam mo, long weekend? Mm-hmm. Wow. Sarap naman nila. Sana all.
3: Sana all. Sana
1: walang traffic all today dahil dyan.
2: Yes.
1: Pero so according to Benison, may bagyong parating na naman. So I think lubusin na natin ang weekend na ito. Enjoyin nyo na. Kasi parang hindi magtatagal ang sunshine.
2: I know. Pero huwag mo naman sabihin, baka matuloy talaga yan.
4: Magsampay na. Magsampay na tayo ng mga labada.
2: Alam mo, halatang ikaw yung naglalabas sa bahay nyo. Okay, if you were given a long weekend like now, ikaw very well traveled, where would you go?
1: Well, you know, I just came from Bangkok. So I would do Bangkok again, because I love

0: the food. Yeah. I love the culture.
1: So good.
0: But honestly, nowadays, I just want to stay home. Huh? As much as possible.
2: Hala, tumatanda.
0: Ganun na ba yun?
2: Sandali, galing kang Bangkok.
0: Yeah.
2: Walang pasalubong.
0: Ay, oh my God.
2: Ay, bakit ganun? Hindi uso yun dito.
0: Oo nga pala.
2: Huwag kang magde-declare.
0: Oo.
1: But yeah, ako, I agree with Mon. Bangkok is really a beautiful city to be in. Very, it's just, I love the food. I love Thai food as well.
3: Talaga?
1: Pero tama din siya. Doon din ako sa bahay.
3: Ano ba?
1: Kasi kulang ang 3 days.
3: Kulang ang 3 days?
1: Mapapagod ka lang.
3: Ay, kaya ko yan. Kaya ko yan.
0: Ikaw pa. Saan?
3: Alam mo, it depends on how you spend your day. Hmm. One day can feel like 1 week.
0: That's true.
3: No, talaga. Ako pupunta ako ng Amanpulo.
0: Ah,
3: oh,
0: nice.
3: Diba? Siyempre, lalo na kung libre.
1: Libre mo naman kami.
3: Hindi nga, wala nga eh. Sponsor dapat.
1: Sige na.
4: Oh, parinig.
3: Napakaganda. Mm-hmm. Napakaganda. Parang it can't get any better than that.
0: World class.
3: Hindi mo na kailangan mag-abroad. Uh-oh. Here in the Philippines, there are so many places you can
1: go to. At least madali.
3: Oo,
1: madali. Diba? Pag ano mo, aeroplano mo, andun ka na. Mm-mm. Kaya lang ngayon, sa Clark ka na pupunta.
0: Ah, ganun.
1: Clark na sila.
3: Oh, wow.
1: I haven't been lately though, but I saw, yeah.
3: Okay.
0: Willard.
1: Willard, what about you?
4: Boracay.
3: Bora. Yes. Matagal ka nang hindi nakapunta.
4: Hindi pa kasi ako actually nakapunta ng Boracay.
0: Oh, no way!
3: This guy?
0: Yes. Oh my goodness.
3: Be in hiding. Talaga? Oh. Hindi pa nga daw siya nakarating na bumunta.
0: Okay, we need to make that happen and document it for BNC.
3: You have to go.
4: Hanggang Kalibo lang. Tapos no chance to visit Boracay.
1: Were you supposed to go? Yes. Tapos hindi na tuloy?
4: Hindi rin.
1: Ah, wala din talaga.
3: Okay. Alam mo, kung babayaran mo yung ticket namin, sasamahan ka namin doon.
1: Winning.
3: Tour guide tayo.
1: Kahit 2 nights lang, okay na kami.
3: Oo, oh, 2 nights. Kasyang-kasya.
1: Mm. Basta pag isang kwarto, ha?
4: Kala ko, isang kwarto lang, tipid.
3: Nagsisisi na siya. Nagsisisi na. Oh, happy long weekend
1: happy
3: sa inyo.
1: Happy everyone. Stay safe. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
4: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
0: Ako naman si Raymond Gutierrez.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: from coast to coast in North America.
1: Problema pa rin ang teacher shortages sa Amerika. Helping fill the gap, mga J-1 exchange teachers mula Pilipinas.
2: I teach them to solve it pen and paper, just like in the Philippines. Kailangan pa rin yung paano ka nagtuturo sa Pilipinas.
0: Mga kwentong Pinoy ang bida.
3: My name is Mary Rivera.
4: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
0: Ito ang Agenda North America.

0: Hindi kayo muna yung trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
1: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Eh nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, Ruben, hindi naman rhyme. At ikaw

0: Brave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Guanzon, she also tried to exploit it.
5: Ano makakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headlines.
5: Kasi sino mga hula mong kakasuan?
1: Hindi mo kami sa kaya ni Jess Halimbawa.
7: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: At nagbabalik pa rin ang mga balitang kasalukuyang pang bine-verify.
1: Sinimalaya, gaganapin sa Mindanao. Gusto nila itong tawaging Sinimalayo.
0: Ang daming mga issue na patuloy na pinag-uusapan ng mga Pinoy. At may mga issue din na wala silang pake. Dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko aganda.

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa nagsokos, karam niyo showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: So, anong gagawin ngayon?
0: Huwag protectional yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagkagali sa akin. Pero magdodonate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Amalos Torger. Balat kayo pala.
5: Okay.
7: Misleading questions are not allowed.
8: They are allowed.
9: Counsel Sam, please.
10: Tonight, walang spanking.
7: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
10: Top mommy hug ang ating gagawin.
11: Yeah, we're all up to Rocky. Why should you call me mommy?
10: Ipisara, laman ng headlines na walang kinalaman.

0: Bigay kayo muna yung trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
1: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Eh nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, Ruben, hindi naman rhyme. At ikaw.

0: gabi. Ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Anyare, DepEd Secretary Sunny Anggara, kulang-kulang ang aksyon sa paglaban sa karahasan sa eskwelahan.
1: Mga abogado ni Batangas Congressman Leandro Leviste tinangging sangkot ang mambabatas sa plot versus recto.
0: 41 billion pesos na flood control project sa Bulacan, hindi alam ni Governor Daniel Fernando.
1: Lebanese President Joseph Paun makikipagkita kay Pope Leo sa Vatican. Kung ano ang napag-usapan, alamin.
0: Showbiz collab, konsi Aiko Melendez na mahagi ng tulong mula kay Senator Robin Padilla sa QC. Hinahanapan na ng ilang kongresista ng pangmatagalang solusyon ang Department of Education o DepEd kaugnay ng mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Para sa iba, kulang na kulang ang aksyon at di natutumbok ng inihandang programa ang lumalalim na problema. Ang detalya sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
2: Kulang pa ang kakayahan ng Department of Education sa pagtugon ng mental health crisis sa bansa. Ganito ang banat ni Akbayan Representative Percival Sindania. Nakababahala na ang sunod-sunod na shooting incidents at karasan sa loob ng mga eskwelahan. At naniniwala siyang hindi pa sapat ang ating education system para tugunan ang mental health crisis. Paniwala ni Sindania, lumalala pa ang ganitong krisis sa edukasyon kasabay ng nagpapatuloy na learning crisis. Panawagan niya sa DepEd, kinakailangan na nilang matukoy ang ugat ng problema. At sana raw, huwag silang magpanggap na walang educational crisis, kagaya ni VP Sara, na mas inuna pa raw ang pagwaldas ng pera kaysa magtrabaho. Paniwala naman ni Caloocan Representative Edgar Arise, magulang din ang may tungkulin sa kanilang mga anak. Aniya, hindi na nabibigyang prioridad ng mga magulang edukasyon ng kanilang mga anak at ang dahilan ay kahirapan, work schedule at bisyo. Gate niya, dapat bumuo ng programang DepEd na para sa mga magulang na tutulong sa kanilang paggabay sa kanilang mga anak. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
1: Lubhang kinabahala ni Senador Bongo ang mahinang siguridad ng mga pampublikong paaralan sa bansa, pati na ang kakaunting guidance counselors sa mga eskwelahan. Narito ang Politico Update. Pinunaan ni Senator Bongo ang kakulangan pa rin ng mga guidance counselors sa mga pampublikong paaralan. Sa kabila ito ng 2.37 billion pesos na pondong inilaan para sa pag-hire ng Department of Education ng 10,000 school counselor associates ngayong taon. Nakasaad ito sa General Appropriations Act ngayong 2026. Pero mistulang naging mabagal ang pagtugon ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Sunny Anggara.
3: Mayroon lamang humigit kumulang na 4,000 licensed guidance counselors sa buong bansa. Samantalang nangailangan tayo ng tinatayang 47,000 guidance counselors para maabot ang ideal ratio na isang guidance counselor sa bawat 500 na mag-aaral.
1: Kasama sa pondo ang pagtugon ng DepEd sa mga isyu ng bullying sa eskwelahan, security program at student mental health assessment. Sa ngayon, ayon kay Senator Go, iilan pa lang ang mga public school na may security personnel gayong nangangalahati na ang taong 2026.
3: During the recent hearing of the Committee on Basic Education on the proposed School Safety Act, the DepEd reported that only around 36% of schools nationwide currently comply with key security measures. Only 36% of schools, or roughly 4 out of 10 schools, or roughly 4 out of 10 schools.
1: Bukod pa riyan, mas nakakabahala pa niya ang humigit kumulang 40 na child psychiatrist sa buong bansa. Kung tutuusin na niya, ay may mental health professional crisis na sa bansa ngayon.
3: Hindi lang po ito usapin ng seguridad. Kailangan din natin tingnan ang kalagayan ng mga kabataan. At isa pa rito, Madam Chair, mental health is a real issue.
1: Nakabinbin ngayon sa Senado ang panukalang batas ni Go na Senate Bill No. 176 na layuning magtatag ng mental health office sa lahat ng higher institutions sa buong bansa.
0: Naglabas ang DepEd ng memorandum na naguutos sa mga pampubliko at pribadong paaralan, elementary at high school, na magkasa ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents na itatakda alas 9 ng umaga nitong 25 ng Agosto. Batay sa DepEd, ikakasa ang drill alinsunod sa contingency plan for active attack incidents ng bawat paaralan. Sabi pa ng DepEd, kailangan pa rin unahin ang kaligtasan at psychological well-being ng mga estudyante maging ng teaching at non-teaching personnel habang isinasagawa ang aktibidad. Pero ayon sa Alliance of Concerned Teachers, National Capital Region, kulang ang shooting drill at dapat maging maingat ang DepEd sa pagsasagawa nito dahil ayon sa ilang eksperto ay may malaking epekto ito sa mental health ng mga kabataan. Ayon naman sa Teachers Dignity Coalition, dapat unahin muna ni Anggara ang pagdadagdag ng mga guidance counselor sa mga paaralan.
1: Nanawagan si Bukidnon Representative Audrey Zubiri ng mas mabigat na parusa sa mga gun owner na nagpapabaya sa pag-iingat ng kanilang mga baril. Ginawa ni Zubiri ang panawagan matapos ang magkahiwalay na pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban at Zamboanga City, kung saan umano'y nakakonekta ang mga baril sa mga adult kabilang ang isang pulis at customs official. Ayon sa pambabatas, hindi lang dapat tignan ang licensing at registration ng mga baril, kundi pati ang wastong pag-iingat nito sa bahay. Dahil nakasaad sa Republic Act No. 10591 ang paggamit ng vault o locked container para sa ligtas na pag-iimpok ng mga armas. Gayon pa ni Zubiri, dapat aksyonan ng Kongreso ang kawalan ng malinaw na parusa para sa improper storage ng baril para maiwasan ang mga ganitong trahedya at maprotektahan ang mga bata. Itinanggi ng mga abogado na si Batangas Representative Leandro Leviste ang nasa likod ng umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, ayon kina abogadong Roy Rondain at Orlando Mindiola, hindi umano dumalo o nabanggit man lang ang pangalan ni Leviste sa dalawang meeting nila. Giit ni Rondain, hindi nila binanggit si Leviste dahil he was never part of this. Habang sinabi naman ni Mendiola na wala siyang natatanda ang pagkakataong nabanggit ang mambabata sa mga pagpupulong. Lumutang ang pangalan ni Leviste sa kontrobersiya matapos maugnay umano siya sa isang planong mag-recruit ng mga babae para gumawa ng mapanirang paratang laban kay Recto na kapwa tinanggina ni Leviste. Ayon naman kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, maaring sa susunod na linggo sila maglabas ng resolusyon ukol sa isinasagawang investigasyon sa isyu ito.
0: Nagbabala naman ang opisina ni Senator Loren Legarda laban sa mga peking social media account at phone number. Paano ba naman kasi may mga nagpapanggap bilang si Legarda, ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste, o ang kanilang mga mismong tanggapan? Ayon sa tanggapan ni Legarda, huwag magpadala ng pera o magbigay ng personal at financial information bilang tugon sa mga hindi beripikadong mensahe, tawag o online communication. Pinayuhan din ang publiko na i-verify muna sa kanilang mga opisyal na tanggap.

kalokohan ang anumang mensaheng gumagamit sa kanilang mga pangalan. Hinihikayat naman ng publiko na i-report sa mga kinauukulang otoridad ang mga kahinahinalang account, mensahe at solicitation para maiwasan.

0: The Philippines is moving fast, and so are we. Bellionario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bellionario News Channel.
1: Mula sa mahigit isang dekada sa serbisyong publiko sa Malabon City, ngayon ay nagsisilbi siya sa Kongreso bilang Lone District Representative ng Malabon. Dati na naging konsehal, vice mayor, acting mayor at mayor, ngayon ay chairperson siya ng House Special Committee on the West Philippine Sea. Pag-uusapan natin ang kanyang mga prioridad sa Kongreso, kasama ang West Philippine Sea, mental health at mga programang nakatuon sa pangangailangan ng mga pamilya. Sa ating Politico on the Spot, Congressman Antolin Lenlen Oreta III. Good evening and welcome sa Politico Nightly, Kong.
2: Good evening, Dexter. Thank you for having me.
1: Medyo na ilang akong tawagin ko, medyo mas naano yung dila ko sa Mayor Lenlen.
2: Matagal po ako mayor, 10 years po ako nagsilbing mayor.
1: Oo nga. Opo. Pero ngayon, nasa Congress na kayo, isa sa mga isinusulong nyo, ginagawa nyong prioridad, yung para sa mental health.
2: Opo.
1: Lalo na sa mga kabataan.
2: Yes, actually, malapit ang puso ko sa mga kabataan kasi I always believe, you know, mm-hmm. they're the future. Right. And I always believe, kasi nanay ko kasi, you know, my mother, the late Senator Tessie Aquino Oreta, sabi mm-hmm. niya, yung edukasyon talaga ang pinakakailangan para mapaganda ang kalagayan ng buhay. Mm-hmm. So, yung mga bata, kailangan nag-aaral. And it pains me na nakikita ko ngayon, ang dami na nangyayari sa mga eskwelahan, ang ating mga kabataan, madaming hindi magandang nangyayari. Mm-hmm. So, I think one of
1: lalo
2: the factors...
1: Lalo yung mga sunod-sunod
2: opo, na nangyayari. Opo, yung mga nagdadala ng baril, yeah, so. May stabbing, may ganito, may ganyan. Mm-hmm. So, kailangan talagang tutukan. And mm-hmm. isa doon nga yung mental health. Mm-hmm. And
1: meron kayo sa proyekto under ng congressional district ninyo, yung CASA Kabataan.
2: Opo.
1: Can you tell us more
2: opo.
1: About it?
2: Actually, it's more, we build camaraderie and belonging. Mm-hmm. Kasi ang mga bata, pag... Mm-hmm. Madami sila, nag-uusap-usap, may sense of belonging, then they could voice out ano ba nangyayari sa kanila. Mm-hmm. And that's a malaking bagay yun kasi nalalabas sila yung mga inahin nila, yung mga hindi maganda na nangyayari sa kanya, kung meron man, uh-huh. and napapag-usapan.
1: So, kasi nga, di ba, kung pag may mga peers, mas naikakwento kasi ng mga... within the peer group, yung
2: yes.
1: kanilang mga sa loob.
2: Pare-pareho pala yung diadaanan.
1: Sometimes kung hindi nila naikikwento sa mga mabuna.
2: Opo, kung pareho. Kasi ako, ako kasi, kung may problema, nalalabas ko. Mm-hmm. Nakakausap ko yung misis ko. So, laking bagay. But yung mga kabataan, kailangan nila ng ganun. Sometimes, mm-hmm. nahihiya sila kausapin ang kanilang mga magulang. Mm-hmm. And malaking bagay talaga yun na yung mga kasamahan nila.
1: So, sa gitna po ng mga insidente yung nangyari sa mga paaralan, yung dalawang syudad, sa Tacloban, sa Zamboanga, meron ding mga ilang isolated cases sa iba't ibang paaralan dito sa Calabarzon area. Ano po yung mga, sa tingin nyo, dapat gawin para maprotektahan yung mental health? Kasi parang patungo dun yung mental health talaga yung parang...
2: Well, I think we should have
1: yung mga bata,
2: more guidance counselors in our schools. But I think more than anything, immediate na pwede natin gawin, palakasin natin yung sports sa eskwelahan. Mm-hmm. Kasi in sports, in doing sports, walang PE na sa public schools. Eh. Uh-huh. Kailangan, it builds camaraderie. It builds teamwork. Mm-hmm. Kung basketball man yan, soccer, or whatever sport that is, yun, napapag-usapan, may sense of belonging. So I think kailangan palakasin yung sports because mm-hmm. para malibang yung mga kabataan, I think malaking bagay yon. And hindi na nagagawa. That immediately can be done.
1: Tsaka siguro sa mga paaralan, ano, or

0: kaya sa bahay, yung pagiging open yes. sa mga bata. Kasi kahit mga simpleng bagay na ikikwento nila sa mga magulang.
1: Opo. Hindi,
0: at least makikita mo kung may problema na ba doon or wala yung inyong anak or yung
1: peer group. Opo, but I think hindi ganun kadali. Oh, kasi hindi naman walang handbook para maging maayos na magulang. Uh-oh. And kinakapakapa pa yun.
0: Yes, opo. Maiba tayo kung maawi mo po bang ikwento yung naging implementasyon ng inyong karinderya para sa kalusugan ni Chikiting?
1: Ah, of course. Actually, when I was mayor, I'm very proud of that. Ginamit natin yung mga karinderya sa mga barangays. Uh-oh. Sila nagluluto ng mga masustansyang pagkain na yung menu na nagagaling si LGU para ipakain sa mga bata na nangangailangan ng nutrisyon.
0: Oh, ito yung pag-counter natin para dun sa malnutrisyon.
1: Opo, because dati mga BNS ang gumagawa nyo. So, ang dami lang ginagawa. So, yung mga karinderya owners, they became the second parents of these kids. Mm-hmm. So, mas mapadali kasi yung mga karinderya, tabi lang ng bahay nila na pupuntan. So, two birds and one stone. You help the karinderya sa livelihood at natulungan mo yung bata na sa nutrisyon. Uh-huh. So, ang laki because in Malabon, we were able to decrease stunting from 24% all the way to 5%. So, malaking-malaking bagay yun. Uh-huh. And sad to say, this year, dito sa ating bayan na Pilipinas, umakyat yung stunting rate from 23 to 25%.
0: Yeah, so, okay.
1: And mind you, irreversible death stunting past the age of 2. So, kailangan tinututukan talaga. Mm-hmm. No? Para yung cognitive development nila, hindi, fully ma-develop. So, importante talaga. Mm-hmm. Opo.
0: Ito, bakit po mahalagang tutukan yung sabi nyo, yung nutrition doon sa 1 hanggang 2 years old?
1: Yes, so actually, first 1,000 days. We have an ordinance for that. But sa Malabon, the time I was mayor, yung mga buntis hinahanap natin. In fact, we had buntis Chikiting patrollers. Hinahanap talaga yung mga buntis sa bawat barangay. At dadalhin sila sa health center for checkups. In fact, 8 checkups. Mm-hmm. 1 checkup a month or more. Mm-hmm. Tapos, through the hospital, dun sila nanganganak sa hospital ng city. So, malaki-malaki bagay. And with the help of PhilHealth, wala silang gastos.
0: Oo.
1: And then, meron pa nga yung breast milk. Kasi alam natin, pinakamasustansya pagkain ng mga sanggol, yung gatas galing sa kanilang ina.
0: Mm-hmm.
1: So, we have a milk bank. So, laking tulong yun. And with the help of our Rotary sa Quezon City, we have a milk bank dun sa city.
0: Oo. Sa hospital. Paano po na-access to ng mga magulang? May...
1: Well, hindi ko alam kung ano pa yung milk bank sa ngayon. No? But I think, baka, hopefully, dun pa. They just go maybe sa Osmal, magtanong sila, kumusta yung milk bank? Kasi that time, madami kaming kinukuha mga nanay, nag-volunteer magbigay ng milk para maiayos sa milk bank.
0: Ayan.
1: Oh. Yes.
0: Ito naman, yung partnership sa Happy Nai para sa Classroom Glow Up, paano po ninyo layuning gawing mas maayos, komportable, at conducive sa pag-aaral? Yung mga classroom sa mga...
1: Actually, yung Happy Nai, malaking-malaking tulong sa akin yan. Because sa murang halaga, they solicit funds from the community. Mm-hmm. So, they're a foundation. And then, napapaganda nila isang classroom. In as much, ang gastos lang nila, 50 to 100,000, depending sa classroom. And talagang kakaiba, it's really conducive for learning. So, mas naingganyo yung mga guro, nagpapasalamat sila. In fact, they completed 2 classrooms already.
0: Uh-oh.
1: And they want to do more.
0: Uh-oh.
1: And because people are requesting for more.
0: Kasi yung mga bata, pag hindi maganda yung nakikita nila sa paligid, parang tinataban pumasok. Pero kung mayroong looking forward sila, papasok kami dito sa isang classroom na ganito everyday, ganito yung ambience, ganito. Parang mas nakakainganyo sa pag-aaral ng mga bata.
1: Yes. Malaking tulong yun. Kasi una, mahirap na mag-aaral ngayon. No? Because una, dikit-dikit yung mga estudyante. So, kailangan mo ng konting spacing.
0: Uh-oh.
1: And then, kung maganda pa, mas you participate more.
0: Sa inyong palagay, kung paano makatutulong yung isang maayos at engaging na learning environment sa pagkatuto at well-being ng mga bata?
1: Yun nga, the classroom is one thing because that will convince the student to, the learners to study more. And nakita lang may nangyayari sa community nila. Alam mo, Dexter, today kasi is August 21, Ninoy Aquino Day. And Ninoy is my uncle.
0: Mm-hmm.
1: He's the kapatid ng nanay ko. My mom is the youngest sister of Ninoy, si Tessie. Dating Senator Tessie. And nakita ko na, takatuwa, I was in Manila Memorial today, and nakita ko yung mga yung mga may edad, usually 70s, 80s, 90s, nagbibigay pugay pa sa

0: chewing ko. And naalala nila na he touched them. So, si Ninoy kasi gave his life for the country, and I'm very thankful that it's back to being a holiday. So, papasalamat ako kay Pangulo na naging holiday ang August 21.
1: Dahil nga, Ninoy Aquino din naman ngayon. Opo. Anong pananaw nyo dun sa
0: mga marker.
1: Nagsusulong? Dun,
0: sa marker?
1: Dun sa pagpapalit ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport.
0: Papalitan na ba?
1: May mga move, may mga...
0: Wait, takal ko na naririnig yun, but hindi pa nangyayari. Tingin ko hindi na yata mangyayari. I think it will remain this. Tingin ko lang. Kasi I've heard that long time ago pa.
1: But yung may bagong marker ngayon, yes, nakita ko din doon sa photos ng na iya.
0: Yes, actually, well, I'm pleased kasi naalala si yung chewing
1: kasi
0: ko.
1: Kasi dati, nasa lapag lang, pinupuntahan namin. Oh.
0: But now, doon na nakikita. Ako, I'm just thankful that naalala siya because yung mga ginawa niya for the country, no? I mean... Kahit alam niya, mahirap, ginawa pa rin niya. So, kakaiba talaga yung chewing ko. In fact, swerte ko kasi ang father ko malapit sa uncle ko, si Ninoy. And pag nagkukwento siya sa mga gawain nilang dalawa, they were very close. My dad was put in jail sa Krame for 2 years for being the brother-in-law. So, lahat ng kwento about Ninoy na naririnig ko. Naririnig ko. So I'm very happy na
1: panguli na lang dahil kayo ay chairperson ng Special Committee on the West Philippine Sea. Ano yung mga sinusuportahan ngayon or mga aktibidad or
0: definitely we want to coexist with China, no? Ayaw natin ng gulo. We want want to help each other, but more importantly, livelihood ng mga fishermen doon. Okay. No, kailangan lugar na yon, madami naman isda. Tulong-tulong tayo doon. So I'm very thankful that yung mga committee members and even yung chairman namin sa partido namin, we're all focusing on the livelihood of the fisher folks.
1: Yeah, well said. Maraming salamat po. Malabon Lone District Representative Lenlen Oreta.
0: Thank you for having me, Dexter. Salamat po. Thank you.
1: Thank you. Pinangunahan naman ni GPWH Secretary Vince Dizon ang inspeksyon sa 4 na apektadong lugar dahil sa pagulan sa Benguet. Ang detalye sa Politico Update ni Alex Asali.
2: Matapos ang sunod-sunod na pagulan sa Benguet, agarang aksyon ang tinutukan ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga lugar na napinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Isinagawa ang typhoon damage area assessment ng DPWH Cordillera sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon kasama ang mga alkalde sa Benguet at iba't ibang ahensya. Unang ininspeksyon ang Bekel-Shilan Road sa La Trinidad-Benguet kung saan gumuho ang malaking bahagi ng kalsada. Binigyan din ni Dizon ang pangangailangan ng agarang solusyon para mabawasan ang hirap sa mga motorista. Pagdating naman sa Governor Bado ng One National Roads sa Bangho-Daklan-Tublay, tinutukan ang mga pagbagsak ng bato dahil sa paglambot ng lupa. Nasa 30 milyong pisong budget ang nakalaan para sa kinakailangang proyekto habang iginiit ni Dizon ang maingat na pagpili ng kontratista.
3: Galing sa Japan yung gamit and it will take at least 2 months para dumating. So,
4: hihintayin,
3: ba't ang kabigin-bigin ng kulang kay... Regional Director is kailangan maayos sa kontratista ng gamit. Hindi simple yung trabaho ito.
2: Hinimok din ni Dizon ang mga kinauukulan na lumapit sa Department of Budget and Management o DBM para sa kinakailangang pondo ng mga proyekto. Samantala, sinuri rin ni Dizon ang Bolo Creek sa La Trinidad na isa sa mga lugar na nakikitang nakakadagdag sa pagbaha sa lugar kabilang ang Strawberry Farm.
3: Magsisimula na tayo in the next few weeks. We will dredge Bolo Creek and Baliri River. Magpapadaga tayo ng mobile pumps dito starting September. No, pag dumating yung mga mobile pumps natin sa DPWH, magpapadaga tayo dito. And fourth, gagawa tayo ng floodgates dito. Ito nakikita niyo po.
2: Huling tinungo kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang ground zero ng landslide sa gisad surong Baguio City kung saan 10 residente ang nasawi. At napag-alaman na rin napapaligiran ng spring o tubig ang lugar. Samantala, para sa mga kaanak ng mga nasawi, nananatili pa rin mabigat ang sinapit na kanilang mga mahal sa buhay.
5: Siyempre masakit din para sa mga kamag-anak din namin yun, lalo na po yung mga family nila. Yun po ang pinakamagandang nangyari po ngayon na bumisita po si Sec. Dizon para makita po, ma-actionan din yung mga yung mga kung ano man yung mga pwedeng gawin.
2: Sa kabila ng epekto ng mga bagyo at habagat, nagpapatuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga ahensya para sa agarang tugon.
4: Nakita niya agad yung situation. We will feel na importante na ma-protectan kagad yung community because we have a large community rito. Outright, sabi niya, we have to do something about it and we have to spend something.
2: Sa kabila ng mga pinsalang iniwan ng pag-ulan, malinaw ang hamon. Mabilis na aksyon ngayon upang maiwasan ang panibagong trahedya bukas. Para sa Politico Nightly, Alex Asanil, Bilyonaryo News Channel.
6: Ibinalik ni President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang opisina ang administrative supervision sa Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP at National Anti-Poverty Commission o NAPC. Sa Executive Order No. 123, inilipat ni Marcos ang dalawang ahensya mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD pabalik sa Malacanang. Layon umano nito na palakasin ang policy coordination at pag-ugnayin ang mga programa para sa poverty reduction at urban development. Ayon sa isang source, naging dormant umano ang PCUP at NAPC sa ilalim ng DSWD dahil kulang ang nakikitang output at mga programa ng mga ito. Samantala, sinabi sa executive order na orihinal na nasa ilalim ng Office of the President ang dalawang ahensya bago inilipat sa DSWD noong 2018 para i-harmonize ang kanilang mga programa.
1: Walang alam si Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga naglalakihang flood control project sa kanyang lalawigan. Wala rin daw siyang kamalay-malay sa lumobong pondong pumasok sa kanyang nasasakupan mula noong 2022. Mas natuon daw kasi ang kanyang atensyon sa mga lokal na proyekto gaya ng kalsada at multipurpose building. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban.
7: Mariing iginiit ni Bulacan Governor Daniel Fernando na wala siyang alam sa 41 billion pesos worth of DPWH flood control projects na inilaan sa kanyang lalawigan sa loob ng 4 na taon. Sa isang panayam nitong Webes, sinabi nito na hindi dumadaan sa kanyang opisina ang mga national project. Wala rin daw siyang kamalayan na lumobo na sa mahigit 40 bilyong piso ang pumasok na pondo sa kanyang nasasakupan mula 2022. Sa halip, nakafocus anya siya sa mga lokal na proyekto tulad ng mga kalsada at mga multipurpose buildings. Pero tila taliwas ito sa DPWH document na nakuha ng Bilyonaryo News Channel. Noong November 22, 2024, sumulat ang DPWH Bulacan First District Engineering Office kay Governor Fernando. Ayon sa liham, iniimbita ang gobernador o sinumang representative mula sa kanyang opisina na maging non-voting member observer para sa gagawing submission and opening of bids sa December 13, 2024. Kabilang dito ang bidding ng ilang infrastructure projects sa loob ng Bulacan. Ang mismong sumulat, walang iba, kundi ang isa sa kasalukuyang flood control state witnesses na si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara. May tatak din ito ng opisina ni Governor Fernando bilang tanda na natanggap niya ang liham. Base sa procurement livestream ng Bulacan First DEO, 11 proyekto ang binuksan for bidding noong araw na ito. Lahat ay flood control projects na halos magkakapareho ng presyo. 9 proyektong kung hindi 92.6 million pesos ay 92.8 million pesos each at 2 proyekto na mahigit 69 million pesos each. Karamihan din sa mga proyektong ito na sungkit ng mga contractor na implicated ngayon sa flood control scandal investigation, ang top-notch catalyst builders, Wawaw Builders, at Sims Construction Trading. Ayon yan sa post-contract award disclosure summary report ng DPWH. Sa ulat na ito, si former Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang nakapirma bilang Bids and Awards Committee Chairman. Mula nang buksan ng flood control scandal investigation noong nakarang taon, naging hotspot ang lalawigan ng Bulacan matapos lumobo ang pondo ng flood control projects dito. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang Bulacan bilang isa sa most flood-prone provinces sa buong bansa. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na hingin muli ang panig ni Governor Fernando hinggil sa DPWH documents, pero hindi pa ito tumutugon sa aming mga mensahe. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
6: Ipinakukulong ni ABRA Representative JB Bernos ang mga supplier ng substandard fertilizers. Ayon kay Bernos, dapat kasuhan ang mga nagbebenta ng questionable fertilizer para matigil ang panluloko sa mga magsasaka.
8: Kasunod ito ng criminal complaint ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA laban sa Deuce Asia Chemical Trading Corporation. Kaugnay ito ng

0: 5.67 million pesos na government contract para sa abono ng mga magsasaka sa Caraga. Ayon sa FPA, nagbenta umano ang kumpanya sa Caraga Region ng walang kinakailangang authorization. Davao Region lang umano ang sakop ng lisensya ng kumpanya. Gumamit din umano ito ng bawal na spinning palanggana sa paggawa ng fertilizer. Ipinagbabawal ang paraang ito dahil hindi nito nasisiguro ang pare-parehong kalidad ng pataba. Nauna na rin kinasuhan ng FPA ang isang fertilizer trader sa North Cotabato dahil sa umano'y illegal na paggawa ng pataba. May konting sentimental at may konting serbisyo naman ang galawan ng ating mga star politiko. Sino-sino ang may kanyang ganap? Silipin natin ang mga updates sa politiko showbiz, hatid ni Carol D.
1: Parang may special date sa cemetery si dating Senator Grace Poe. Binisita niya kasi ang puntod ng kanyang ama at the king na si Fernando Poe Jr. na sana'y nagsiselebrate ng kanyang 87th birthday. Sa kanyang Instagram post, inalala ni Poe ang kaarawan ng kanyang tatay at nagpasalamat naman sa mga fans na patuloy na nagmamahal kay FPJ. At kahit ilang taon na nga ang lumipas, obviously, hindi pa rin nawawala ang legend at icon status ni The King sa puso ng mga Pilipino. From The King to a little showbiz politiko collab, may dalang tulong si actor at Senator Robin Padilla para sa mga senior citizens sa Quezon City. At si actress at QC counselor Aiko Melendez naman ang naging delivery girl. Sa kanyang post, shinare ni Melendez ang pamamahagi ng ayuda, kasama ang libreng gamot para sa mga benepisyaryo. May mini health caravan din, kung saan may mga medical practitioner na ipinadala naman si QC Mayor Joy Belmonte. At sa dami ng naganap, simple lang ang mensahe ni Aiko. Mas masaya raw siyang magtrabaho kapag nakikita niya ang ngiti ng mga Q citizen. Samantala, may senior citizens anniversary celebration naman sa Sampiruhan, Calamba na binisita ng dating journalist at Laguna Governor Sol Aragones. Pero hindi lang greetings at good vibes ang bitbit ni Governor Sol. May health reminder din siya para sa mga lolo at lola.
2: Sino po sa inyo nakakakuha ng maintenance na gamot sa ating butika? Kung hindi pa po yung iba, sabihan nyo na po. Ibig sabihin, libre po yan. May atorvastatin, amlodipine, metformin, clopidogrel, losartan, may B-complex. Ngayon po, meron na rin vitamins para sa mga buntis. Pero hindi ko hinihikayat na magbuntis na magbuntis. Aba, hindi pwede. Dapat family planning pa rin.
1: Ayan, Governor. Parang kailangan na lang talaga ng family planning reminder. At last but not the least, si action star at supremo Senator Lito Lapid naman sumugod sa baha sa kanyang probinsya sa Pampanga. Hindi para sa action scene, kundi para maghatid ng food packs sa mga residenteng hanggang ngayon ay apektado pa rin ng baha. Sa gitna ng flooding, naghatid si Lapid ng kaunting relief at kaunting action star energy sa mga kapampangan. Para sa Politico Showbiz, Carol D., Billionaire News Channel.
0: Alamin naman natin ang mga galaw ng mga politiko sa pagbabalik ng Politico Night.
3: Dream is to make something transformational and that can touch the life of more people.
4: You've already seen this work. Lighting up skylines, brightening shopping malls, creating spaces where technology comes to life. Beyond the bright lights, beyond the big screens, and the big ideas, is the heart that drives them all. Let's find out what continues to inspire William Guido. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
5: He is an icon of democracy who sparked the people power revolution, leading the Filipino people to freedom. Ninoy Aquino Day, Bilyonario News Channel.
6: Balita ko dyan, meron ka raw kanta tukol sa ulan.
7: Kasama dyan sa album lang ako sa'yo, yung ulan.
6: Sample lang.

0: Sa ating politiko lokal sa Taguig City, kabuhayan at bagong oportunidad para sa mga Taguigenyo ang hatid ng pamahalang panlungsod sa mga qualified beneficiaries. Sa pangunguna ni Mayor Lani Cayetano, tinanggap ng mga beneficiaryo ang kanilang mga negosyo package. Kabilang sa mga pinamahaging package ang meat processing, tailoring, karinderya at barbecue business. Layo ng programa na magbigay ng pagkakitaan at matulungan ang mga Taguigenyo na makapagsimula o mapalago ang kanilang maliit na negosyo. Hinikayat naman ni Cayetano ang mga beneficiaryo na pahalagahan ang pagkakataon at gamitin ang kanilang sipag at tiyaga para mapalago ang natanggap na negosyo at mapabuti ang kabuhayan ng kanilang mga pamilya.
1: Sa probinsya ng Cagayan, target palakasin ang pag-aalaga sa kapakanan ng mga nakatatanda. Sa pagdalo ni Governor Edgar Aglipay sa Lay Forum on Dementia sa Cagayan Valley Medical Center, binigyang diin niya na hindi normal na bahagi ng pagtanda ang demensya at kailangan ito ng tamang diagnosis, sapat na pangangalaga at suporta para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Anya, hindi lang pagamot ang dapat tutukan, kundi ang pagpapanatili ng kalayaan, dignidad at kalidad ng buhay ng mga nakakatanda. Patuloy naman umano ang mga programa ng pamahalang panlalawigan para sa kalusugan at kapakanan ng mga senior citizen sa pamamagitan ng mga district hospital at provincial health office.
0: Sa Iloilo City, may bagong tambayan na naman ang aabangan ng mga coffee lover. Inaanyayahan ni Mayor Riza Trenias ang publiko sa pagbubukas ng kapeta sa merkado sa Iloilo Central Public Market ngayong Sabado, Agosto 22. Nasa 24 na local coffee merchants mula sa Iloilo City at province ang lalahok sa aktibidad, kasama ang ilang vendors ng coffee complimentaries. Tampok din ang latte and espresso competition para sa mga student at open categories, kung saan may papakita ng mga coffee enthusiasts at baristas ang kanilang galing. May mga lecture din tungkol sa journey ng kape mula farm hanggang cup, kasama ang mga artworks at entertainment. Tatagal ang kapita sa merkado hanggang Agosto 28.

0: may ara sa competition, kag ma-meet yung kinalain-lain ng mga coffee shops nga nag-originate gid diri sa Iloilo City. So I hope you come and visit Kapita sa Mercado this coming Saturday.
1: At sa Samal Island, no cash, no problem, dahil digital na ang bayaran sa Babak Public Market. Inilunsad ni Mayor Limuel Reyes ang Paleng QR PH Plus sa pampublikong pamilihan. Layo nito na magbigay ng mas ligtas, mabilis at maginhawang paraan ng pagbabayad para sa mga vendor at mamimili. Sa pamamagitan ng standardized QR code, maaaring tumanggap ng cashless payments ang mga negosyo gamit ang participating mobile banking apps at e-wallets. Personal naman na sinubukan ni Mayor Reyes ang sistema upang ipakita ang dali ng digital payment sa mga pang-araw-araw na transaksyon sa palengke. Bahagi ito ng hakbang ng city government para palawakin ang financial inclusion, digitalization at mas modernong serbisyo sa mga samalengke.
2: Tinuligsa ni Argentine President Javier Milei ang sistema ng legal na aborsyon sa kanilang bansa. Aniya, lubhang naapektuhan ang birth rate at nabansot ang ekonomiya. Ang balitang yan at iba pang political world update, ihahatid ni Jerome Villanueva.
3: Nakipagkita si Lebanese President Joseph Ayon kay Pope Leo sa Vatican City noong Webes, August 20. Personal na tinanggap ng Santo Papa si Ayon para sa isang private audience. Nagpaabot ng pagbati ang dalawa, nag-usap at nagpalitan ng regalo bago sabay na nagpakuha ng litrato. Wala pang detalyeng inilalabas ang Vatican sa naging pag-uusap ng dalawang leader. Naganap ang pagbisita ng Lebanese President ilang buwan matapos ang apostolic trip ni Pope Leo.

0: lahat ang lalaki dahil malayong malayo sa public image ni Politi Hu ang kanyang na-witness at na-experience.
1: No, Politi Hu. Ang sino?
0: Sino yun?
1: Sino? Wala nyo. Parang ano na lang siya eh. Giveaway na lang. Ito yung clue natin. Mm-hmm. Para naman at least may clue dun sa mga hindi pa nakakalam tulad ko. Ang si Politi Hu na ito ay madalas makita sa telebisyon noon.
0: Mm-hmm. Hula.
1: Lagi
0: na
1: siyang laman ng telebisyon. Ayan, hula na.
0: Oh. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mahandog na feel-good story sa Politico Update ni Carol B.
2: May sweet birthday message si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang asawang si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kanyang social media post, binati ng Pangulong Unang Ginang kasabay ang ilang larawan ng kanilang pamilya throughout the years. Tinawag ni Marcos si Liza bilang the First Lady of Every Day of My Life bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanyang commander. Simple man ang mensahe, malinaw na may extra special na buwang sa buhay ng Pangulo ang kanyang First Lady. Kaya naman, Happy Birthday, FL Liza! Samantala, habang loading pa ang abs and toned body ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon, naki-flex na lang muna ito habang kinikilala ang mga proud Muntinlupeño bodybuilders na humatak ng podium finishes sa iba't ibang local at international competitions. Sa isang post, nagbiro pa nga si Mayor Rufy na gusto niya ring magkaroon ng abs at mag-flex. Pero sa ngayon, mukhang muscles muna ni na JJ, Paolo, Albert at John Philip ang kanyang ipagmamalaki. Ikinatuwa rin ng alkalde ang paglago ng gym culture sa Muntinlupa at mas marami rin kabataan ang nahihikayat na mag-set ng goals at alagaan ang kanilang katawan. Hinikayat din niya ang mga kabataan na maging aktibo at maging inspirasyon sa isa't isa. Hindi lang para magka-abs, kundi para magkaroon ng healthier lifestyle. Samantala, automatic chef mode naman si San Fernando Pampanga Mayor Vilma Caluwag. Yan ay matapos ng mahabang duty sa City Hall. Mukhang nagutom si Mayora sa pamimigay ng relief goods at nag-crave sa adobong pusit at pindang damulag. Kaya naman, chef hat on agad si Mayor Vilma para isatisfy ang kanyang cravings. Nilantakan niya nga rin agad ang adobong pusit na mukhang sulit na sulit sa kanyang hard work the whole day. At mukhang walang holiday para sa mga pasaway dahil bantay sarado ang mga matitigas ang ulo kay MMDA General Manager Nick Torre. Napa-selfie pa nga habang nagaantay ng mga hindi naka-seatbelt at nagse-cellphone while driving dahil syempre kaligtasan ang priority pagdating sa kalsada. Kaya naman, safe road sa ating lahat ngayong long weekend. At yan ang ating political good vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: At yun.
3: Happy holiday.
1: Happy holiday. Ang weekend na. Ngayon kasi
0: long
1: holiday.
0: Long weekend nila.
1: Hindi natin napin pag media, walang pasok.
0: Ano yung holiday?
1: Walang holiday. Ano bang holiday natin?
0: Wala.
1: Wala.
0: Biglang nalungkot.
1: Biglang nalungkot.
0: Oo, pero thank God kasi... bukod sa It's Friday. Ay bumuti na yung panahon.
1: Oo nga, pangalawang araw na ngayon na
0: maaraw. Pwede mo na Dex isampay yung mga labada mo bukas. Na 3 weeks na nang...
1: Banlawan ulit. Banlawan niyo ulit kasi ang pangit ng amoy pag ano, diba, pag nakulob. Tapos banlawan niyo na lang ulit tapos saka niyo ibilad or ihammer. Ayun. Pero next week daw, ano daw eh?
0: Oo nga.
1: Magiging ulan daw ulit.
0: May bagyo na naman yata.
1: Anyways, ayan, habang may araw pa, go, go, go lang.
0: Mm-hmm. Yun. Happy long weekend sa kanila.
1: Oo.
0: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita!

0: magbabalik pa rin ang mga balitang kasalukuyang pang bine-verify.
1: Sinimalaya, gaganapin sa Mindanao. Gusto nila itong tawagin Sinimalayo.
0: Ang daming mga issue na patuloy na pinag-uusapan ng mga Pinoy. At may mga issue din na wala silang pake. Dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko aganda.

0: Bigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
1: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Eh nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, Ruben, hindi naman rhyme.
2: At ika'y akin laban.
3: He is an icon of democracy who sparked the people power revolution, leading the Filipino people to freedom. Ninoy Aquino Day, Bilyonario News Channel.

0: Yan ang napakagandang kanta ng Alamid, di ba? What a beautiful way to open the show. Magandang gabi sa inyong lahat, di ba? Welcome to another special episode of Sessions with Brian Yumsuan. Kasi tonight's episode is extra special because, grabe, our featured artist is someone who is already very familiar to all of us, di ba? Napaka-pamilyar niya. Week after week, we see him perform as one of our talented musicians of Yam Jam Live. But tonight, we are giving him the spotlight, not only as a member of the band, but as an artist with his own voice, his own journey, and his own story to tell. Ladies and gentlemen, our featured artist for tonight, John Bunda!
1: Hello, fans!
0: Hi, fans! Grabe! Pwede mo nang bitawan sa iyong maligayang nanay na, Nay! Nasa TV na ako. Sikat ng anak mo. Di ba? Ano masasabi mo dun dyan?
1: Ay, natutuwa ako. Lalo na, yung binabati ko yung nanay ko.
0: Yan.
1: Abangan mo ako dyan.
0: Yay!
1: Ibang pipe ko ba dyan?
0: Ito naman, di ba? Siyempre, tanongin naman natin yung mga kasamahan natin. Di ba? Kayo, G, Gail. Ano ba ang masasabi nyo kay John bilang kasama sa banda? Ano ba siya bilang, kumbaga, kapag rehearsals, tahimik ba?
2: Kung ang dami niyang kwento forever, hindi siya natatapos.
0: Yeah.
2: Parang hindi pa nagsistart yung gig, paus na siya, ganun. Oo, kakatawa. Alam mo yun. Tapos parang pag nagsasalita kasi siya tuloy-tuloy.
0: Talaga.
2: Hirap na hirap kang kunin yung ano niya. Ah, talaga, okay, ganyan. Pero isa lang din masasabi, isang tunay na kaibigan.
0: Yan! Kaibigan! Gusto ko yun! Gusto ko yun! 2-5. Hindi lang 1-5. 2-5. 2-5. Ayan, ikaw naman, G.
3: Masasabi ko kay John, eh, pagdating ng alas 5, eh, dumodoble, tumitriple pa yung tama ng kape sa kanya. So, ayun. Abangan namin lagi yung 5 o'clock pag ano, palumpalo na siya noon pag 5
0: o'clock. Yan.
3: Pero so, sa ano doon, sa serious side naman niya ay kaagapay ko siya sa panic attack.
0: Yeah.
3: Ano, syndrome naming dalawa.
1: Kapanik
3: ko siya.
0: Kapanik mo siya. Yeah.
3: Kaagapay ko siya at nagsusuportahan kaming dalawa. Sinusuportahan ka rin. Sinusuportahan ko siya.
0: Grabe. Ito ah, John. Balita ako kasi ngayon maulan, di ba? Dalas ng ulan ngayon, di ba? Malamig, ang simoy ng hangin. Pero balita ako John, meron ka raw kanta tungkol sa ulan.
1: Oh, kung kasama dyan sa album lang ako isa'yo eh, yung ulan.
0: Oh,
1: ulan
0: talaga?
1: Din ang title.
0: Sige nga, masample nga, G. Sample na nga natin yung kantang niya.

0: grabe naman, di ba? Grabe kantang yun, grabe, grabe dyan. Pero siyempre alam ninyo, ang pagiging musikero ay hindi lamang tungkol sa galing kumanta o tumugtog. Maraming tao ang nakikita lamang ang performance, ang ilaw, ang palakpakan, ang masasayang kanta, pero hindi nila lagi nakikita ang mahabang rehearsals, ang pagod, ang mga gabing kulang sa tulog, at kung minsan ang mga panahong napapaisip ka kung dapat pa ba akong magpatuloy. Kaya ngayon, our work in Congress, we are pushing for better protection for musicians. Gusto nating tiyakin na mas mapapangalagaan ang kapakanan ng ating mga musicians and other gig workers na may mas maayos na proteksyon at mas matibay na suporta para sa kanilang kabuhayan. Kaya despite these realities, they continue, they rehearse, they perform, they write songs and help create music that becomes part of our stories. At yan ang pagkwekwentuhan natin ngayong gabi. This is going to be a meaningful night. We will keep singing and performing for you guys, and because your love truly inspires us to do this every Friday night. Magbabalik po ang Sessions with Brian Yamsuan. Bigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
1: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Yung nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme na.

0: Ayan, di ba? Grabe. Iyan ang John Bunda. Tama kayo mga kamay.
1: Hello, fans.
0: Grabe ang ano dito. Grabe ang warmth. Grabe ang love, di ba? Kasi ang Ako'y Sa Iyo, Ika'y Akin Lamang is a song that has become part of countless love stories, courtships, weddings, heartbreaks, and memories of Filipinos across generations. But tonight, we are not only hearing the song, we are hearing it directly from the man who created it. Yan, di ba? John, congratulations. I'm sure this performance feels different because you're not simply singing a familiar OPM classic. You are performing a piece of your own life. So, ano masabi mo dun sa mga, sa kwentong to ng kanta mo?
1: Nung nirecord namin yan, ano eh, dapat ako eh, kakanta. Pero ayoko, pinakanta ko dun sa singer namin. Ikaw kumanta niyan. Kasi, kaya pag ako kumakanta, naninibago ako, pero masarap din.
0: Siyempre, di ba? Lahat, di ba?
1: Masarap.
0: Pero unahin ko lang itong tanong na ito, Jana. Kailan ka ba talaga nahilig sa music? Paano mo minahal yung music?
1: Ano kasi kung lumaki rin ako sa, ano eh, puro musician kasi yung mga kamag-anak, mga tsuhin ko, nanay ko. Talaga? Nanay ko nakalaban ni, ano eh, Jumidis Maturan.
0: Talaga?
1: Nung yung tawag ng tanghalan. Kasi mga tsuhin ko bumabiyahe sila eh, sa Japan, ganyan. Musician. Tapos ako yung PA nila, bata pa ako.
0: Oh, talaga?
1: Ako yung utusan nila, bili ng ano, soft drinks, ganun.
0: Pagka-practice.
1: Tapos pag bumabiyahe na sila sa Japan, ako yung caretaker ng instrumento nila.
0: Ba?
1: Ako lang mag-isa, bahala ka dyan, hawakan mo yan, hawakan mo ito. Ang nangyari lang, na-disgrasya.
0: Yes.
1: Nasaksak ko eh. Puro wanten eh. Nasaksak ko lahat eh. Pag uwi nila, wala silang gamit eh.
0: John Bunda na John Bunda.
2: Ay, God, kaya pala.
1: Oh, nasaksak ko.
2: Kaya ka pala ganyan.
1: Sabi nung tito, pagdating nung tito ko, sabi niya, susunod, isa na lang instrumento gamitin mo. Huwag ka nang, okay na yan. Huwag mo nang pakialaman lahat yan.
0: Pero ito naman, John, ito. Ano yung mga naging struggles mo and challenges mo, siyempre, as a musician?
1: Nung isisimula ako, medyo naghirap eh. Wala naman kaming masyadong pera nun. Pamasahin, papalibre ako. Wala nga, naglalakad nga ako pa uwi kasi wala na akong ano eh. Babayad sila na studio, babayad ng pamasahe ko papunta.
0: Oo, ipapalik, wala.
1: Wala na. Wala. Ganun ako dati.
0: Balakin naman natin yung song mo na Ako'y Sa'yo. Ikaw, do you still remember the exact moment when the song came to you?
1: Nung ginawa ko to kong, ano eh, parang chamba. Kasi yun nga, nakuwento ko dati sa'yo, di ba? Mahilig ako magbasa ng comics, ganyan, yeah, ganyan.
0: Totoo.
1: Umupo lang ako dun sa ano eh, dun sa kama ng nanay ko, tapos gumawa, nagsulat ako. Tapos ayun na, nagawa ko siya, pinadilig ko na sa mga tropa ko.
0: Tapos ito, eh, bigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta.
1: Ah, oo.
0: Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
1: Oo.
0: Kwento mo sa kanila yun.
1: Eh, kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part doon na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun.
0: Oh.
1: Dapat hindi yun ang lalabas. Dapat Panginoon eh.
0: Mm.
1: Makikiusap sa Panginoon. Eh nanay ko, naguluto na munggo. Lumingon sa akin. Sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme. Bakit hindi rhyme yan? Ang gamitin mo, bathala.
0: Uh-huh.
1: Sabi ko pa, ano yung bathala? Wala namang gumagamit sa kanta ng bathala. Ay, wala namang gumagamit. Hindi, mas maganda yung bathala.
0: Uh-huh.
1: Yun na nilagay ko. Tawa, awa ng Diyos, yun nga yung parang medyo tumatakot sa mga tao.
0: Kikiusap kay bathala.
1: Bago-bago kami lagi sinasabi, uy, kantahin nyo naman yung bathala.
0: Yeah.
1: Lagi, parang yun yung title eh.
0: Yeah, ganda, di ba? Ito naman, kailan mo unang na-realize na hindi lang ito personal mong kanta? That it had already become part of the lives and memories of Filipinos.
1: Nung unang-unang revival niya ko, saka yung pangalawa, kasi yung pinakamalaki yung pangalawa, yung Kilabulichi.
0: Yung first circle.
1: Pero ang una kasing nag-revive, yung Apo Hiking.
0: Mm-hmm.
1: So nung ni-revive nila yan, sabi ko, iba na to. Iba na yung level. Apo Hiking na eh. Pero sa dami ng nag-revive sa kanya, mga 12 na nag-revive niyang ko. JR, Casey Tandingan, marami na eh. May Sara Hironi po pa yan. Marami. Basta marami sila. Tuwan-tuwa na ako kasi yung pa lang eh, talagang alam ko malayo na yung narating nung song eh. Saka may gumawa ng pelikula niyan, ang title, One Hit Wonder.
0: Oo, talaga.
1: Si Sura Mires po yung ano yung...
0: Tama. Bida. Naalala ko yun.
1: Yung Momol Nights, pamaya ko lang ang kwento, iba yan eh. Baka maano tayo eh.
0: Ito naman, di ba, John, ako talaga, yung Ako'y Sa Iyo, Kay Akin Lamang, ay hindi lamang isang kantang minahal ng maraming Pilipino. Sa kabila ng mga hamon ng pagiging musikero, ang irregular na kita, ang kawalan ng kasiguraduhan, at ang patuloy na pakikipaglaban para manatili sa industriya, pinili mong huwag talikuran ang iyong calling. You may call yourself a one-hit wonder, but creating one song that continues to live in our hearts of Filipinos all over the world after more than 3 decades is already an extraordinary legacy. At because of dyan, maraming salamat, ha? Abe. At magbabalik po ang Sessions with Brian Yumsuan. More of John Bunda.
3: Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
4: Meron mang chicken and cheese.
5: Chili and cheese.
6: Cheesy pizza.
7: Cheesy spaghetti.
8: Cheesiest cheese dog. Kids
9: can tell. Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansak manok, Magnolia, 100 taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla, kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolate. Magnolia, 100 taon na at hihigit pa.
10: How can we teach? How can we give care? Where do we find entertainment? Where can we go? Without power, life as we know it stands still. That's why we are here, to power you. We power communities and industries with reliable and sustainable energy solutions that meet life's needs both today and tomorrow. We power life so you can enjoy it to the fullest. Aboitiz Power. We power you.
11: He is an icon of democracy who sparked the People Power Revolution, leading the Filipino people to freedom. Ninoy Aquino Day, Bilyonario News Channel.
12: Nope. Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
13: There's another! Tama?
14: Tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng panggulo.
15: Aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
12: Because at BNC, young minds meet fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they on BNC, the Bilyonario News Channel. The day moves fast. Started with the stories that matter. Before the markets react. Before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story. And every story deserves context. Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Bilyonario News Channel. The Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bilyonario News Channel.

0: Grabe. Ang sarap.
1: Basta naman si Minyong.
0: Okay pala to. Panalo, di ba?
1: Pero pwede naman. Ang gitara na wala strap ah.
0: Pero di, pwedeng si Gigi naman.
1: Oh, Gigi naman.
0: Oh, Gigi mag-gitara. Tapos sabihin mo, ibulong mo na lang kay Gigi kung anong gusto mo.
2: 3K ah.
0: Nahihirapan ako kay Jack. Kawawa naman, oh. Ito naman.
3: Pero okay lang din kung pahirapan siya.
0: Okay, ganun. Ito naman. Oh, sige, yan. Pwedeng si Gil. Pwede si John ang sumagot. Yan, ito naman. Ito, John, ha. Ito yung senaryo, ha. You planned the perfect first date, but everything went wrong. Umulan. Na-late ka. Sarado ang restaurant. At naiwan mo pang wallet mo.
3: Siyang siya to.
0: Talaga. Di ba? What song would be perfect na parang soundtrack ng sitwasyon? Parang...
1: Isa lang.
0: Oo.
1: Sasabihin ko sa kanya.
0: Oo.
1: Umuwi ka na, baby.
0: Tama, umuwi ka na, baby. Pag ganun talaga sinabi, parang ito na, wasak talaga.
1: Gastos pa eh.
0: Gastos pa, ito naman, maganda to. Diyan, to, tayo. Saya nito. Ito na, di ba? Kakaiba. First year anniversary, di ba? Siyempre, everything seems fine. Then suddenly, the person you love tells you, hey, John, kailangan natin mag-usap. We need to talk.
1: Okay.
0: Pagkatapos ng usapan, ikaw na lang pala ang naniniwalang kayo pa.
1: Hirap ba?
0: Oh,
3: kalapana yan, kalapana.
0: Oh.
1: Ano yun?
3: Hurt.
2: Hurt.
1: Pwede!
0: Pwede.

0: masakit talaga yun, di ba? Ito naman dyan. Your child is all grown up and kumbaga leaving home to pursue a dream. So anong song ang i-dedicate mo sa anak mo?
1: Nakakalungkot man kong eh. Bibigyan ko siya ng Gary B.
2: Kay tagal na nawala na, babalik ka rin. Babalik.
3: Ginawa mo OSW agad.

because I'm reminded that dati po naging anak po ako ng isang musikero, and I know the struggles. I know the, how painful it is to really struggle and make ends meet, di ba? Hirap po ang buhay ng musikero, kaya ako I really do my best to help them and be with them. And sa akin ho, naging emotional ako sa mga ganitong panahon because it's life. Buhay ho yan eh. Wala tayong magagawa. And it's maraming darating. Pagsubok, sabi nga nila, pagmamahal sa pamilya, and but most especially, they make a living out of good deeds, sabi nga nila. They make us happy. Siguro, it's just siguro, I remind my fellow public servants to be reminded of the practical applications of the law, di ba? Gumawa tayo ng tama para sa mga kababayan natin, lalo na yung mga nagtatrabaho lang ng tama. So, sorry po. Ako naman yung umiyak. Ako naman yung kailangan ng tissue ngayon, di ba? Pero basically, that's it. Sa akin, magsubok lang yan. But at the end of the day, we have to do more for our kababayans na talagang maghihirap. Talagang inabot na pa ako ni Margie ng tissue. So, ano tayo ngayon? Sayang ko yung makeup eh. Pero yan, pero anyway, di ba? Pero, mahal ko kayong lahat. So, yun lang ho. So, maraming salamat po for another sessions with Brian Yamsuman, di ba? Ako nagpapayak dito. Ako to'y naiyak ngayon.

0: natin yung drill lamang, no? Ang importante talaga yung sinasabi natin kanina, no? Yung pag-address nga doon sa mga basic na kailangan ng eskwela. Kasi nandun tayo sa prevention, no? Huwag tayo doon sa ano na lang, magre-react na lang tayo, reactive measures na lang tayo.
1: Kasunod ng school shooting sa Zamboanga at Tacloban, nag-utos ng active shooting drills ang DepEd sa lahat ng paaralan.
2: Pero para sa mga guro, kulang ang naturang hakbang para tugunan ang mga insidente. Posible raw na makasama pa ito sa mental health ng mga estudyante.
3: Short-term solutions lang daw ba ang ipatutupad ni DepEd Secretary Sunny Angara? Ano ba nga ang dapat gawin para tiyaking ligtas sa eskwela? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Check.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Exclusive, may peking plaka na? Misdeclared pa? Porsche Spider ni na Derek Ramsey at businessman AJ Violago, dinaya umano ang mga dokumento ayon sa BOC. Kaso ng aktor, pasok daw sa smuggling. Isa pang exclusive, Bulacan Governor Daniel Fernando hugas kamay sa mga flood control project. Pero dating District Engineer Henry Alcantara, inimbitahan daw siya sa mga bidding. Exclusive pa more, Attorney Levito Baligod, sinuhulan umano ang ilang dating tauhan ni Saldico para sumali sa 18 Maleta Boys. Puro shooting drills lang, DepEd Secretary Sunny Angara pinuntirya ng teachers group. Pinay na dating kandidato sa New York City naghain ng guilty plea sa kasong wire fraud. At bagong trend from the trendsetter, first Adidas collab ni Jenny pinasilip na.

0: Back in the spotlight ang Portia Spider ng aktor na si Derek Ramsey at ang negosyanteng si AJ Violago. Bukod kasi sa peking plaka misdeclared, din ang luxury car umano. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve.
1: Manong mga dokumento para hindi makapagbayad ng wastong buwis. Ito ang nadiskubre ng Bilyonaryo News Channel sa nakalap na import documents ng kontrobersyal na Porsche 918 Spider na kamakailan ay inimpound ng Land Transportation Office dahil sa umano'y paggamit ng peking plaka. Batay sa dokumento, September 2021 nang ipasok sa bansa ang luxury car sa ilalim ng isang trading and importing company sa Quezon City. Pero imbes na Porsche 918 Spider, nakadeklara ito bilang Porsche Boxster. Dahil sa misdeclaration, hindi raw ito nakapagbayad ng wastong halaga ng buwis. Kinumpirma rin ito ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Anya, nakipag-ugnayan na rin si LTO Chief Marcos Lacanilaw sa BOC para alamin ang importation details ng naturang sasakyan.
2: Yung mas mahal na uri ng Porsche, yung tinatawag na Spider Porsche na limited edition, na nagkakahalaga nung panahon na ito'y pumasok ng 2021, between 75 to 100 million pesos. Ang Boxster na panahon na yon ay between 6 to 10 million, depende sa specs. Ano? Ngayon, dahil sa idinikla lang ito na 6 to 10 million, ang pinagbayaran buwis lang nito ay mababa sa 2 million, 1.8 million pesos lang. Na ang dapat pinayaran nito ay mahigit 30 to 35 million pesos. So, naisahan dito ang gobyerno na daya.
1: Dahil sa impormasyong lumabas sa investigasyon, obligado raw ngayon ang BOC na bawiin ang sasakyan. Una nang lumabas sa LTO records na ang artistang si Derek Ramsey ang nagmamay-ari ng Porsche. Pero batay sa mga ulat, ang negosyanteng si AJ Violago umano ang nagmamaneho sa sasakyan nang mamataan nito nila Kanilaw na may personalized plate. Hindi umano ay nagkabentahan na raw kasi sina Ramsey at Violago pero wala pang pinal na pagkakasundo. Mula nang mangyari ang insidente, sinuspindi na ng ahensya ang driver's license ni Violago habang ang Porsche ay isinuko naman ni Ramsey sa LTO.
2: Ang trabaho natin, kahit ikaw ay sikat, ikaw ay makapangyarihan, o ikaw ay nasa pwesto, kailangan natin ipatupad ang batas. Sa kaso na to, ito ay kaso ng smuggling, kailangan natin talaga itong hulihin.
1: Ipinag-utos na ni Pomuceno ang paglalabas ng warrant of seizure and detention laban sa sasakyan. Hiningi na rin ng BNC ang panig ni Ramsey bilang registered owner. Paglilinaw niya, hindi siya ang nag-import ng sasakyan at binili niya lang daw ito in good faith. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.

0: Wala nga ba talagang alam si Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga higanteng flood control projects sa kanyang lalawigan? Batay sa DPWH documents na nakuha ng Bilyonaryo News Channel, kasama ang kanyang opisina sa mga inimbitahan para maging saksi sa bidding process. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimbang.
1: Maring iginiit ni Bulacan Governor Daniel Fernando na wala siyang alam sa 41 billion pesos worth of DPWH flood control projects na inilaan sa kanyang lalawigan sa loob ng 4 na taon. Sa isang panayam nitong Webes, sinabi nito na hindi dumadaan sa kanyang opisina ang mga national project. Wala rin daw siyang kamalayan na lumobo na sa mahigit 40 bilyong piso ang pumasok na pondo sa kanyang nasasakupan mula 2022. Sa halip, nakafocus anya siya sa mga lokal na proyekto tulad ng mga kalsada at mga multipurpose buildings. Pero tila taliwas ito sa DPWH document na nakuha ng Bilyonaryo News Channel. Noong November 22, 2024, sumulat ang DPWH Bulacan First District Engineering Office kay Governor Fernando. Ayon sa liham, iniimbita ang gobernador o sinumang representative mula sa kanyang opisina na maging non-voting member observer para sa gagawing submission and opening of bids sa December 13, 2024. Kabilang dito ang bidding ng ilang infrastructure projects sa loob ng Bulacan. Ang mismong sumulat, walang iba, kundi ang isa sa kasalukuyang flood control state witnesses na si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara. May tatak din ito ng opisina ni Governor Fernando bilang tanda na natanggap niya ang liham. Base sa procurement livestream ng Bulacan First DEO, 11 proyekto ang binuksan for bidding noong araw na ito. Lahat ay flood control projects na halos magkakapareho ng presyo. 9 proyektong kung hindi 92.6 million pesos ay 92.8 million pesos each at 2 proyekto na mahigit 69 million pesos each. Karamihan din sa mga proyektong ito na sungkit ng mga contractor na implicated ngayon sa flood control scandal investigation, ang top-notch catalyst builders, Wawaw Builders, at Sims Construction Trading. Ayon yan sa post-contract award disclosure summary report ng DPWH. Sa ulat na ito, si former Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang nakapirma bilang Bids and Awards Committee Chairman. Mula nang buksan ng flood control scandal investigation noong nakarang taon, naging hotspot ang lalawigan ng Bulacan matapos lumobo ang pondo ng flood control projects dito. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang Bulacan bilang isa sa most flood-prone provinces sa buong bansa. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na hingin muli ang panig ni Governor Fernando hinggil sa DPWH documents, pero hindi pa ito tumutugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
2: Nakuha rin ng Bilyonaryo News Channel ang sinumpaang salaysay ng higit 20 security aid ni dating Congressman Zaldy Co. Kabilang sa kanilang mga isiniwalat ang panunuhol umano ni Attorney Levito Baligod. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Aabot umano sa mahigit 100 ang mga security aid ni former Representative Zaldy Co. May 18 mula sa kanila ang nagsabing nag-deliver umano sila ng mali-maletang pera sa ilang politiko, kabilang na kay former House Speaker Martin Romualdez at PBBM. Pero nabawasan na sila matapos bawiin ang 4 ang kanilang mga pahayag. Idagdag pa rito si Orly Cuteza na dati ring Marines. Eksklusibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang 25 sinumpaang salaysay ng iba pang former security aide at drivers ni Zaldy Co. Kabilang ito sa mga isinumite ng kampo ni former Speaker Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kampo ni Romualdez, nakuha rin nila ang mga kopya mula mismo sa mga abogado ng mga ex-aide and drivers. Lahat sila iisa ang salaysay na base sa kanilang karanasan at kaalaman, wala silang nakita na nagatid ng mga maletang may pera sa sinumang mga opisyal, kabilang na sa ilang senador, kongresista o maging kay PBBM. Pagbubunyag naman ng 15 mula sa kanila, nilapitan at hinikayat umano sila ni Attorney Levito Baligod para raw sumama sa 18 maleta boys, kapalit ng pera at iba pang binipisyo. Hindi naman idinetalye kung magkano ang halaga. Kasama rin daw ni Baligod ang ilan pang nagngangalang Ross Bert Wopan, Benny Bulontate, Johnny Buduan at si Tube. Na base sa pagsasaliksik ng BNC, miyembro rin ng umano'y Maleta Boys. Ayon pa sa mga dating aid at drivers ni Co, hindi rin daw sila tinakot o binayaran para gawin ang kanilang salaysay. Ayon pa sa informant ng BNC, may naghahanap umano mula sa ombudsman at kampo ni Romualdez sa lahat ng mga naging security aid at drivers ng puganting si Zaldy Co. Kinukuha pa ng Bilyonaryo News Channel ang panig ni Atty. Baligod kaugnay rito. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
0: Pirma ng mga abogado sa Ronda Inn and Mendiola Law Firm na nakipagkita sila sa arestadong talent manager na si Alias Ken at kay dating Congressman Jing Paras. Pero wala raw silang ginawa na labag sa batas.
4: They can file whatever, you know. We didn't do anything wrong.
0: Ito ang giit ni founding partners ng Ronda Inn and Mendiola Law Firm sa gitna ng alegasyong sangkot sila sa umano'y honey trap plot laban kay E.S. Ralph Recto. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni na attorney Rui Ronda Inn at attorney Orly Mendiola na nakipagkita sila kay dating Congressman Jing Paras at sa arestadong talent manager na si Alias Ken. Pero ayon kay Ronda Inn, hindi niya ito ginusto.
4: And I said, not my thing eh. And in fact, I was just telling Orly that I don't want to take on any more cases until year end. See, Jing really just didn't force me, didn't twist my arm, pero he used that classmate card. See, na classmate, do this for me.
0: July 15 nang nangyari ang unang meeting na dinaluhan din ng apat na babae na may testimonya raw laban sa isang senior official. Sina Mendiola sana ang gagawa ng affidavit.
4: We weren't tasked to represent them or anything. And during the initial part, the ladies were asking if what would be their liability, possible liability on their transactions, past transactions. I was taking mental notes. I wasn't taking down anything.
0: Ayon kay Mendiola, kapani-paniwala ang narinig nilang alegasyon.
4: My basis for saying that is that because I haven't heard any contrary information. But then again, there are a lot of details that I had to complete. That's the reason why we reset.
0: Naganap ang ikalawang pagtitipon noong July 26. Pero hindi umano natuloy ang paggawa ng affidavit matapos tanggihan ni Ronda Inn ang hinihinging pera ni Alias Ken.
4: In fact, the video on the July 26 would even show that I was handing out some money. For gasoline money. Because they were asking, you made us come here. You know.
0: Ayon din kina Attorney Ronda Inn at Attorney Mendiola, hindi nabanggit sa kanilang mga meeting si Congressman Leandro Leviste, na sangkot din umano sa honey trap plot.
5: Kinontra ni Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso ang pahayag ng DILG na walang security lapses sa nangyaring Zamboanga school shooting. May panawagan naman si Senador Bam Aquino sa mga paaralan. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado live mula sa Ateneo de Zamboanga University. RJ.
6: Yes po rin, nakumbinsido nga si Zamboanga City Mayor Kimmer Adam Olaso na may pagkukulang ang Ateneo management sa nangyaring school violence sa kanilang junior high school campus. Nakalusot kasi sa school building ang dalawang baril na ginagawa ng estudyante sa pamamaril.
7: Hindi pa man tapos ang investigasyon ng SITG sa nangyaring pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School, inihayag na ni DILG Secretary John Vicky Remulla na wala umanong naging security lapses ang management ng paaralan, pero tila kinontra ito ni Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso. Ayon sa alkalde, hindi pwedeng walang pagkukulang ang Ateneo dahil nakapasok sa school building ang dalawang baril na ginamit ng grade 8 student sa pamamaril.
8: That is on his belief, no, sa kanya yun. But on my side, I have to evaluate Ateneo first. Paano nakapasok sa loob? So, security are there. Pero sa totoo, siguro nakalusot. So lapses are there. Hindi pa pwede walang-wala. If you ask me that question, but I don't know if Secretary spoke that matter. I never heard him talking that, no.
7: Pero ayon kay Mayor Olaso, hindi rin dapat isisi lahat sa Ateneo management. Tingnan din daw dapat ang naging pagkukulang ng security agency na siyang may hawak sa mga security guard ng paaralan. Naniniwala din ang alkalde na hindi lang ang online game na Roblox ang dahilan kung bakit nagawa ng grade 8 student ang karumaldumal na krimen.
8: Malamang may problema. Hindi pa pwede because a normal person can never get a gun and pinpoint to someone and shoot one by one. No, may problema yung bata.
9: Yung bata, yeah.
8: No, eh, something is a problem with the school maybe, or with the teacher maybe, with the classmate maybe. Hindi pa pwede na, tell you honestly, I don't want to talk you out of the box. Kasi kung normal tayong tao, hindi tayo pwede lalabas ng baril at puputok na lang. Something wrong. May galit ka. Kanino? And that is what we're trying to figure out. Kanino yan?
7: Sa naging pahayag ni Secretary Remulla, sinabi nito na hindi biktima ng bullying ang grade 8 shooter. Hindi rin siya depressed o galit sa kanyang teacher dahil sa grado. Wala rin daw siyang kasama na nagplano at nag-execute ng school violence. Mananatili namang suspendido ang klase sa lahat ng school campus ng Ateneo hanggang sa susunod na linggo.
10: For this reason, the return of our grade school and junior high school students will be gradual. Classes will remain suspended from August 24 to 28, and from September 1 to September 4, students will be given non-academic activities through an alternative learning modality focused on emotional well-being.
7: Pinulong naman ng lokal na pamahalaan ang lahat ng school officials at universidad sa lungsod para pag-usapan ang mga dapat baguhin sa seguridad ng mga paaralan. Ito rin ang gustong isulong ni Senador Bob Aquino sa kanyang pagbisita ngayong araw sa Zamboanga City. Ayon kay Aquino, panahon na para sa batas ang kanyang isinusulong na School Safety Act na layong paigtingin pa ang seguridad sa mga paaralan. Ilan sa mga provisyon ng proposed bill ay ang mas mahigpit na school campus security, dagdag na security personnel, standardized emergency response protocol at regular safety training. May mental health and psychosocial support din at community participation sa school safety program.
6: Puri na patuloy naman ang pagsasagawa ng local police ng simulation exercise sa ilang mga paaralan dito po.
5: Okay, medyo nagkaroon ng problema sa ating komunikasyon. Ngunit maraming salamat, RJ Rosalado, nag-ulat live mula sa Ateneo de Zamboanga University.
2: Dadaan muna sa Bureau of Customs ang mga kaso ng gasolinahan na na-flag sa fuel marking drive ng BIR. Ayon sa Energy Department, sisilipin muna ng Customs ang posibleng kaso ng tax evasion ng 25 gas stations na bumagsak sa field testing sa fuel marking operations nito sa Luzon. Kasunod ng investigasyon, posibleng suspindihin o ikansela ng BOC ang permit ng gasolinahan. Ipapaalam din ito sa DOE at posibleng ikansela rin ang accreditation ng mga ito bilang importer at biofuel participant.
11: In the U.S., a Filipina pleads guilty to wire fraud in a scheme to defraud New York City's campaign finance system. Ang detalyes agenda report ni U.S. correspondent Don Tagala.
12: Maaaring humarap sa 20 years na pagkabilanggo si Filipina MAGA, Angela Aquino, dahil sa kasong wire fraud.
13: My name is Angela Aquino. I'm under the Conservative Party and hoping and I'm praying to get the endorsement of the Republican Party.
12: Kilalang conservative Republican si Aquino. Pero noong 2025, tumakbo siya bilang Democrat sa Blue City ng NYC para sa posisyong public advocate. Sa federal court sa Brooklyn, Aquino pleaded guilty to wire fraud in a scheme to defraud the city's campaign finance system and illegally obtain matching funds during her run. Ayon sa court documents, para makatanggap ng public matching funds na aabot sa halagang $1 million, kailangan makapag-raise ang kandidato ng $125,000. Pero sa halip na manggaling sa supporters,

0: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
1: My name is Antonio.
2: Steve Angels, the movie guy.
3: I'm Cheryl Pickshaw.
4: Rowena Papasin.
5: Dikmilan Meva.
6: I'm Kevin Manalo.
7: Camila Iman.
8: Penny Espinosa. Billionaire News Channel.
0: BNC International Correspondent is everywhere. In a time when every issue has two sides.
9: It said that it is also initiated.
10: Nashock ako din sa mga salita niya.
11: It is a matter of personnel and resources management.
12: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
0: But here, every voice gets heard.
13: The area in question was discovered by somebody who turned it over to the Philippine government.
14: Baka naman may abubad.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
15: Traffic check muna tayo ngayong Friday holiday. Sa Elliptical Road, maluwag ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview at Quezon City Circle.
16: Pasintabi po sa sensitibong balita, natagpuang wala ng buhay ang tatlong mag-iina sa loob ng abandonadong SUV sa barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata, nag-uulat ng live mula sa San Rafael, Bulacan. John Riz.
17: Pinky bangkay ng mag-iina ang bumulaga sa mga residente sa barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan nang silipin nila ang umano'y dalawang araw ng inabando ng SUV sa lugar. Kabilang sa mga biktima ang 31 anyos na ina at dalawang anak nito, isang siyam at isang apat na taong gulang na mga musmos na para-parehong may tama ng baril. Ayon sa barangay secretary na si Jun Villarama, natuklasan ang sasakyan lulan ng ang mga biktima sa isang liblib na bahagi ng kanilang barangay nitong Huwebes ng hapon. Matapos makatanggap ng tawag mula sa ilang residente na humingi ng tulong para tingnan ang CCTV footage malapit sa lugar dahil dalawang araw na umanong hindi umaalis ang sasakyan kung saan natagpo ang lulan ang mag-iinang biktima. Pero walang CCTV sa lugar. Dagdag pa ni Villarama, posibleng Miyerkules pa ng gabi ng abandonahin ng sasakyan sa San Rafael sa isinagawang reenactment ng PNP Soko. Base sa trajectory analysis ng mga otoridad, walang tama ng bala mula sa labas ng sasakyan. Sumasa ilalim na sa cross-matching at paraffin test ang mga nakuhang ebidensya kabilang na ang 9mm na baril na natagpuan sa loob mismo ng SUV. Ayon kay PRO 3 Chief Brigadier General Jess Mendez, nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente.
18: Hindi mo masasabing case closed because we are not receiving the official transmittal of the result from the forensic group. Kasi ng angulo, kailangan nating i-check at tingnan.

0: hindi tayo magpo-focus lang sa isang side or other side. Lahat ng anggulo kailangan ma-check natin.
1: Sa ngayon, hindi pa rin tuluyang isinasantabi ang anggulong foul play at hindi pa natutukoy ang motibo sa insidente. Pero kabilang sa mga tinitingnang anggulo ng mga otoridad ay problema sa pinansyal at relasyon. Mayroon na ring lead ang pulisya sa posibleng persons of interest pero under verification pa ang mga ito. Pinky, sa ngayon ay tinatapos pa ng mga otoridad ang autopsy sa mga labi ng biktima. Hiniling naman ng mga nauli ng pamilya ang privacy sa gitna ng kanilang mga pangungulila. Pinky?
2: Maraming salamat, John Riz Calata. Nag-uulat ng live mula sa San Rafael sa Bulacan. Arestado sa Pasay City ang isang job order employee at volunteer ng NBI matapos magpanggap umano na ahente para mangikil sa mga negosyante. Umabot na raw sa higit 1,000,000 piso ang nahuthot ng mga sospek gamit ang pangalan ni NBI Director Melvin Matibag. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
3: Hindi na nakaimik pa ang lalaking ito ng kumprontahin at posasan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division nitong Miyerkules ng tanghali sa Pasay City. Timbog ang lalaki sa tangka nitong pangingikil sa isang negosyante na ayon sa NBI ay isa lang umano sa mga binibiktima nito. Kinilala ang suspect na si alias Kuya Gat, isang contractual employee ng NBI na ang modus ay magpanggap umanong ahente para makahuthot ng pera sa mga negosyante sa Mindanao.
4: Kumapa ka ba? Ahente ka ba?
5: He's an NBI employee, job order siya. At nag-iikot sa Mindanao, may mga pinapaikot na sinasabi na utos ng direktor para mangolekta ng mga iba't ibang halaga doon sa mga tao. Medyo may mga negosyo roon na hindi nakarehistro ng tama. At nabalitaan ko yan, may nagreklamo sa akin na isang mataas din na official doon. Kaya nagpakasa ako ng entrapment operation.
3: Bukod sa mga peking ID, nahulihan din si alias Kuya Gat ng baril. Ayon sa NBI, questionable rin ang dokumento ng armas.
5: Yung report sa akin una, 1.7 na yung nakukolekta eh. Na yun daw, pinapakolekta daw ng director. 1.7 million. So wala po tayong inutusan na ganyan. Kaya panawagan ko sa mga tao, may pagbigay gumagamit po ng pangalan ng NBI at ang pangalan ko bilang director para magkaroon ng financial advantage. Ipagbigay, alam niyo po sa amin, natuhulihin po namin ito.
3: Arestado rin sa operasyon ang isa pang lalaki na isa naman daw volunteer sa NBI at kasabwat din sa umano'y pangingikil. Pareho nilang itinanggi ang alegasyon. Mahaharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso, kabilang na ang robbery extortion at usurpation of authority. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
6: Na-recover ang isang baril sa bag ng 14-anyos na estudyante sa Pinamungahan, Cebu, na kumpiska sa surprise bag inspection. Sa Lutod National High School, ang .357 Magnum Revolver, pagmamayari umano ito ng lolo ng menor de edad, na i-turn over na sa Municipal Social Welfare and Development ang bata habang hinihintay ang kanyang mga magulang. Pinaigting na rin ang seguridad sa paaralan.
2: Ipinag-utos na ng DepEd ang nationwide active attack drill sa mga paaralan. Pero para sa grupo ng mga guro, hindi ito sapat para pigilan ang mga karahasan. Narito ang exclusive agenda report ni Ryan Reloban.
7: Nakukulangan ang ilang grupo ng mga guro sa mga hakbang ng Department of Education or DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Sunny Angara laban sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay Alliance of Concerned Teachers, National Capital Region Chairperson Ruby Bernardo, sinabi niyang nakakabahala na ang siyam na insidente ng karahasan sa mga eskwelahan kabilang na ang dalawang shooting incidents. Hindi raw sapat ang shooting drill para pigilan ang insidenteng ito. Ngayong araw rin kasi ay inilabas ng DepEd ang isang memorandum na naguutos sa mga pampubliko at pribadong paaralan, elementarya hanggang high school, na magkasa ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents simula August 25, araw ng Martes.

0: Martes. Ayon sa kagawaran, ikakasa ang drill alinsunod sa contingency plan for active attack incidents ng bawat paaralan. Pero para kay Bernardo, kulang ang shooting drill at dapat maging maingat ang DepEd sa pagsasagawa nito. Dahil ayon sa ilang eksperto, may malaking epekto ito sa mental health ng mga kabataan. Dapat anya pagtuunan ng pansin ni Secretary Angara ang mga kakulungan sa loob ng paaralan kabilang na mga personnel at ang long-term solution.
1: Hindi sapat yung drill lamang, no? Ang importante talaga yung sinasabi natin kanina, no? Yung pag-address nga doon sa mga basic na kailangan ng eskwela, tapos yung pagbigay ng mga mental health personnel, security personnel, no? At yung pangmatagalang solusyon tulad nga nung pagpapababa nga ng ating teacher-student ratio. Actually, kahit nga yung mismong mga guidance office, halos wala tayo yan eh. Sa gilid lamang nagkakaroon ng mga counseling sa schools natin eh. So, yun sana. Kasi nandun tayo sa prevention, no? Huwag tayo doon sa magre-react na lang.
0: Sang-ayon din si Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas na dapat unahin muna ni Angara ang pagdadagdag ng mga guidance counselor sa mga paaralan.
2: Kailangan natin talaga ng all-site approach. Kabilang po dyan, siyempre, yung maayos po na school guidance and counseling. No? Kailangan natin po natin ang matiyak po na yung ating mga bata ay nagagamayan. Ano? Nagagamayan po ng mabuti ng ating
0: Panawagan ng mga guro sa DepEd, huwag lang maghanda sa oras ng pamamaril. Dahil una, dapat raw ay may sapat na hakbang para hindi ito mangyari sa loob ng mga paaralan. Para sa Agenda, Ryan Reloban, Billionaire News Channel.
3: Umaandar na ang implementasyon ng Drainage Master Plan sa Metro Manila para lutasin ang problema sa basura at baha sa rehiyon. Ayon yan kay MMDA General Manager Nicolas Torre, suportado rin ni Torre ang waste-to-energy facilities sa bansa. Ayon kay Torre, nagsisimula na ang implementasyon ng Drainage Master Plan ng Metro Manila. At hindi pwedeng sabay-sabay ang programa ng mga ahensya na kabilang sa plano. Dagdag ni GM Torre, may nasimulan ng programa ang DPWH at mga LGU. Ginawang halimbawa ni Torre ang mga sinimulan na ng MMDA na tinatawag na Sponge City Project. Sa pamamagitan ng pagbubutas sa mga gilid ng kalye at paglagay ng lupa, makakasipsip ito ng mas malaking volume ng tubig baha.
4: Ito po ba yung sinasabi rin yung Sponge City?
5: We have already started dito sa area na C5. May mga parks at saka sa mga parks yun sinisimulan natin. Na hindi simento ang parks, kundi dapat may mga butas yan na dapat natural ang greening niya. Hindi po pwede na ngayon solid na simento, kundi dapat may butas kung saan dapat babalik ang absorbing capacity ng lupa.
3: Nauna nang ininda ni League of Municipal Cities President Francis Zamora ang pangangailangan ng bawat syudad ng suporta mula sa national government para sa gastos sa dredging.
4: I mean, how much budget does every LGU need so that each city municipality has its own dredging system?
6: Oh, okay ma'am, napakamahal po ng mga heavy equipment nito. Ang habol nga natin is the national government can also deploy its personnel, its heavy equipment to help.
3: Sinabi naman ni Torre na pinaglalaanan ng pondo ang regular na dredging ng mga daluyan ng tubig dahil patuloy na naiipon ng lupa at basura sa ilalim ng mga ito.
4: Ano ba ang sinabi sa atin ni Mayor Zamora?
7: Mahal daw ang isang dredging equipment.
5: Tuloy-tuloy ang trabaho ng mga yan dahil kailangan nating i-maintain yung depth ng ating mga major waterways.
3: Sumang-ayon naman si Torre kay Zamora at sa mga mayor ng Metro Manila na panahon na rin para repasuhin ang batas na nagbabawal ng pagsusunog ng basura. Anya, kailangan ng payagan ang waste-to-energy incinerators na hindi nakakapinsala sa kapaligiran. Ginawa niyang ehemplo ang waste-to-energy model na matatagpuan sa Batangas kung saan epesyente na nakokolekta, nase-segregate at nare-recycle ang basura.
4: Lahat ng mga mayor, okay na sila sa incinerators. Are you also a proponent of that?
5: It is being done in many other parts of the world. Okay, so maybe it's time for us to step up, examine the law, and adjust as necessary. And you'll be surprised na may gumagawa na niyan. One is in Batangas.
3: Gate ni Torre, bukod sa dredging at waste-to-energy programs, kailangan ding tutukan ng disiplina sa pagtatapon ng basura sa mga komunidad. Ginawa niyang halimbawa ang Marikina, na anyay may nabuong kultura sa pagpapanatili ng kalinisan sa komunidad. Isinusulong din ni Torre ang Mobile Materials Recovery Program. Sa bawat recyclable plastics na ibinibigay, ay may kapalit na puntos. At kapag nakaipon, ay pwedeng kapalit naman ng mga groceries. Walang maibigay na timeline o schedule para sa panaybanggit na master plan kontra baha at basura ang MMDA-GM. Kundi pangako na ginagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya sa ngayon.
8: Transparency at pagtanggal ng red tape, ilan lang yan sa mga prioridad ni bagong PhilHealth President Dr. Beverly Ho. Yan ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
9: Pinag-aaralan ni bagong PhilHealth President Dr. Beverly Ho ang pagbigay ng front-loaded inpatient payments sa mga ospital. Paliwanag ni Dr. Ho na ito ang pagbibigay ng paunang reimbursement sa mga ospital para mapabilis ang serbisyo sa mga PhilHealth members.
10: If you're a hospital, every year you get a total of say 100 million pesos worth of reimbursements. Are we able to give you a portion of that earlier? But then we will just audit you for the number of cases that you see versus that.
9: Sa kanyang unang panayam sa Billionaire News Channel sa programang At the Forefront, sinabi ni Dr. Ho na balak din ng PhilHealth na mag-invest sa matinding IT system para ma-monitor ang reimbursements sa mga ospital. Makakatulong din ito sa pag-detect ng fraudulent claims.
10: Imposible namang walang fraud, right? Mm-hmm. So I guess what we're making sure lang now is the thresholds are within, no, international standards of what we should manage. Mm-hmm. That's one. And then second, it's the minimum that we can. And then third, that we also have systems in place to track it.
9: Bibigyan ng prioridad ni Dr. Ho ang transparency sa ahensya at pagtanggal ng red tape.
10: More transparency, definitely. More efficiency in frontline services, cutting red tape as much as possible for member frontline services, but also for the doctors and the healthcare providers who apply for their accreditation. Right? So definitely that's that. And that will be enhanced or empowered or facilitated when we actually invest in a very good IT system.
9: Ayon kay Dr. Ho, mas paigtingin nila ang ugnayan sa DOH, lalo na't nakatrabaho na niya si Health Secretary Dr. Edwin Mercado. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
11: From ambassador to collaborator, after appearing in numerous Adidas campaigns, trendsetter Jenny finally gets her own shoe collection. In-unveil na ng sportswear giant ang kanilang first ever collab na Superstar Square Ballet, a fresh take on the classic Superstar shoe. It's ballet-inspired, square-toed, and comes in black and white. Of course, tampok pa rin ang signature three stripes, and the collection will be released on September 1st. Another record for The Odyssey. The Christopher Nolan film is officially the highest-grossing R-rated movie of all time, with $1.352 billion worldwide. Nabit nito ang Deadpool and Wolverine, which earned $1.338 billion. On his X account, Deadpool star Ryan Reynolds congratulated the cast and crew ng The Odyssey. He also shared an edited clip of Matt Damon apparently stumbling upon the famous fight scene between Deadpool and Wolverine. The Odyssey is also Nolan's biggest movie of all time and the highest-grossing IMAX release.
12: 43rd death anniversary ni dating Senador Ninoy Aquino inalala. At gaganap ng Kratos God of War TV series, sino kaya? Susunod yan sa Agenda.

0: Get today's memo.
1: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT.
2: Sa nangyaring school shooting sa Tacloban.
3: How do we make sure that this doesn't happen again?
1: Do you agree? We are already in the upper middle income status.
4: Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank.
0: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
5: From coast to coast in North America.
6: Problema pa rin ang teacher shortages sa Amerika. Helping fill the gap, mga J-1 exchange teachers mula Pilipinas.
7: I teach them to solve it pen and paper. Just like in the Philippines, dalang pa rin yung paano ka nagtuturo sa Pilipinas.
5: Mga kwentong Pinoy ang bida.
8: My name is Mary Rivera.
9: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
10: Ito ang Agenda North America.
11: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview.
12: Higit 70 indigenous families ang masasapol ng Paxilica Project sa Tarlac. Ano kaya ang plano ng gobyerno sa mga apektadong katutubo? Narito ang exclusive agenda report ni Ched Gatchalian.
13: Matapos ang protesta ng ilang grupo sa harap ng NCAP nitong nakaraang linggo, kaugnay sa Paxilica Project, may nais linawin sa NCAP chairperson at secretary Nancy Katamco. Hindi raw totoo na walang ginagawa ang ahensya sa gitna ng mga pangamba ng ilang indigenous people na sinasabing maapektuhan ng itatayong proyekto.
14: Hindi po statement ni NCAP ang kailangan na marinig. Ang kailangan pong marinig ay yung boses ng community. Yun din ang sinasabi natin sa BCDA, nagkaroon po tayo ng meeting kahapon, na if matuloy po itong projects na to, kailangan po ng ang mga katutubo po na nandun po sa Tarlac ay kailangan po magkaroon ng meaningful participation.
13: Kinumpirma ni Katamco na ayon sa plano ng BCDA, ang sitio sa Pangkawayan sa Capas Tarlac ang sentro at pinakamaapektuhan ng itatayong AI hub. Nagtungo sa sitio sa Pangkawayan ng ahensya kahapon para ituloy ang census at validation nila sa mga kabahayan ng AITA sa lugar. Ayon kay Katamco, 73 na pamilya o kabahayan ng mga katutubo ang maapektuhan doon at mayroon ding 2 bahay na pagmamayari ng non-IPs.
14: Hindi po pwede na hindi isa walang bahala yung kanilang a meaningful participation, ibig sabihin pakikilahok. Sa dialogue, sa inception of the project. Yung sinasabi din ng BCDA na nakausap po natin, na lalagyan po ng ano po yung maging plano for the IPs to preserve also their culture. Like yung saan sila pwede magre-ritual, saan yung kanilang burial ground.
13: Magkakaroon pa raw ng series of discussion sa pagitan ng BCDA at NCIP para malinaw ang mga plano sa katutubo. Dapat din daw ay magkaroon ng Memorandum of Understanding sa mga commitment na ibibigay para sa mga IP. Para kay Katamco, konektado raw mga krisismo sa kanya sa increased visibility niya sa trabaho. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
15: Mga power utility at di mga consumer ang dapat sumalo sa gastos ng technical system loss charges. Yan ang isinusulong ni Senate President Win Gatchalian kasama ang pag-alis ng VAT sa singil sa kuryente. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
16: Distribution utilities daw ang dapat sumalo ng technical system loss charges dahil sila anya ang may kakayahan na bumili ng mga bagong kagamitan at mag-upgrade ng mga linya at substation. Ito ang pananaw ni Senate President Win Gatchalian sa gitna ng mga pagdinig sa Senado kaugnay sa pagtanggal ng system loss charges. Isa ang technical system loss sa mga uri ng system loss charges na binabayaran ng mga consumer. Ito ang mga nawawalang kuryente mula sa power lines papunta sa mga power plants hanggang sa destinasyon nito.
17: Kung sino ang accountable sa pagbaba ng system loss, dapat siya ang sumalo ng system loss. Alam ko ang system loss ay inherent yan. Hindi matatanggal yan sa pag-transmit ng kuryente. Pero ang dapat nating tanungin ay sino ba ang mayroong kapangyarihan na babaan yan?
16: Iminungkahi rin ni Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na isama sa kalkulasyon ng cost ang technical system loss charges sa halip na isama sa revenue o kita.

0: Noong naipasa ang Ease of Paying Taxes Act, may probisyon daw kasi dito na nagsasaad na hindi lahat ng bayaring na ipapasa sa consumer ay otomatikong may VAT. Kaya regulasyon na lang anya mula sa ERC ang kinakailangan para matanggal din ang VAT mula sa system loss charges. Ipinunto naman ni Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo na kakailanganin nga ring magtayo ng dagdag distribution lines at substations para matugunan ang problema sa system loss. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonero News Channel.
1: Nakaambana naman ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo sa Martes. Kasabay nito ang lumalaking banta ng inflation. Yan ang Agenda Report ni Che Sulit.
2: Rain or shine, kailangan magmaneho ng motoristang si Antonio papunta sa trabaho. No choice daw, kaya nagtitiis na lang siya tuwing sumisipa ang presyo ng produktong petrolyo.
3: Una, yung sahod hindi naman talaga totally tumataas. Bilihin, tumataas. Hindi naman pwedeng umanda rin sa sakyan ng walang gas. Sana yung government natin makaisip sila ng solusyon.
2: Nakaamba sa susunod na linggo ang isa pang round ng oil price hike, dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellias, posibleng umakyat ng higit 2 piso ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman, may inaasahang patong na hindi bababa sa piso. Sabi ni Bellias, tumaas ang presyo ng langis sa international markets. Inaasahan anya ng industry players na posibleng lalo pang tumagal ang hidwaan sa pagitan ng US at Iran matapos mawala ng bisa ang MOU na pinirmahan noong June.
4: It's worrisome because if the Iranian conflict sana was resolved already, then we were expecting consumer sentiment to improve, oil prices to go down, and then of course the economy to improve. So everything you said are concerns: inflation, consumer sentiment, GDP. So we just really have to tighten our belt.
2: Ayon kay BDO Capital President at ekonomistang si Ed Francisco, mas maingat ngayon sa paggastos ang mga consumer.
4: Several business organizations, and I am part of many of those, have requested or urged the government to focus on the economy rather than politics, because this thing with the senators, this thing with the vice president's impeachment is distracting us, but it's not helping the economy.
2: Panawagan ni Francisco sa pamahalaan, ekonomiya muna bago politika. Ipagpatuloy rin ang pamamahagi ng targeted assistance sa mga nangangailangan. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonero News Channel.
1: Panatilihing buhay ang paniniwala ni Ninoy sa lahing Pilipino. Yan ang panawagan ng pamilya at mga taga-suporta ni dating Senador Ninoy Aquino sa pag-alala sa kanyang 43rd death anniversary. Yan ang Agenda Report ni Lade Cabagani.
5: 43 taon matapos ang pagpaslang kay former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., huling nagtipo ng kanyang pamilya at mga taga-suporta para alalahanin ang kanyang buhay, sakripisyo at legasiya. Nagkaroon ng misa sa musileo ng Aquino family sa Manila Memorial Park sa Paranaque. Panawagan nila, panatilihing buhay ang paniniwala ni Ninoy sa lahing Filipino. Dinaluhan ito ng magkakapatid na Aquino at kanilang mga pamilya. Present din ang ilan sa mga dating cabinet officials ng Pinoy administration at ilang taga-suporta ng pamilya Aquino mula sa August 21 movement. Si Chris Aquino na hindi nakadalo dahil sa iniindang sakit, nirepresent ng anak na si Bimbi. Binalikan naman ni Kiko Aquino D ang mga salita ni Ninoy na the Filipino is worth dying for.
6: I think today, because of all of the things that are happening around us in the country, maybe even the world, we're being robbed of hope. And I think Lolo Ninoy is a very good example of someone who didn't let people take hope from him. Lolo Ninoy himself admits that there were times when he doubted. There were times when he said that parang mas mahal pa ng mga Pilipino yung kanilang mga tanikala kaysa sa mga karapatan at kalayaan nila. But I think by the time that he was freed, by the time that he was sent to exile in the United States, he had made up his mind that no, the Filipino is indeed worth dying for.
5: Ang Atom leader na si Volt Bohol, naniniwalang nananatiling simbolo si Ninoy ng pakikibaka para sa kalayaan at demokrasya.
7: Dahil taong bahay mismo nakarealize, nung nilibing si Ninoy, na hindi pala tayo nag-iisa lahat. Kasi before Ninoy was martyred, a lot of Filipinos thought

bilyong piso na italang pinsala ng masamang panahon sa Cordillera. At F1 driver Max Verstappen, aalis na nga ba ng Red Bull? Susunod yan sa agenda.

0: only on Billionario News Channel.
1: At nagbabalik pa rin ang mga balitang kasalukuyan pang bine-verify.
2: Sinimalaya gaganapin sa Mindanao. Gusto nila itong tawaging Sinimalayo.
1: Ang daming mga issue na patuloy na pinag-uusapan ng mga Pinoy. At may mga issue din na wala silang pake. Dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko aganda.
3: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA White Plains Green and Go ang mga sasakyan sa north at southbound lanes.
4: Tila malayo pa ang kailangang maabot ng Pilipinas para tuluyang matanggal ang excise tax sa tobacco industry. Ayon kasi sa BIR, revenue generator ang industriya. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
5: For me, I think that would definitely be a lost chance. Only because maybe we are not in the first world, or we're really in the middle. Yeah, we don't see the revenues coming from this. Right now, this is today. We're already in the property, and we're going to be able to help. And we're really far from, actually, the government is very stringent to the really toughness. What they is already collecting now. It's possible there's evidence applied things that it happened within the ground at first thing, but this one I believe is a great long shot. Only because just looking at it, there's been news for revenues which we think would be long.
6: Revenue generator ang tobacco industry, kaya malayo pa ang kailangan maabot ng Pilipinas para tuluyang matanggal ang excise tax sa industriya. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, dumaan sa extensive discussions at legislative processes ang regulasyon para buwisan ang tobacco products. Mula sa 4% annual increase simula nang ipasa ang Sin Tax Reform Act o Republic Act 10351 noong 2012, itinaas sa 5% kada taon ang tax rates sa ilalim ng Republic Act 11467 of 2020 o ang amending law na nagtaas ng excise tax sa alak, e-cigarettes at tobacco products. By January 2026, nasa 69.46 pesos ang buwis sa mga sigarilyo, habang nasa 60.20 pesos per millimeter ang nicotine salt vape products. At 69.40 pesos per millimeter naman ang conventional free base o classic nicotine vapes. 2.92 pesos kada kilo ang buwis for unmanufactured tobacco, habang 37 pesos and 63 centavos per pack naman ang heated tobacco. Kaya ayon sa mga otoridad, malaki ang epekto ng illicit tobacco trading sa revenue collection ng bansa. Sa kabila ng heightened efforts ng mga otoridad, buhay pa rin ang illegal na kalakalan base sa pinakahuling raids ng law enforcement agencies. Intelligence-driven at risk-based na raw ang mga inspeksyon ngayon ng Bureau of Customs para maharang agad ang high-risk shipments, at kabilang daw sa hakbang ng komisyon ay ang mas pinaigting na cargo profiling at malapit na koordinasyon kasama ang NBI, BIR, PNP, Coast Guard at International Customs and Law Enforcement Partners. Hindi na raw kasi madaling matukoy ngayon ang country of origin ng mga illicit tobacco dahil ang kalakhang parte ng kanilang mga nakukumpiska ay mula sa inland warehouse raids, hindi na sa mga port. Dagdag ng mga otoridad, hindi lang naman tax collection ang apektado ng tobacco smuggling, kundi legitimate importers, manufacturers, distributors, retailers at higit sa lahat, ang mga magsasakang Pilipino na umaasa sa tobacco bilang pangkabuhayan. Paliwanag ng BOC, nagkakaroon kasi ng unfair competition sa pamamagitan ng talamak na untaxed tobacco products na ibinebenta sa bagsak presyong halaga.
7: Tobacco is more than an agricultural product. It supports households,

0: We're more connected than ever. But is the Philippines' internet keeping up with the rest of the world? Join DICT Secretary Henry Aguda as we ask, without better access and connectivity,
1: ano ba talaga?
0: What's the point of the internet in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point?
2: A new era for public health begins. Join us as newly appointed Health Secretary Dr. Edwin Mercado breaks down his vision for the DOH, emergency services, and the future of healthcare. Catch the exclusive guesting on Wellness is Wealth on Sunday, 10:30 a.m. on the Billionaire News Channel. Live well, live wealthy, wellness is wealth.
3: Women continue to fight for their rights and their dignity, not to become better than the other, but to stand on equal footing. Women's Equality Day, Bilyonaryo News Channel.
4: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Kilala bilang Little Manila ng San Francisco Bay Area ang Daly City. Pero dahil sa patuloy na pagmahal ng bilihin at housing, marami na rin kababayan natin ang napipilitang lumipat. Narito ang agenda report ni U.S. correspondent Henny Espinosa.
5: Isang bagay na laging present sa Daly City ay ang fog. At may matagal ng biro kung bakit laging mahamog sa lungsod na ito. Just south of San Francisco. Sa dami raw kasi ng mga Pilipinong nagsasaing. Biro man ito, may pinanggagalingan. Pagsapit ng early 1970s, Daly City had become a hub for Filipino-American families. Sa likod ng matibay na Filipino identity ng Daly City, may pagbabagong ipinapakita ang mga numero. Nasa 32,000 ang mga Pilipinong nakatira sa Daly City, halos one-third of the city's population. Pero bumaba ng 11% ang bilang ng mga Pilipino, halos 4,000 residente kumpara sa nakaraang 5-year census estimate. Isa sa mga pangunahing nakikitang dahilan ang patuloy na pagmahal ng pabahay. Noong 1978, binili ni Perla Abarrientos ang kanyang 5-bedroom home sa Daly City. For a price that would be almost unheard of today.
6: This is just, I think, plus the closing cost and everything, it costs us, I think, 93,000 or 95,000, something that, yeah.
7: And now?
6: It's 1.5 million.
5: Maswerte naman si June Patalingho, isang custodian sa Jefferson School District. Bilang school employees, naka-avail sila ng kanyang asawa ng below-market housing. $2,400 lang ang binabayaran nila sa two-bedroom apartment kada buwan, kumpara sa mahigit $3,000 sa regular market. Pero para sa mga walang ganitong benepisyo, ani June, may paraan pa rin naman. At para mas maraming working families ang magkakaroon ng pagkakataong manatili sa Daly City, local leaders are pushing for more affordable housing options. Daly City Council member Jocelyn Manalo, the city's first Filipina mayor, helped spearhead Eastmore Heights, a 56-unit below-market housing development para sa Jefferson Elementary School District employees.
8: We've been able to have below-market rate homeownership, down payment assistance programs when we joined HART, and then also below market rate rental units. I want to share with the community right now, August 28 is the deadline for if you want to apply to some below market rate townhomes in Daly City. It costs $648,000, and that is below market rate. In other words, that would probably go for maybe close to a million, if not over a million.
5: Housing costs, job opportunities, retirement, ano man ang dahilan ng pag-alis, Daly City remains a historic anchor of Filipino life in the Bay Area. And even when the fog covers this city, one thing remains clear. Filipino roots here run deep. Para sa Agenda, Henny Espinosa, Billionaire News Channel, Daly City, California.
4: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja.
1: Pinky, naging maaraw at mainit muli sa maraming lugar sa Luzon ngayong Biyernes dahil sa mahinang habagat or southwest monsoon, habang nakapalibot pa rin ang tatlong sama ng panahon sa labas ng ating park. Isa na dyan ang bagyong may international name na Saudel na patuloy ang paglakas habang nasa Dagat Pasipiko. Huling namataan si Saudel sa layong 2,635 kilometers silangan ng southeastern Luzon at may taglay na hangin na 110 kilometers per hour. Halos typhoon na po ito. Bukod kay Saudel, andyan pa rin ang low pressure area dito po sa may hilaga ng Batanes na dating bagyong Neneng at wala ng epekto sa ating bansa. At ang LPA dito sa may silangan ng Mindanao na nasa layong 1,500 kilometers east of northeastern Mindanao. Ayon sa PAGASA, posibleng umabot ang buntot ng LPA na ito dito po sa gawing Mindanao, kaya posible na ang mga isolated na ulan doon sa magdamag. Base sa pagtaya ng PAGASA, tatawirin ng bagyong Saudel ang Northern Mariana Islands ngayong Sabado at posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility bilang typhoon. Once makapasok po ng PAR, tatawagin ito sa local name na Obet o yung magiging pang-apat na bagyo na for the month of August. Sabi ng PAGASA, hindi nakikita ang magla-landfall o tatama sa kalupaan ng bagyong Obet sa alimampanig ng ating bansa. Subalit, posible nitong palakasin ng habagat simula sa araw ng Lunes. Kaya ka-weather, namnamin na po ang kalmadong panahon sa Luzon hanggang araw ng Sabado at paghandaan na ang posibleng malalakas na ulan by early and middle of next week. Bukas, August 22, araw ng Sabado, maraming lugar pa rin po sa Luzon ang makakaranas ng maaraw at mainit na panahon kabilang ang Metro Manila. So pwedeng-pwede pang maglaba o mamasyal. Habang may ibang lugar po naman sa Norte, gaya ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Batanes, Cagayan, Zambales at Bataan ang posibleng makaranas bukas ng light to moderate na ulan dahil sa habagat. Pagsapit ng Linggo, magsisimula na pong lumakas ang habagat sa Luzon. Ibig sabihin, magiging maulap na po ang papawirin sa buong Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, ganyan sa Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. At sasamahan pa yan ng paminsa-misang malakas na ulan dito sa may western sections. Kaya ka-weather, magbangon po ng payong o kapote kung lalabas ng bahay. Sa Visayas at Mindanao, sa araw ng Sabado, fair weather conditions or bahagyang maulap pa rin po in general, maliban na lamang sa mga morning na ulan dito sa may parting Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao Provinces, habang pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may chance na mga isolated na ulan sa may Soksabjen, Davao Occidental at Maguindanao Provinces. Pagsapit po ng Linggo, mananatili pa rin fair or bahagyang maulap ang kalangitan, madalas maaraw sa maraming lugar sa Visayas and Mindanao, maliban na lamang sa may Eastern Visayas, medyo maulan po sa umaga, gayon din sa may Surigao Provinces and Dinagat Islands. Habang pagsapit po ng hapon hanggang gabi sa Linggo, may chance na rin po ng paglakas

0: nagbabalik pa rin ang mga balitang kasalukuyang pang bine-verify.
1: Sinimalaya, gaganapin sa Mindanao. Gusto nila itong tawagin Sinimalayo.
0: Ang daming mga issue na patuloy na pinag-uusapan ng mga Pinoy. At may mga issue din na wala silang pake. Dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko aganda.
2: Vaccines are important and effective tool to protect our health. Staying up to date with vaccines protects our personal well-being and the entire community as well. National Immunization Awareness Month.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Garibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Anyari, DepEd Secretary Sunny Anggara, kulang-kulang ang aksyon sa paglaban sa karahasan sa eskwelahan.
1: Mga abogado ni Batangas Congressman Leandro Leviste tinangging sangkot ang mambabatas sa plot versus recto.
0: 41 billion pesos na flood control project sa Bulacan, hindi alam ni Governor Daniel Fernando.
1: Lebanese President Joseph Paun makikipagkita kay Pope Leo sa Vatican. Kung ano ang napag-usapan, alamin.
0: Showbiz collab kon si Aiko Melendez na mahagi ng tulong mula kay Senator Robin Padilla sa QC. Hinahanapan na ng ilang kongresista ng pangmatagalang solusyon ang Department of Education o DepEd kaugnay ng mga insidente. Tumbok ng inandang programa ang lumalalim na problema. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
2: Kulang pa ang kakayahan ng Department of Education sa pagtugon ng mental health crisis sa bansa. Ganito ang banat ni Akbayan Representative Percival Sindania. Nakababahala na ang sunod-sunod na shooting incidents at karasan sa loob ng mga eskwelahan. At naniniwala siyang hindi pa sapat ang ating education system para tugunan ang mental health crisis. Paniwala ni Sindania, lumalala pa ang ganitong krisis sa edukasyon kasabay ng nagpapatuloy na learning crisis. Panawagan niya sa DepEd, kinakailangan na nilang matukoy ang ugat ng problema. At sana raw, huwag silang magpanggap na walang educational crisis, kagaya ni VP Sara, na mas inuna pa raw ang pagwaldas ng pera kaysa magtrabaho. Paniwala naman ni Caloocan Representative Edgar Arise, magulang din ang may tungkulin sa kanilang mga anak. Aniya, hindi na nabibigyang prioridad ng mga magulang edukasyon ng kanilang mga anak at ang dahilan ay kahirapan, work schedule at bisyo. Gate niya, dapat bumuo ng programang DepEd na para sa mga magulang na tutulong sa kanilang paggabay sa kanilang mga anak. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
1: Lubhang kinabahala ni Senador Bongo ang mahinang seguridad ng mga pampublikong paaralan sa bansa, pati na ang kakaunting guidance counselors sa mga eskwelahan. Narito ang Politico Update. Pinunaan ni Senator Bongo ang kakulangan pa rin ng mga guidance counselors sa mga pampublikong paaralan. Sa kabila ito ng 2.37 billion pesos na pondong inilaan para sa pag-hire ng Department of Education ng 10,000 school counselor associates ngayong taon. Nakasaad ito sa General Appropriations Act ngayong 2026. Pero mistulang naging mabagal ang pagtugon ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Sunny Anggara.
3: Mayroon lamang humigit kumulang na 4,000 licensed guidance counselors sa buong bansa. Samantalang nangailangan tayo ng tinatayang 47,000 guidance counselors para maabot ang ideal ratio na isang guidance counselors sa bawat 500 na mag-aaral.
1: Kasama sa pondo ang pagtugon ng DepEd sa mga isyu ng bullying sa eskwelahan, security program at student mental health assessment. Sa ngayon, ayon kay Senator Go, iilan pa lang ang mga public school na may security personnel gayong nangangalahati na ang taong 2026.
3: During the recent hearing of the Committee on Basic Education on the proposed School Safety Act, the DepEd reported that only around 36% of schools nationwide currently comply with key security measures. Only 36% of schools, or roughly 4 out of 10 schools, or roughly 4 out of 10 schools.
1: Bukod pa riyan, mas nakakabahala pa niya ang humigit kumulang 40 na child psychiatrist sa buong bansa. Kung tutuusin na niya, ay may mental health professional crisis na sa bansa ngayon.
3: Hindi lang po ito usapin ng seguridad. Kailangan din natin tingnan ang kalagayan ng mga kabataan. At isa pa rito, Madam Chair, mental health is a real issue.
1: Nakabinbin ngayon sa Senado ang panukalang batas ni Go na Senate Bill No. 176 na layuning magtatag ng mental health office sa lahat ng higher institutions sa buong bansa.
0: Naglabas ang DepEd ng memorandum na naguutos sa mga pampubliko at pribadong paaralan, elementary at high school, na magkasa ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents na itatakda alas 9 ng umaga nitong 25 ng Agosto. Batay sa DepEd, ikakasa ang drill alinsunod sa contingency plan for active attack incidents ng bawat paaralan. Sabi pa ng DepEd, kailangan pa rin unahin ang kaligtasan at psychological well-being ng mga estudyante maging ng teaching at non-teaching personnel habang isinasagawa ang aktibidad. Pero ayon sa Alliance of Concerned Teachers, National Capital Region, kulang ang shooting drill at dapat maging maingat ang DepEd sa pagsasagawa nito dahil ayon sa ilang eksperto ay may malaking epekto ito sa mental health ng mga kabataan. Ayon naman sa Teachers Dignity Coalition, dapat unahin muna ni Anggara ang pagdadagdag ng mga guidance counselor sa mga paaralan.
1: Nanawagan si Bukidnon Representative Audrey Zubiri ng mas mabigat na parusa sa mga gun owner na nagpapabaya sa pag-iingat ng kanilang mga baril. Ginawa ni Zubiri ang panawagan matapos ang magkahiwalay na pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban at Zamboanga City, kung saan umano'y nakakonekta ang mga baril sa mga adult kabilang ang isang police at customs official. Ayon sa pambabatas, hindi lang dapat tignan ang licensing at registration ng mga baril, kundi pati ang wastong pag-iingat nito sa bahay. Dahil nakasaad sa Republic Act No. 10591 ang paggamit ng vault o locked container para sa ligtas na pag-iimpok ng mga armas. Gayon pa ni Zubiri, dapat aksyonan ng Kongreso ang kawalan ng malinaw na parusa para sa improper storage ng baril para maiwasan ang mga ganitong trahedya at maprotektahan ang mga bata. Itinanggi ng mga abogado na si Batangas Representative Leandro Leviste ang nasa likod ng umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, ayon kina abogadong Roy Rondain at Orlando Mindiola, hindi umano dumalo o nabanggit man lang ang pangalan ni Leviste sa dalawang meeting nila. Giit ni Rondain, hindi nila binanggit si Leviste dahil he was never part of this. Habang sinabi naman ni Mendiola na wala siyang natatandaang pagkakataong nabanggit ang mambabata sa mga pagpupulong. Lumutang ang pangalan ni Leviste sa kontrobersiya matapos maugnay umano siya sa isang planong mag-recruit ng mga babae para gumawa ng mapanirang paratang laban kay Recto na kapwa tinanggina ni Leviste. Ayon naman kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, maaring sa susunod na linggo sila maglabas ng resolusyon ukol sa isinasagawang investigasyon sa isyong ito.
0: Nagbabala naman ang opisina ni Senator Loren Legarda laban sa mga pekeng social media account at phone number. Paano ba naman kasi may mga nagpapanggap bilang si Legarda, ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste o ang kanilang mga mismong tanggapan? Ayon sa tanggapan ni Legarda, huwag magpadala ng pera o magbigay ng personal at financial information bilang tugon sa mga hindi verifikadong mensahe, tawag o online communication. Pinayuhan din ang publiko na i-verify muna sa kanilang mga opisyal na tanggapan ang anumang mensaheng gumagamit sa kanilang mga pangalan. Hinihikayat naman ang publiko na i-report sa mga kinauukulang otoridad ang mga kahinahinalang account, mensahe at solicitation para maiwasan na ang panluloko. Bulacan Governor Daniel Fernando itinangging may alam sa 41 billion pesos flood control projects. At ex-Senator Grace Poe ginunita ang birthday ni FPJ. Sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: from coast to coast in North America.
1: Problema pa rin ang teacher shortages sa Amerika. Helping fill the gap, mga J-1 exchange teachers mula Pilipinas.
2: I teach them to solve it pen and paper, just like in the Philippines. Dalang pa rin yung maano ka nagtuturo sa Pilipinas.
0: Mga kwentong Pinoy ang bida.
3: My name is Mary Rivera.
4: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
0: Ito ang Agenda North America.
5: Mula sa mahigit isang dekada sa serbisyong publiko sa Malabon City, ngayon ay nagsisilbi siya sa Kongreso bilang Lone District Representative ng Malabon. Dati na naging konsehal, vice mayor, acting mayor at mayor, ngayon ay chairperson siya ng House Special Committee on the West Philippine Sea. Pag-uusapan natin ang kanyang mga prioridad sa Kongreso, kasama ang West Philippine Sea, mental health at mga programang nakatuon sa pangangailangan ng mga pamilya. Sa ating Politico on the Spot, Congressman Antolin Lenlen Oreta III. Good evening and welcome sa Politico Nightly, Kong.
6: Good evening, Dexter. Thank you for having me.
5: Medyo na ilang akong tawagin ko, medyo mas naano yung dila ko sa Mayor Lenlen.
6: Matagal po ako mayor, 10 years po ako nagsilbing mayor.
5: Oo nga. Opo. Pero ngayon, nasa Congress na kayo, isa sa mga isinusulong nyo, ginagawa nyong prioridad, yung para sa mental health.
6: Opo.
5: Lalo na sa mga kabataan.
6: Yes, actually, malapit ang puso ko sa mga kabataan kasi I always believe, you know, they're the future. Right. And I always believe... Because nanay ko kasi, you know, my mother, the late Senator Tessie Aquino Oreta, sabi niya, edukasyon talaga ang pinakakailangan para mapaganda ang kalagayan ng buhay. Mm-hmm. So, yung mga bata, kailangan nag-aaral. And it pains me na nakikita ko ngayon, ang dami na nangyayari sa mga eskwelahan, ang ating mga kabataan, madaming hindi magandang nangyayari. Mm-hmm. So, I think one of
5: lalo
6: the factors...
5: Lalo yung mga sulod-sulod
6: opo,
5: na nangyayari.
6: Opo, yung mga nagdadala ng baril, yeah, so. May stabbing, may ganito, may ganyan. Mm-hmm. So, kailangan talagang tutukan. And isa doon nga yung mental health. Mm-hmm. And
5: meron kayo sa proyekto under ng congressional district ninyo, yung CASA Kabataan.
6: Opo.
5: Can you tell us more about it?
6: Actually, it's more, we build camaraderie and belonging. Kasi ang mga bata, pag madami sila, nag-uusap-usap, may sense of belonging, then they could voice out ano ba nangyayari sa kanila.
5: Mm-hmm.
6: And that's a malaking bagay yun kasi nalalabas sila yung mga inahing nila, yung mga hindi maganda na nangyayari sa kanya kung meron man, and napapag-usapan. So,
5: kasi nga, di ba, kung pag may mga peers, mas naikakwento kasi ng mga, within the peer group, yung kanilang mga sa loob.
6: Pare-pareho pala yung diadaanan.
5: Sometimes kung hindi nila naikakwento sa mga magulang.
6: Opo, kung pareho. Kasi ako, ako kasi, kung may problema, nalalabas ko eh. Nakakausap ko yung misis ko eh. So, laking bagay. But, yung mga kabataan, kailangan nila ng ganun. Sometimes, nahihiya sila kausapin ang kanilang mga magulang.
5: Mm-hmm.
6: And malaking bagay talaga yun na yung mga kasamahan nila.
5: Oo. So, sa gitna po ng mga insidenteng nangyari sa mga paaralan, yung dalawang syudad, sa Tacloban, sa Zamboanga, meron ding mga ilang isolated cases sa iba't ibang paaralan dito sa Calabarzon area. Ano po yung mga, sa tingin nyo, dapat gawin para maprotektahan yung mental health? Kasi parang patungo dun eh, yung mental health talaga yung parang...
6: Well, I think we should have
5: yung mga bata,
6: more guidance counselors in our schools. But I think more than anything, immediate na pwede natin gawin, palakasin natin yung sports sa eskwelahan.
5: Mm-hmm.
6: Kasi in sports, and doing sports, walang PE na sa public schools eh.
5: Uh-huh.
6: Kailangan, it builds camaraderie, it builds teamwork.
5: Mm-hmm.
6: Kung basketball man yan, soccer, or whatever sport that is, yun, napapag-usapan, may sense of belonging. So I think kailangan palakasin yung sports because para malibang yung mga kabataan, I think malaking bagay yon. And hindi na nagagawa. That immediately can be done.
5: Oo. Tsaka siguro sa mga paaralan, ano, or kaya sa bahay, yung pagiging open
6: yes.
5: sa mga bata.

0: para sa kalusugan ni Chikiting?
1: Ah, of course. Actually, when I was mayor, I'm very proud of that. Ginamit natin yung mga karinderya sa mga barangays. Sila nagluluto ng mga masustansyang pagkain na yung menu na nagagaling si LGU para ipakain sa mga bata na nangangailangan ng nutrisyon.
0: Oh, ito yung pag-counter natin para dun sa malnutrisyon.
1: Opo, dati mga BNS ang gumagawa nyo. So, ang dami lang ginagawa. So, yung mga karinderya owners, they became the second parents of these kids. Mm-hmm. So, mas mapadali kasi yung mga karinderya, tabi lang ng bahay nila na pupuntan. So, two birds and one stone. You help the karinderya sa livelihood at natulungan mo yung bata na sa nutrisyon. So, ang laki because in Malabon, we were able to decrease stunting from 24% all the way to 5%. So, malaking-malaking bagay yon. And sad to say, this year, dito sa ating bayan na Pilipinas, umakyat yung stunting rate from 23 to 25%.
0: Yeah, so,
1: and mind you, irreversible death stunting past the age of 2. So, kailangan tinututukan talaga. No, para yung cognitive development nila hindi fully ma-develop. So importante talaga. Opo.
0: Ito, bakit po mahalagang tutukan yung sabi niyo yung nutrition doon sa 1 hanggang 2 years old?
1: Yes, so actually first 1,000 days. We have an ordinance for that, but sa Malabon, the time I was mayor, yung mga buntis sinahanap natin. In fact, we had buntis chikiting patrollers. Hinahanap talaga yung mga buntis sa bawat barangay at dadalisal sa health center for checkups. In fact, one checkup a month or more. Tapos, through the hospital, dun sila nanganganak sa hospital ng city. So, malaki-malaki bagay. And with the help of PhilHealth, walaan silang gastos. And then, meron pa nga yung breast milk kasi alam natin, pinakamasustansyang pagkain ng mga sanggol, yung gatas galing sa kanilang ina. So we have a milk bank. So laking tulong yun. With the help of our Rotary sa Quezon City, we have a milk bank dun sa city.
0: Paano po na-access to ng mga magulang?
1: Hindi ko alam kung ano pa yung milk bank sa ngayon. No? But I think baka, hopefully, dun pa, they just go maybe sa Osmal, magtanong sila, kumusta yung milk bank? Kasi that time, madami kami kinukuha mga nanay, nag-volunteer magbigay ng milk. Para maiayos sa milk bank.
0: Ayan.
1: Yes.
0: Ito naman, inyong partnership sa Happy Nai para sa Classroom Glow Up, paano po ninyo layuning gawing mas maayos, comfortable, at conducive sa pag-aaral? Yung mga classroom sa mga...
1: Actually, yung Happy Nai, malaking-malaking tulong sa akin yan. Because sa murang halaga, they solicit funds from the community. So, they're a foundation. And then, napapaganda nila isang classroom. In as much ang gastos lang nila, 50 to 100,000 depending sa classroom. And talagang kakaiba, it's really conducive for learning. So mas naingganyo yung mga guro, nagpapasalamat sila. In fact, they completed 2 classrooms already. And they want to do more. And because people are requesting for more.
0: Kasi yung mga bata, pag hindi maganda yung nakikita nila sa paligid, parang tinataban pumasok. Pero kung mayroong looking forward sila, papasok kami dito sa isang classroom na ganito everyday, ganito yung ambience, ganito. Parang mas nakakainganyo sa pag-aaral ng mga bata.
1: Yes, yes. Malaking tulong yun. Kasi una, mahirap na mag-aaral ngayon. No? Because una, dikit-dikit yung mga estudyante. So, kailangan mo ng konting spacing. And then, kung maganda pa, mas you participate more.
0: Sa inyong palagay, kung paano makatutulong yung isang maayos at engaging na learning environment sa pagkatuto at well-being ng mga bata.
1: Yun nga, the classroom is one thing because that will convince the student to the learners to study more and nakita nila may nangyayari sa community nila. Alam mo, Dexter, today kasi is August 21, Ninoy Aquino Day. And Ninoy is my uncle. He's the kapatid ng nanay ko. My mom is the youngest sister of Ninoy, si Tessie. Dating Senator Tessie. And nakita ko na, nakakatuwa, I was at Manila Memorial today, and nakita ko yung mga may edad, usually 70s, 80s, 90s, nagbibigay-pugay pa sa chewing ko. And naalala nila na he touched them. So, si Ninoy kasi gave his life for the country, and I'm very thankful that it's back to being a holiday. So, papasalamat ako kay Pangulo na naging holiday ang August 21.
0: Dahil nga, Ninoy Aquino Day naman ngayon. Anong pananaw nyo doon sa mga
1: marker?
0: Sa pagpapalit ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport?
1: Papalitan na ba?
0: May mga move, may mga...
1: May takal ko na naririnig yun. No? Hindi pa...
0: Anong

0: mangyayari. Tingin ko hindi na yata mangyayari. I think it will remain this. Tingin ko lang. Kasi I've heard that long time ago pa.
1: But yung may bagong marker ngayon, nakita ko dito sa photos ng na Iya.
0: Yes, actually, well, I'm pleased kasi naalala si yung chewing ko.
1: Kasi dati, nasa lapag lang, pinupunta namin.
0: But now, doon na, nakikita. Ako, I'm just thankful that naalala siya because yung mga ginawa niya for the country, no? I mean, kahit alam niya, mahirap, ginawa pa rin niya. So, kakaiba talaga yung chewing ko. In fact, swerte ko kasi ang father ko malapit sa uncle ko, si Ninoy. And pag nagkukwento siya sa mga gawain nilang dalawa, they were very close. My dad was put in jail sa Krame for 2 years for being the brother-in-law. So, lahat ng kwento about Ninoy na naririnig ko. Naririnig ko. So, I'm very happy na
1: panguli na lang, dahil kayo ay chairperson ng Special Committee on the West Philippine Sea. Ano yung mga sinusuportahan ngayon or mga aktibidad or
0: definitely we want to coexist with China, no? Ayaw natin ng gulo. We want want to help each other, but more importantly livelihood ng mga fishermen doon. No, kailangan lugar na yon, madami naman isda. Tulong-tulong tayo doon. So I'm very thankful that yung mga committee members and even chairman namin sa partido namin, we're all focusing on the livelihood of the fisher folks.
1: Yeah, well said. Maraming salamat po. Malabon Lone District Representative Len Oreta.
0: Thank you for having me, Dexter. Salamat po. Thank you.
1: Pinangunahan naman ni GPWH Secretary Vince Dizon ang inspeksyon sa 4 na apektadong lugar dahil sa pagulan sa Benguet. Ang detalye sa political update ni Alex Asali.
2: Matapos ang sunod-sunod na pag-ulan sa Benguet, agarang aksyon ang tinutukan ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga lugar na napinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Isinagawa ang Typhoon Damage Area Assessment ng DPWH Cordillera sa pangungunan ni Secretary Vince Dizon kasama ang mga alkalde sa Benguet at iba't ibang ahensya. Unang ininspeksyon ang Bekel-Shilan Road sa La Trinidad, Benguet kung saan gumuho ang malaking bahagi ng kalsada. Binigyan din ni Dizon ang pangangailangan ng agarang solusyon para mabawasan ang hirap sa mga motorista. Pagdating naman sa Governor Bado ng Dangwa National Road sa Bangho-Daklan-Tublay, tinutukan ang mga pagbagsak ng bato dahil sa paglambot ng lupa. Nasa 30 milyong pisong budget ang nakalaan para sa kinakailangang proyekto habang iginiit ni Dizon ang maingat na pagpili ng kontratista.
3: Galing sa Japan yung gamit and it will take at least 2 months para dumating. So, hihintayin, ba't ang kabigin-bigin ang kulang kay Regional Director is kailangan maayos sa kontratista ng gamit. Hindi simple yung trabaho ito.
2: Hinimok din ni Dizon ang mga kinauukulan na lumapit sa Department of Budget and Management o DBM para sa kinakailangang pondo ng mga proyekto. Samantala, sinuri rin ni Dizon ang Bolo Creek sa La Trinidad na isa sa mga lugar na nakikitang nakakadagdag sa pagbaha sa lugar kabilang ang Strawberry Farm.
3: Magsisimula na tayo in the next few weeks. We will dredge Bolo Creek and Baliri River. Magpapadaga tayo ng mobile pumps dito starting September. No, pag dumating yung mga mobile pumps natin sa DPWH, magpapadaga tayo dito. And fourth, gagawa tayo ng floodgates dito. Ito nakikita niyo po.
2: Huling tinungo kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang ground zero ng landslide sa gisad surong Baguio City kung saan 10 residente ang nasawi. At napag-alaman na rin napapaligiran ng spring o tubig ang lugar. Samantala, para sa mga kaanak ng mga nasawi, nananatili pa rin mabigat ang sinapit na kanilang mga mahal sa buhay.
4: Siyempre, masakit din para sa mga kamag-anak din namin yun, lalo na po yung mga family nila. Yun po ang pinakamagandang nangyari po ngayon na bumisita po si Sec. Dizon para makita po, ma-actionan din yung mga kung ano man yung mga pwedeng gawin.
2: Sa kabila ng epekto ng mga bagyo at habagat, nagpapatuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga ahensya para sa agarang tugon.
5: Nakita niya kagad yung situation. We will feel na importante na maprotektahan kagad yung community because we have a large community rito. Outright, sabi niya, we have to do something about it and we have to spend something.
2: Sa kabila ng mga pinsalang iniwan ng pag-ulan,

0: malinaw ang hamon. Mabilis na aksyon ngayon upang maiwasan ang panibagong trahedya bukas. Para sa Politico Nightly, Alex Asalil, Bilyonaryo News Channel.
1: Ibinalik ni President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang opisina ang administrative supervision sa Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP at National Anti-Poverty Commission o NAPC. Sa Executive Order No. 123, inilipat ni Marcos ang dalawang ahensya mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD pabalik sa Malacanang. Layon umano nito na palakasin ang policy coordination at pag-ugnayin ang mga programa para sa poverty reduction at urban development. Ayon sa isang source, naging dormant umano ang PCUP at NAPC sa ilalim ng DSWD dahil kulang ang nakikitang output at mga programa ng mga ito. Samantala, sinabi sa executive order na orihinal na nasa ilalim ng Office of the President ang dalawang ahensya bago inilipat sa DSWD noong 2018 para i-harmonize ang kanilang mga programa.
2: Walang alam si Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga naglalakihang flood control project sa kanyang lalawigan. Wala rin daw siyang kamalay-malay sa lumobong pondong pumasok sa kanyang nasasakupan mula noong 2022. Mas natuon daw kasi ang kanyang atensyon sa mga lokal na proyekto gaya ng kalsada at multipurpose building. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban.
3: Mariing iginiit ni Bulacan Governor Daniel Fernando na wala siyang alam sa 41 billion pesos worth of DPWH flood control projects na inilaan sa kanyang lalawigan sa loob ng 4 taon. Sa isang panayam nitong Webes, sinabi nito na hindi dumadaan sa kanyang opisina ang mga national project. Wala rin daw siyang kamalayan na lumobo na sa mahigit 40 bilyong piso ang pumasok na pondo sa kanyang nasasakupan mula 2022. Sa halip, nakafocus anya siya sa mga lokal na proyekto tulad ng mga kalsada at mga multipurpose buildings. Pero tila taliwas ito sa DPWH document na nakuha ng Bilyonaryo News Channel. Noong November 22, 2024, sumulat ang DPWH Bulacan First District Engineering Office kay Governor Fernando. Ayon sa liham, iniimbita ang gobernador o sinumang representative mula sa kanyang opisina na maging non-voting member observer para sa gagawing submission and opening of bids sa December 13, 2024. Kabilang dito ang bidding ng ilang infrastructure projects sa loob ng Bulacan. Ang mismong sumulat, walang iba, kundi ang isa sa kasalukuyang flood control state witnesses na si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara. May tatak din ito ng opisina ni Governor Fernando bilang tanda na natanggap niya ang liham. Base sa procurement livestream ng Bulacan First DEO, 11 proyekto ang binuksan for bidding noong araw na ito. Lahat ay flood control projects na halos magkakapareho ng presyo. 9 na proyektong kung hindi 92.6 million pesos ay 92.8 million pesos each at 2 proyekto na mahigit 69 million pesos each. Karamihan din sa mga proyektong ito na sungkit ng mga contractor na implicated ngayon sa flood control scandal investigation, ang top-notch catalyst builders, Wawaw Builders, at Sims Construction Trading. Ayon yan sa post-contract award disclosure summary report ng DPWH. Sa ulat na ito, si former Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang nakapirma bilang Bids and Awards Committee Chairman. Mula nang buksan ng flood control scandal investigation noong nakarang taon, naging hotspot ang lalawigan ng Bulacan matapos lumobo ang pondo ng flood control projects dito. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang Bulacan bilang isa sa most flood-prone provinces sa buong bansa. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na hingin muli ang panig ni Governor Fernando hinggil sa DPWH documents, pero hindi pa ito tumutugon sa aming mga mensahe. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
1: Ipinakukulong ni ABRA Representative JB Bernos ang mga supplier ng substandard fertilizers. Ayon kay Bernos, dapat kasuhan ang mga nagbebenta ng questionabling fertilizer para matigil ang panluloko sa mga magsasaka. Kasunod ito ng criminal complaint ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA laban sa Deuce Asia Chemical Trading Corporation. Kaugnay ito ng 25.67 million pesos na government contract para sa abono ng mga magsasaka sa Caraga. Ayon sa FPA, nagbenta umano ang kumpanya sa Caraga region ng walang kinakailangang authorization. Davao region lang umano ang sakop ng lisensya ng kumpanya. Gumamit din umano ito ng bawal na spinning palanggana sa paggawa ng fertilizer. Ipinagbabawal ang paraang ito dahil hindi nito nasisiguro ang pare-pare.

0: Parehong kalidad ng pataba. Nauna na rin kinasuhan ng FPA ang isang fertilizer trader sa North Cotabato dahil sa umano'y illegal na paggawa ng pataba. May konting sentimental at may konting serbisyo naman ang galawan ng ating mga star politiko. Sino-sino ang may kanyang ganap? Silipin natin ang mga updates sa politiko showbiz, hatid ni Carol D.
1: Parang may special date sa cemetery si dating Senator Grace Pope. Binisita niya kasi ang puntod ng kanyang ama at the king na si Fernando Poe Jr. na sana'y nagsiselebrate ng kanyang 87th birthday. Sa kanyang Instagram post, inalala ni Poe ang kaarawan ng kanyang tatay at nagpasalamat naman sa mga fans na patuloy na nagmamahal kay FPJ. At kahit ilang taon na nga ang lumipas, obviously, hindi pa rin nawawala ang legend at icon status ni The King sa puso ng mga Pilipino. From The King to a little showbiz politico collab, may dalang tulong si actor at Senator Robin Padilla para sa mga senior citizens sa Quezon City. At si actress at QC counselor Aiko Melendez naman ang naging delivery girl. Sa kanyang post, shinare ni Melendez ang pamamahagi ng ayuda, kasama ang libreng gamot para sa mga benepisyaryo. May mini health caravan din, kung saan may mga medical practitioner na ipinadala naman si QC Mayor Joy Belmonte. At sa dami ng naganap, simple lang ang mensahe ni Aiko. Mas masaya raw siyang magtrabaho kapag nakikita niya ang ngiti ng mga Q citizen. Samantala, may senior citizens anniversary celebration naman sa Sampiruhan, Calamba na binisita ng dating journalist at Laguna Governor Sol Aragones. Pero hindi lang greetings at good vibes ang bitbit ni Governor Sol. May health reminder din siya para sa mga lolo at lola.
2: Sino ho sa inyo nakakakuha ng maintenance na gamot sa ating butika? Kung hindi pa ho yung iba, sabihan nyo na po. Ibig sabihin, libre po yan. May atorvastatin, amlodipine, metformin, clopidogrel, losartan, may B-complex. Ngayon po, meron na rin vitamins para sa mga buntis. Pero hindi ko hinihikayat na magbuntis na magbuntis. Abay, hindi pwede. Dapat family planning pa rin.
1: Ayan, Governor. Parang kailangan na lang talaga ng family planning reminder. At last but not the least, si action star at supremo Senator Lito Lapid naman sumugod sa baha sa kanyang probinsya sa Pampanga. Hindi para sa action scene, kundi para maghatid ng food packs sa mga residenteng hanggang ngayon ay apektado pa rin ng baha. Sa gitna ng flooding, naghatid si Lapid ng kaunting relief at kaunting action star energy sa mga kapampangan. Para sa Politico Showbiz, Carol D., Billionaire News Channel.
0: Alamin naman natin ang mga galaw ng mga politiko sa pagbabalik ng Politico Night.
3: I'm Attorney Karen Jimeno.
4: No judgment.
5: What should the defense be most concerned about?
6: The prosecution will have to build on threat.
4: No debate.
3: Do you think that the prosecution has established a strong enough case?
7: Definitely not a strong case.
4: Just open conversations.
3: Many have said that the Supreme Court can break the gridlock at the Senate. Quorum was declared with only 12 senators. Be informed, be insightful of the news.
4: At the forefront on Bilyonaryo News Channel.

0: Sa ating politiko lokal sa Taguig City, kabuhayan at bagong oportunidad para sa mga Taguigenyo ang hatid ng pamahalang panlungsod sa mga qualified beneficiaries. Sa pangunguna ni Mayor Lani Cayetano, tinanggap ng mga beneficiaryo ang kanilang mga negosyo package. Kabilang sa mga pinamahaging package ang meat processing, tailoring, karinderya at barbecue business. Layo ng programa na magbigay ng pagkakitaan at matulungan ang mga Taguigenyo na makapagsimula o mapalago ang kanilang maliit na negosyo. Hinikayat naman ni Cayetano ang mga beneficiaryo na pahalagahan ang pagkakataon at gamitin ang kanilang sipag at tiyaga para mapalago ang natanggap na negosyo at mapabuti ang kabuhayan ng kanilang mga pamilya.
1: Sa probinsya ng Cagayan, target palakasin ang pag-aalaga sa kapakanan ng mga nakatatanda. Sa pagdalo ni Governor Edgar Aglipay sa Lay Forum on Dementia sa Cagayan Valley Medical Center, binigyang diin niya na hindi normal na bahagi ng pagtanda ang demensya at kailangan ito ng tamang diagnosis, sapat na pangangalaga at suporta para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Anya, hindi lang pagamot ang dapat tutukan, kundi ang pagpapanatili ng kalayaan, dignidad at kalidad ng buhay ng mga nakakatanda. Patuloy naman umano ang mga programa ng pamahalang panlalawigan para sa kalusugan at kapakanan ng mga senior citizen sa pamamagitan ng mga district hospital at provincial health office.
0: Sa Iloilo City, may bagong tambayan na naman ang aabangan ng mga coffee lover. Inaanyayahan ni Mayor Riza Trenas ang publiko sa pagbubukas ng kapeta sa merkado sa Iloilo Central Public Market ngayong Sabado, Agosto 22. Nasa 24 na local coffee merchants mula sa Iloilo City at province ang lalahok sa aktibidad, kasama ang ilang vendors ng coffee complimentaries. Tampok din ang latte and espresso competition para sa mga student at open categories, kung saan may papakita ng mga coffee enthusiasts at baristas ang kanilang galing. May mga lecture din tungkol sa journey ng kape mula farm hanggang cup, kasama ang mga artworks at entertainment. Tatagal ang kapita sa merkado hanggang Agosto 28.
2: Sa tanan ng mga coffee lovers na to, or sa mga Ilonggos na gusto man magbisita ang ato

0: may ara sa competition, kag ma-meet yung kinalain-lain ng mga coffee shops nga nag-originate gid diri sa Iloilo City. So I hope you come and visit Kapita sa Mercado this coming Saturday.
1: At sa Samal Island, no cash, no problem, dahil digital na ang bayaran sa Babak Public Market. Inilunsad ni Mayor Limuel Reyes ang Paleng QRPH Plus sa pampublikong pamilihan. Layo nito na magbigay ng mas ligtas, mabilis at maginhawang paraan ng pagbabayad para sa mga vendor at mamimili. Sa pamamagitan ng standardized QR code, maaaring tumanggap ng cashless payments ang mga negosyo gamit ang participating mobile banking apps at e-wallets. Personal naman na sinubukan ni Mayor Reyes ang sistema upang ipakita ang dali ng digital payment sa mga pang-araw-araw na transaksyon sa palengke. Bahagi

0: Kinaroon ang hakbang ng city government para palawakin ang financial inclusion, digitalization at mas modernong serbisyo sa mga samalenyo.
1: Tinuligsan ni Argentine President Javier Milei ang sistema ng legal na aborsyon sa kanilang bansa. Aniya, lubhang naapektuhan ang birth rate at nabansot ang ekonomiya. Ang balitang yan at iba pang political world update, ihahatid ni Jerome Villanueva.
2: Nakipagkita si Lebanese President Joseph Ayon kay Pope Leo sa Vatican City noong Huwebes, August 20. Personal na tinanggap ng Santo Papa si Ayon para sa isang private audience. Nagpaabot ng pagbati ang dalawa, nag-usap at nagpalitan ng regalo bago sabay na nagpakuha ng litrato. Wala pang detalyeng inilalabas ang Vatican sa naging pag-uusap ng dalawang leader. Naganap ang pagbisita ng Lebanese President ilang buwan matapos ang apostolic trip ni Pope Leo sa Lebanon noong nakarang taon. Ang Lebanon ang isa sa pinakamalaking Christian community sa Middle East. Sa Argentina, binatikos ni Argentine President Javier Milei ang legal abortion na dahilan ng pagbaba ng birth rate sa kanilang bansa. Sinisinya ang feminist movement at tinawag na madness o kahibangan ang practice ng abortion na nakakaapekto sa dapat sanay paglago ng ekonomiya.
3: That passion for murdering children in their mother's womb is also costing us dearly in terms of growth. And don't even get me started on what it means for the pension system.
2: Sa United Kingdom, sinabi ni British Prime Minister Andy Burnham na pribadong usapin ang seguridad ng mag-asawang Prince Harry at Meghan. Matapos iulat na nagpaplano silang bumalik at manirahan sa Britanya.
4: Meghan and Harry moving back to the UK from California. Is the government going to establish their security and pay for it?
5: Well, this is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan. And we wish them well in the move that they're making.
2: Matagal nang usapin ang seguridad ng couple matapos mawala kay Harry ang kanyang automatic police protection nang lisanin niya ang royal duties noong 2020 at magtungo sa Amerika para doon manirahan. Doon, sila ang nagbabayad ng kanilang security. Matatanda ang binatikos ang kanilang seguridad sa Britanya dahil ang taxpayers ang bumabalikat ng gastos nito. Para sa Politico Nightly, Jerome Villanueva, Billionario News Channel.
1: Para maging maganda ang inyong pagtulog, heto muna mga kwentong pampa-feel good, good vibes naman sa pagbabalik ng Politico Night.
6: The latest headlines before you even step out the door.
7: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
6: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
7: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
6: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: yan pang vine-verify. Sinimalaya gaganapin sa Mindanao. Gusto nila itong tawaging Sinimalayo. Ang daming mga issue na patuloy na pinag-uusapan ng mga Pinoy. At may mga issue din na wala silang pake. Dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko aganda.
1: Celebrate friendship and merriment in the city of Golden Friendship. Join in the Thanksgiving of Cagayan de Oro's patron saint, Saint Augustine.

0: ಕೇರಳ ಐ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಿಲಿಯನೇರಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್.
1: Oras na para sa ating politiko. Sino itong dating opisyal ng gobyerno na macho at brusko sa mata ng publiko? Pero kapag sarado na ang mga pinto, biglang bumabaliko. Ayon sa ating Polybird, kilala si Politiho bilang tikasing general. May pagkastrikto. At kung umakto talagang, mapapasunod ka sa command ni Politiho.
2: Pero ang hindi alam ng nakakarami ay may other side pala itong si Politiho. Dahil kapag sarado na ang mga pinto, gusto pala niyang siya ay pinapalo-palo.
1: Aray mo!
2: Dagdag pa na ating Polybird, may isang professional lovemaker pa ngang hinire si Politiho para i-unleash ang kanyang kakaibang side. Mm-hmm. At gulat na gulat ang lalaki dahil malayong malayo sa public image ni Politiho ang kanyang na-witness at na-experience.
1: No, Politiho. Ang sino?
2: Sino yun?
1: Sino? Wala nyo. Parang ano nila siya eh. Giveaway na lang. Ito yung clue natin. Mm-hmm. Para naman at least may clue dun sa mga hindi pa nakakalam tulad ko. Ang si Politiho na ito ay madalas makita sa telebisyon noon.
2: Mm-hmm. Hula.
1: Lagi
2: na
1: siyang laman ng telebisyon. Ayan, hula na. Oh.
2: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mahandog na feel-good story sa Politico Update ni Carol B.
3: May sweet birthday message si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang asawang si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kanyang social media post, binati ng Pangulong Unang Ginang kasabay ang ilang larawan ng kanilang pamilya throughout the years. Tinawag ni Marcos si Liza bilang the First Lady of Every Day of My Life bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanyang commander. Simple man ang mensahe, malinaw na may extra special na buwang sa buhay ng Pangulo ang kanyang First Lady. Kaya naman, Happy Birthday, FL Liza! Samantala, habang loading pa ang apps and Don't Body ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon, naki-flex na lang muna ito habang kinikilala ang mga proud Muntinlupeño bodybuilders na humatak ng podium finishes sa iba't ibang local at international competitions. Sa isang post, nagbiro pa nga si Mayor Rufy na gusto niya ring magkaroon ng abs at mag-flex. Pero sa ngayon, mukhang muscles muna ni na JJ, Paolo, Albert at John Philip ang kanyang ipagmamalaki. Ikinatuwa rin ng alkalde ang paglago ng gym culture sa Muntinlupa at mas marami rin kabataan ang nahihikayat na mag-set ng goals at alagaan ang kanilang katawan. Hinikayat din niya mga kabataan na maging aktibo at maging inspirasyon sa isa't isa. Hindi lang para magka-abs, kundi para magkaroon ng healthier lifestyle. Samantala, automatic chef mode naman si San Fernando Pampanga Mayor Vilma Caluwag. Yan ay matapos ng mahabang duty sa City Hall. Mukhang nagutom si Mayora sa pamimigay ng relief goods at nag-crave sa adobong pusit at pindang damulag. Kaya naman, chef hat on agad si Mayor Vilma para i-satisfy ang kanyang cravings. Nilantakan niya nga rin agad ang adobong pusit na mukhang sulit na sulit sa kanyang hard work the whole day. At mukhang walang holiday para sa mga pasaway dahil bantay sarado ang mga matitigas ang ulo kay MMDA General Manager Nick Torre. Napa-selfie pa nga habang nagaantay ng mga hindi naka-seatbelt at nagse-cellphone while driving. Dahil syempre, kaligtasan ang priority pagdating sa kalsada. Kaya naman, safe roads sa ating lahat ngayong long weekend. At yan ang ating political good vibes, Carol D. Bilyonaryo News Channel.
1: At yun.
2: Happy holiday.
1: Happy holiday. Weekend na. Ngayon kasi holiday.

0: nila.
1: Hindi natin na pag media, walang pasok.
0: Ano yung holiday?
1: Walang holiday. Ano bang holiday natin?
0: Wala.
1: Wala.
0: Biglang nalungkot.
1: Biglang nalungkot.
0: Oo, pero thank God kasi bukod sa It's Friday. Ay bumuti na yung panahon.
1: Oo nga, pangalawang araw na ngayon na
0: maaraw. Pwede mo na Dex isampay yung mga labada mo bukas. Na 3 weeks na nang...
1: Banlawan ulit. Banlawan niyo ulit kasi ang pangit ng amoy pag ano, diba, pag nakulob. Tapos banlawan niyo na lang ulit tapos saka niyo ibilad or ihammer. Ayun. Pero next week daw, ano daw eh?
0: Oo nga.
1: Magiging may ulan daw uli.
0: May bagyo na naman yata.
1: Anyways, ayan, habang may araw pa, go, go, go lang.
0: Yun. Happy long weekend sa kanila.
1: Oo.
0: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Ganive para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po tayo sa Lunes dito sa inyong Politico Nightly.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: usually experience a lot of pressure. Minsan, indirect, like naghihirap sila. Mm-hmm. Even whether there is an outside influence or not. Mahirap naman talaga, di ka makatrabaho, nagtatago ka, you're in the middle of a case, and hindi mo alam kung ganong katagal yan. In the meantime, kailangan ka ng pamilya mo, di kayo nagkikita, and I think he feared for his life for a long time. Di ba, kinuha pa siya nang he had to stay with yung mga classmates niya sa Marines. Mm-hmm. So they had to take care of his security. So matagal din hindi nagkita ng asawa. And then there's that video where he's talking to his wife, mm-hmm, about the, you know, maraming nagpa-pressure sa kanya to recant, bawiin ng affidavit, ino-offeran siya, and all that. So natural yung reaction ng mga tao. Hindi normal yung pagbawi niya ng affidavit. Besides, di ba, nag-testify na siya. Mm-hmm. Umarap na siya sa Senate Blue Ribbon. Kita ng mukha niya. Sinuportahan siya nung 18, minus 4 na ngayon. Tapos it comes right after yung recantation nung 4.
1: Oo nga. Pero yung kanyang kwento, precisely, yung binabanggit mo nga kanina na economic pressure, yeah, etc., yun ngayon na tinuturo niya. Kaya lang ako pumayag dyan dahil inalam ako ni Mike Defensor ng magkano ba? 150 million? Totoo ba? Tama ba? Basta kung ilang million.
0: Tapos
1: pag-aaralin daw yung mga anak.
0: Ayun, support. Educational support. Pero, na-antig ako. Kasi, di ba, parating concern ng magulang yun eh.
1: Ako, nagulat ako dito. Pati si Bing Guanzo, natamay pa.
0: Nadamay si... Si Combi.
1: Yung sinabi niya na several days after yung kanyang nag-appear siya sa Before the Senate, tumawag daw yung staff ni Senator Marcoleta. At kung kailangan mo ng tulong,
0: kailangan mo ng abogado.
1: Ito number ni Bing Guanzon. Of course, dininay na ni Bing Guanzon.
0: Hindi naman din tumawag yata si Sergeant Gutesa. Pero nako, galit na galit si Combing. Bakit daw nadamay siya dun sa usapan na yun?
1: Pero ito talaga, ang regardless kung anong totoong kwento, medyo impaired na yung credibility ni Gutierrez as a witness dahil nagbago yung ano niya, yung sinabi.
0: Pero na parang lately ang dami. Well, of course, yung sa 18.
1: Yung apat.
0: Pero before that, Laila De Lima.
1: Ah, yung mga nag-recant na ano.
0: Ang dami, lahat ng witnesses sa kanya nag-recant din. Kaya nga, ang feeling ko, alam na ngayon ng publiko yung term na recantation, yung epekto nito, yung tama sa credibility ng mga witnesses. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Ano ang effect nito? Aside, of course, directly dun sa kaso ni Martin Romualdez, although sinasabi ni OMB, ha?
1: Tuloy
0: pa rin.
1: It shouldn't affect yung mismong investigation, mm-hmm, and yung possible filing of charges. Kaklaro yun. Kasi hindi lang naman si Gutesa ang witness doon. So may mga iba pang mga basis to pursue that. Ang problema nga lang, sinasabi ko, Gutesa himself, mm-hmm, at yung value ng affidavit niya na to begin with, di ba nagkaroon ng question dyan? Yung,
0: correct.
1: Mm-hmm. Yung validity ng authenticity ng notarization or something, di ba? Parang dinideny ng notary or something like that, di ba?
0: Grabe talaga. Yung as in, yung notary dumating pa, may kasamang galit na galit, dinideny. Hindi daw siya yung nag-ano-non.
1: Actually, hindi ko alam paano nangyari yun, di ba?
0: No, tapos sa social media naman, yung pushback, pinapakita, may mga nagkalkal ng mga dating affidavits na ninotarize nitong notary
1: na ito.
0: Pare-pareho naman daw ang signatures. So, huge debate about that. Oh, ang daming
1: pero,
0: nangyari.
1: Pero ang point, Gutierrez himself, as a witness, medyo shot na yung kanyang credibility. Oh. Ma-imagine mo na lang kung ipresent sa courtroom yan, na whether as a... witness for the prosecution or the defense, parang andali nang basahin.
0: Either way, kung sino man ang kung ano yung testimony niya, it will not
1: serve
0: the
1: lang yung kanyang contradictory affidavits.
0: Correct. It will not do good to either side. Pero, of course, syempre, as predicted, naglabas na ng statement yung representative ni former Speaker Martin Romualdez. At sinasabing, sabi ko sa inyo eh.
1: Ito ba yung spokesman niya? Ano yun? Batchmate ko sa UP.
0: Talaga?
1: Si Attorney Pardo. dating IDP president.
0: Okay naman yung statement niya. Predictable, pero okay naman. Wala akong mabati ko sa statement. Pero yun nga, predictable. Ang gist ng statement niya is, sabi sa inyo, walang kinalaman si Speaker Martin.
1: I mean, hindi ka naman magugulat doon.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng

0: petrolyo, maaari din tayo makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
1: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga. Pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: Balita ko dyan, meron ka raw kanta tukol sa ulan.
1: Kasama dyan sa album lang ako sa'yo eh, yung ulan.
0: Sample na nga natin yung kantang niya.
2: Pumapatap na ang ulan.
3: Known for generations as man's best friend, dogs continue to live alongside us in all shapes and sizes and bring light into our lives. National Dog Day.

Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25%.

0: pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa Epira ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tiningnan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
5: I can't believe it. Biro mo, 5 gigante ang tinalo niya.
6: I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
5: Ang napapanood ko siya, parang yung naiiyak. When she, you know, she's just so real, raw. She's so proud to be Filipino. I just love her.
7: At nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya, acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy, no? Wherever they are.
5: Oh. I'm telling you, the Filipinos are on a roll.
8: From coast to coast in North America.
9: Problema pa rin ang teacher shortages sa Amerika. Helping fill the gap, mga J-1 exchange teachers mula Pilipinas.
10: I teach them to solve it pen and paper, just like in the Philippines. Dalam pa rin yung paano ka nagtuturo sa Pilipinas.
8: Mga kwentong Pinoy ang bida.
11: My name is Mary Rivera.
12: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
8: Ito ang Agenda North America.

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas at dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama.
1: It will take for an org na sona. I truly believe it is a waste of time.
2: Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
0: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
1: So bakit pa kayo naniniwala sa manlulupig ng sona?
3: Para talakayin ng isyong ito, makakasama po natin Contra Daya Convener, Professor Danilo Araw. Kasi nabitin kami kahapon, kaya inibitahan natin siya ulit. Good morning po, Professor.
4: Morning, Prof. Yeah, magandang umaga, Corina Willard. Live na tayo ngayon sa wakas.
3: Yes, opo, opo. So, is there a limit to the number of party lists that can be viable for candidacy?
4: Technically, no. Nung nakaraang halalan, mahigit 170, if I'm not mistaken. Pataas ng pataas yung bilang sa ating obserbasyon. Bagamat, totoo, may limit dun sa pwedeng maupo. So, sa ngayon, 64, kasi ayon sa ating saligang batas, 20% ng kabuoang bilang ng mga miyembro ng Kamara de Representantes yung pwedeng maupo bilang party list. So hanggang 20% lang. In other words, if you do the math, habang dumadami yung congressional districts, tataas din yung 20% na dapat na bumuo dun sa Kamara de Representantes na mga party list representatives po.
3: Pero, okay. Pero paano nga po ba manalo? Sabi nga nila, oh, mahirap manalo ng congressman, mag-party list ka na lang. Hindi ba? So ilan ang kailangan pong makuhang boto?
4: Siyempre, depende yan dun sa total votes ka sa party list groups. Pero to be on the safe side, dapat naka 300,000 up to 400,000 votes para makakuha ng isang seat. Mm-hmm. Siyempre, the more the merrier, kasi ang maximum sa isang party list group, pwede siyang makakuha ng tatlo. Mm-hmm. So basta makuha mo yung at least 2%. Ng total votes cast. So roughly that would be 300 to 400,000. Pero yun na nga eh, kahit na hindi ka umabot sa 2%, pwede pa ring maupo ka basta't hindi na sagad yung 64 seats. Mm-hmm. Pag may mga bakante pa, pwedeng fewer than 2% yung makuha mo.
3: Ah, ganun, yung parang pinaka, yung mga first runner-up, ganun.
4: Yeah, parang ganun. Paisa-isa na lang yung upuan na makukuha mo.
3: Mm-hmm. Okay. So, Willard.
5: Sa ngayon, may pag-aaral ng Contra Daya, apa? Hindi ho ba? Ano ang naging kumbaga major findings niyo, Prof? Nasasalaula yung definition ho ba ng party list system sa bansa?
4: Ang ginamit naming termino, yung dissenting opinion dun sa atong paglaom case, yung bastardization ng party list race. Bastardization in the sense na talagang tama ka, sinasalaula kasi kung sino-sino na lang yung tumatakbo. Sa aming pag-flag, merong anim na indicators. Una, minsan sila ay bahagi ng political dynasty, o kaya naman sila ay bahagi ng malalaking negosyo, o kaya naman may mga pending na kaso ng graft and corruption or other anomalies. Kumbaga, red flag sa amin yon. Ba't di mo muna resolbahin yung kaso mo bago ka tumakbo?
3: Bakit po nila ginagawa yon? To avoid it?
4: Partly, yes. Para may clout ka, para sabihin na, well, may sa loobi naman yung mamamayan na iboto ako kahit na party list yung kanyang inaano, yung tinatakbuhan. Kaya nakakatulong yon. At saka syempre, pag may nakalagay na honorable sa pangalan mo, magdadalawang isip na yung mga tao. Hindi ka na nga nafa-flag sa mga traffic violation kung honorable ka, di ba? Kuno.
3: Ayun.
4: So anyway, just to complete the six, kasama rin dito yung mga iba pang sangkot sa red tagging, particular yung mga nasa militar at pulisya na may connection. Kasi technically, dapat na independent yung police and military, so dapat wala silang connection whatsoever. So meron din naman na questionable yung kanilang reputasyon in the sense na walang malinaw na datos. And in fact, there are cases like that, Corina and Willard, na may mga tumatakbong party list pero walang Facebook presence, walang website, walang contact information. You know why? Kasi nga yung boto mo mga 300 to 400,000 lang, kung may baluarte ka, halimbawa, dinastiya ka or whatever, influential ka, Tapos, yung party list group mo, kahit hindi mo na ikampanya, kasi meron ka ng baluarte. In other words, minsan mamimili ka na lang ng boto, and then at least may isang upuan ka na. So, those are telltale signs, in other words, that would warrant the review of the party list system, and yun yung isa sa mga advokasya rin ng kontradaya.
3: Magkano po ang bilihan ngayon ng boto for party list?
4: Yeah, magandang tanong yan. Mag-blind item tayo, umagang-umaga naman eh. Sa aming pag-aaral noong 2025, anecdotal ito, at napatunayan naman namin, umaabot ng 16,000 pesos, isang boto lang. Pero linawi natin na Corina at Willard, yung 16,000 na to, parang package deal. It involves a party list group, and then some candidates for senators, and then sa local level then.
3: Okay.
4: Another clue, Bicol, taga Bicol.
3: Parang diretso na yun ah. Oh. Pero teka muna, so I'm sorry, how much is it again?
4: 16,000.
6: 16,000 deal na.
3: Grabe, dati 500 piso. 500 piso lang daw yan.
4: Yeah, actually Corina, may 500 piso pa rin naman, pero medyo cheap on the cheap side na ito. Ang usual na laro, 16,000 is the highest na verifiable information. Pero yung usual na laro, ang tawag na na-discarte nila, 1, 2, 3, 4. So, apat na beses nagbibigay. So, unang beses, during the campaign period, or at the start of the campaign period, mga 1,000. Tapos, babalik sa komunidad, magiging 2,000. Tapos, pagka medyo malapit-lapit na, magtatatlong 3,000. Tapos, a few days before, and in fact, in some cases, on the day of the elections, 4,000 yung bigayan. So if you do the math, that would add up to 10,000 pesos naman. So ganun din yung isang discard. Kadalasan ganun yung nagiging diskarte.
3: Pero ng mga kandidato. Pero ang mga botante kasi ngayon, Willard, tumatanggap sa magkakalaban, ano?
4: Yes.
3: Tumatanggap sila kaliwa kanan. Tapos sino po yung nananalo kadalasan? Yung huling magbibigay? O sino yung pinakamataas ang binigay?
4: It's a confluence of different factors. Pwedeng may iba pang pumapasok na ano na factor. Kasama na rito yung disinformation. Tapos syempre, to sweeten the pot dun sa ibinibigay, minsan nangangako ng posisyon sa mga barangay leader na bibigyan ng ilang concessions dun sa lugar. In which case, parang mas lumalaki yung chances ng mga kandidatong ito.
3: Okay.
5: Bakit ho, Prof, nakakalusot pa rin itong mga kaduda-dudang gawain?
3: Exactly!
5: Oo.
3: Diba?
5: Tapos yung, in the first place, bakit nakakalusot sila sa accreditation at screening ng COMELEC?
4: Okay, kasi ilang beses na naming sinabi ito, may malaking kakulangan din naman sa batas, pero mas malaking kakulangan din sa bahagi ng COMELEC. Kasi may quasi-judicial function yung COMELEC to screen yung mga nag-a-apply. Actually, even yung mga party list nominees or party list na tumatakbo, at least 10 na ngayon eh, dapat nasiscreen din sila ng mabuti. And to be honest with you, kung gagawin lang ng COMELEC yung trabaho nila, kontradaya wouldn't need to do the data set that we release every election cycle.
3: Mm-mm.
4: Kasi kung nandoon na yung due diligence sa bahagi ng COMELEC, edi sana nasiscreen na sa level nila.
3: So bakit hindi nila ginagawa?
4: Well, I would, to be fair to the COMELEC, minsan limitado rin yung budget. Pero para sa akin, mas usapin pa to ng prinsipyo at saka yung direction mismo na tinatahak ng COMELEC. For the most part, at least parati naman namin binabanggit ito kay Chairperson George Garcia tsaka kay Rex Laudianco na kakilala ko rin naman na parang ang nangyayari kasi puro mga abogado or halos mga abogado yung mga commissioner kaya parang hindi na masyadong nabibigyan ng perspektiba yung outside the box thinking beyond the legal gymnastics that would happen. Kasi sa totoo lang, kung COMELEC commissioner ka, hindi ka naman kailangan abogado eh. Mm-hmm. Pwede namang mas normative at mas prescriptive yung approach mo. Para masigurado na yung esensya ng saligang batas na dapat na protektahan yung marginalized and underrepresented, yun yung mapapatupad. At saka ikaw mismo yung magcha-challenge sa Korte Suprema kung kinakailangan para ma-reaffirm yung essence ng party list representation.
3: Okay. So, pero, can we define marginalized?
4: Okay.
3: Ano ba yung marginalized?
4: actually, nasa saligang batas naman yon, in-identify naman yung mga magsasaka, mga manggagawa, katutubo, and the like na mga grupo. Ang exception lang dito, yung religious groups. So, by virtue of the separation of church and state, hindi pwedeng tumakbo bilang party list representative yung mga nasa simbahan. Pero yun na nga, minsan nilalaro din. In fact, merong isang nagba-block voting na relihiyon, di ba? Na sinasabi na may party list group din sila. Pero on paper, if you look at that party list group, hindi naman konektado dito sa grupong ito na religious. Pero yung kanyang mga party list nominee, yung mga party list representative na tumatakbo and then eventually naboboto sa House of Representatives, ang sinusunod ay kung ano yung nasa doktrina ng religious group na ito. Mm. Tapos meron ding isang grupo, isang religion na anti-abortion, pero yun yung nagiging agenda ng mga nasa party list group na ito, unfortunately.
3: Ayun. O, binigyan tayo ng listahan dito. Ang sabi, mm-hmm, sa mga party list groups, yung parang sinasabi nilang political dynasty, mga apat na po sila. Mm-hmm. Apat na po ang related sa mga political dynasty. Yung mga apelyido bang yun.
4: Tama.
3: 25 sa kanila sa malalaking negosyo.
4: Yes.
3: Contractors ho ba itong mga ito?
4: Partly contractors, tama ka. Mm-hmm. Yung ilang mga nakakulong ngayon na contractor, believe it or not, tumakbo sila bilang party list. Yung mga kamag-anak ng mga contractor na ito. So, yung apelyido na nagsisimula sa letter D, ayun, mm-hmm, nandun din sila.
3: Ah.
4: Kaya ganun kalala yung party list. At saka, Corina, I should also mention, total si Zaldico ay nagtatago na ngayon.
3: Mm.
4: Yung grupo ni Zaldico, ako Bicol, ay talagang malala kasi may dynasty na sila, tapos may negosyo pa through yung SunWest Corporation sa Bicol. Mm. Kaya ganun kalala yung sitwasyon.
5: Ano ho, Prof. Danny, ang nakikita nilang kumbaga makukuha ng mga party list groups na ito at ng mga interest na ito? Kung bakit sabik na sabik silang makakuha ng party list seat? Ano ho ba ang perks ng pagkakaroon ng isang party list seat sa Kongreso?
4: Siyempre, kasama sa perks, yung gaya ng nabanggit ko, yung pagiging honorable, it gives you undue power and influence and it makes you entitled to a lot of things. Kaya yung keyword dito, yung usapin ng impunity as you get into the echelons of power. And then of course, usapin din dito yung pork barrel. Kasi once upon a time, yung party list representative hindi entitled sa pork barrel. Pero ngayon, ang kalakaran, the closer you are to the kitchen, mas malapit ka sa kusina, so to speak, it doesn't matter kung party list rep ka o hindi, mauupo ka sa pwesto. Tsaka yung mga committee chairpersonship, sino ba yung nasa Committee on Appropriations nung pumutok itong flood control scandal? Party list representative din. So, may ganon. Sino ba yung most decorated na reserve force na brigadier general sa reserve army ng AFP? Dating party list representative din yon. So, you know, those things happen.
3: Okay. So, paano po ito mababago?
4: Okay.
3: Ngayon pinag-uusapan, kaya nga po sinusulong namin dito sa memo,
4: yes,
3: ano, na

Ganito pa lang kaaga, pag-usapan na natin. Kasi pag minadali na naman tayo going into 2028, lilituhin na naman nila tayo Makakalimutan na naman yan, hindi na naman natin mapapansin. Sa totoo lang, malaking...

0: na party list reform bills through the years. Yung iba sa kanila, sinuportahan din ng Contradaya, tsaka ng iba pang election watchdogs. And even up to now, meron pa rin. Kaya lang, tama ka Corina Willard, talagang yung support mula sa Congress in terms of reforming. Halimbawa, gusto namin na mawala yung dynasty control at saka big business control sa party list. Dapat magkaroon ng tunay na party list nominee na talagang kumakatawan dun sa interes ng sektor. May mga malinaw na measures. Halimbawa, kung ikaw ay para sa manggagawa, di ba dapat yung income tax return mo, isasubmit mo para patunayan na ikaw ay kumukuha ng sweldo ng manggagawa o kaya below minimum or minimum wage ikaw. Yung mga yon ayaw. Kasi ang problema rito, Corina, Willard, sila yung nakikinabang. Meron tayong sitwasyon na minsan yung district representative tatay, tinetrain niya yung anak niya para maging future legislator, so pinapatakbo muna niya bilang party list. O kaya naman, may mga kaso sa isang rehiyon, somewhere north, na yung mayor, natapos na yung termino niya, naka 3 terms na siya, hindi na siya pwedeng tumakbong mayor uli. So magpa-party list muna siya for 3 years, and then after noon, babalik naman siya sa pagiging mayor.
1: Hindi po ba pagkatapos ang termino ng isang party list, dapat binabantayan natin? Ano
0: exactly
1: ba ang mga batas na naisulong mo para sa kapakanan ng marginalized sector na dapat kinakatawan mo?
0: At kadalasan hindi. Yung sinabi nyo kanina na na-flag namin, through the years, dun sa mga actual na naupo sa Kongreso, 70 to 80% lang talaga yung masasabing party list representative. 70 to 80% lang yung talagang yung masasabi nating ka-question-question. Meron matitino, pero ito yung irony eh. Minority na nga yung party list representatives, yung bilang nila. Tapos kung hihimayin mo yung 20% na yon, minority rin yung tunay na kumakatawan. So yun yung kailangang baguhin. And I think through public pressure, we should be able to effect certain changes. Ang medyo kakaiba sa Marcos Jr. administration, ginawa niyang prioridad yung reform sa party list. Pero, syempre, kailangang magbantay pa rin. Bakit? Kasi, kita mo, yung anti-political dynasty law, priority raw, pero ang inilabas ng House of Representatives...
1: Malabnaw.
0: Exactly. Actually, hindi lang malabnaw, peke. Pro-dynasty in essence. Anti-dynasty in title, but it's pro-dynasty in essence. Very unfortunate.
2: Prof. Danny, habang hinihintay natin yung maisabatas itong mga reforma na ito, anong dapat bantayan at tandaan ng mga botante kapag pipili na sila ng party list group?
0: Kailangang busisiin talaga yung track record. Siguraduhin natin na tunay na nagsisilbi sa mamamayan yung mga party list na pipiliin. Gaya ng binanggit ni Corina kanina, more than 170 plus yung tumatakbo talaga. Kaya kailangang pagtiyagaan. Sa bahagi ng Contradaya, we will try to present the data set once more pagka dumating na yung halalan sa 2028. Pero syempre, we can also do research on our own.
2: Saka huwag kalimutan ng mga botante na bumoto kasi nasa page 2 yan, Corina, ng balota. Usually, nalilimutan na.
1: Ay, oo, paglalimutan, paano po yun?
0: Ay, wala na pong boto. Kasi ano eh, isang buong pa... Kasi sa sobrang haba ng listahan, kailangan ikalawang pahina siya. Kailangan, opo, buti binanggit ni Willard.
1: It's really crazy.
0: Minsan nakakalimutan.
1: Talagang kabaliwan.
0: Yes,
1: para exactly. Kabaliwan talaga siya.
2: Yung mga magulang ko, binibilinan ko election day. Turn to page 2, huwag kalimutan yung nasa likod.
0: Minsan nakakalimutan, unfortunately.
1: Diktahan mo na yung pamilya mo. Kasi at least ikaw, pinag-aaralan mo kung ano talagang kabalbalan ba yan o mayroong saysay.
2: May command vote ako na dalawa sa bahay.
1: Ah, gano'n? Sino yan yung mo?
2: Tatay-nanay ko. Tatay-nanay ko, inuutusan ko kung sino yung boboto.
1: Lang na naman ang oras natin, Prof. Man. Sa susunod na naman na pagkakataon.
0: Walang problema.
1: Sige
0: pwede ko mag-mainstay dito kung gusto ko. Biro lang po.
1: Bigyan natin siya ng segment sa agenda. Maraming salamat po sa inyong oras, Contradaya convener, Professor Danilo Arau.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: nagbabalik pa rin ang mga balitang kasalukuyang pang bine-verify. Sinimalaya, gaganapin sa Mindanao. Gusto nila itong tawaging Sinimalayo. Ang daming mga issue na patuloy na pinag-uusapan ng mga Pinoy. At may mga issue din na wala silang pake. Dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko aganda.
1: Upang maipaliwanag ang kanyang mga bagong natuklasan at ang mga posibleng implikasyon nito sa 2027 national budget, mabuti nga na pag-uusapan natin ngayon bago matapos, hindi ba? At kailangan hindi talaga tigilan bago maipasa na naman yan. Yung ating pong 2027 national budget, pinag-uusapan po kasi ngayon, ano po, ng ating mga mambabatas. Makakasama po natin at Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Ayan, magandang umaga po, Kong.
2: Hi, good morning, Corina. Good morning, Willard. Thank you for having me here.
1: Opo. So, at least alam natin, itong party list na ito ay may kabuluhan.
3: Salamat. Nagbabantay ng budget.
1: Sir, hindi po ba kayo namimilipit doon nung pinag-uusapan po namin ang party list?
2: Hindi tayo affected doon.
1: Pero do you agree? Do you agree na dapat bawasan?
2: Tama po. Agree. Definitely talagang inabuso na, no, na yung dapat para sa marginalized and underrepresented. Alam naman natin, for the most part, tinake over ng mga political dynasties, mga malaking negosyante, and so on. So definitely, kailangang ireforma. Kaya may bill din tayo na nakasalang. At in agenda na for the first time last week. No, so tignan natin kung
1: magandang legacy ito ni Pangulong Bongbong kung sakali.
3: Oh, realistic chance.
1: Di ba? Kalahatiin na lang yan. Okay, ito na po, yung ating naman pong topic. Kamakailan kayo po'y lumabas nga po sa mga balita tungkol sa budget padding, hindi ba? Ano po ba yung ibig sabihin ng padded yung budget?
2: Well, itong padding, budget padding, ka-partner ito ng budget insertions. No, sa budget natin dahil...
1: Magpinsan.
2: Magpinsan, o magkapatid, whatever. No? Dahil sa budget, may ceiling yan, hindi pwedeng lumagpas. Ngayon, it's 7.2 trillion pesos for 2027. So kung gusto mo ng insertion, ibig sabihin magpapasok ka ng mga bagong item na wala sa sinubmit. No? Kailangan may bawasan ka. No? So, ibig sabihin nun, kailangan yung mga gusto magpasok, kailangan bawasan nila yung ibang item sa budget, yung ibang mga ahensya. Ang sinasabi natin na ang pattern, historically, may mga items dyan na pag sinasubmit ng Malacanang, napakalaki. No? Pero pag naging batas na, naging GAA na, biglang malaki ang pagliit. Doon, yun yung binawas para makapagdagdag. No? So yun yung sinasabi nating padding.
1: Okay.
2: Specifically, may ilang items tayo na in-identify na laging ganun ang pattern. No, one, yung mga foreign-assisted projects, lalo na ng Department of Transportation at saka DPWH. No? Pinakamalala to, nung height ng flood control corruption scandal, no, dahil doon pinakamalaki yung mga insertion. So, malaki rin yung kailangang ibawas mo doon sa proposed budget. So, isang malaking binawasan yung foreign assisted projects at pangalawa yung para sa personnel services, yung para sa benefits ng mga sweldo at benepisyo ng mga government employees. As much as more than 300 billion yung padding. No, ibig sabihin, yung originally ang proposal nasa let's say 190 billion tapos lalabas yan 60 billion na lang.
1: Okay.
2: Sa dulo.
1: Yung 300 billion pesos padding. Yan po for which year? This year? This coming year or
2: ano yan? 2020, especially 2024 and 2025.
1: Ah, okay.
2: No? For this year hindi pa natin
1: nakikita.
2: Kasi proposal pa lang ang nandyan. No? So, yan ang kailangan bantayan natin. Malaki yung pinropose na foreign assisted projects, particularly ng Department of Transportation ngayon. no, 232 billion pesos ang budget for foreign assisted projects, mm-hmm. no? When for this year 2020 64 billion lang yan. Mm-hmm. No? So ito yung isang malaking padding binabantayan natin. Ganun din yung para sa personnel services, yung pang sweldo at benepisyo, no, merong 55 billion ngayon. Na gusto nating bantayan para hindi bawasan na naman ito

0: make room for insertions. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Usually, sir, saan po napupunta yung mga binabawas dito sa mga items na ito? Mm-hmm. Sa mga pet projects na?
0: Historically, talaga flood control. Mm-hmm. Yung malaking pinaglagyan. Mm-hmm. No? Yung mga insertions, flood control, mga kalsada tulay, yung mga public infrastructure projects mainly, but also yung pagpapalaki ng ayuda, no, katulad ng
1: AIX,
0: medical assistance, TUPAD, etc. Mm-hmm.
2: No? Okay, so paano po natin masisiguro? I mean, okay, we've identified na yun na nga yung ginagawa. Ano? So ngayon po, for 2027, pakikinggan po ba kayo kung magsasalita kayo? Uh-huh. Kailangan talaga may media ano po para pansinin nila.
0: Kaya nga this time around, in-identify natin ito yung modus, no, para magawa yung insertion, merong mga padded items na babawasan, no? So kino-call out na natin ngayon pa lang. Ito napakalaki ng budget for foreign assisted projects ng DOTR ngayon, ha. Yan yung para sa mga subway, yung mga relays, yung modernization ng mga bus and so on, hindi maayos na na-implement, no? Or delayed. Isang reason dyan ay palaging binabawasan o tinatanggalan ng budget. Mm-hmm. No? At higit pa yung sa personnel services. Sa huling budget deliberations, talagang malinaw na tinanong natin at sinagot ng DBM na for 2027 may budget na para taasan yung personnel economic relief allowance ng mga government employees. Yan yung parang monthly cost of living allowance na since 2009 pa hindi tinataas, no? 2,000 a month na additional, no? Ngayon may dapat nang itaas yan. May budget, 55 billion, na pwedeng ma-accommodate ang pag-increase niyan. Ngayon pa lang, sinasabi na natin na yung 55 billion na yan, may paggagamitan yan para sa government employees, huwag galawin ito. No? Mm-hmm. Hindi tulad ng mga nakarang taon na yung pondo, binabawasan ng husto, tapos nilalagay sa mga, yun na nga, flood control at iba pa.
1: Kung tutuusin pala, Corina Kong, yan talaga ang pinag-ugatan ng walang katapusang kalbaryo ng mga commuters, halimbawa, sa MRT at LRT. Oh. Dahil binabawasan pala yung budget para sa, halimbawa, modernization, maintenance ng mga tren na ito.
2: So, kumbaga, parang sa unang draft, nakalagay talaga siya sa parang dapat.
0: Yes.
2: At pagkatapos, tsaka nila babawasan at ilalaan sa ibang bagay. Oh.
1: Kaya kung at what stage?
2: Hindi lang insertions po ang nangyayari. Diversion.
1: Ay, lipatan, diba?
0: Dagdag at bawas.
2: Bawas
0: para makapagdagdag.
2: Ganun pala yun.
1: At what stage of the budget process ito nangyayari, Kong? Doon pa lang sa plenary, committee hearing, tapos plenary or bicam at small committee?
0: Mangyayari ito, usually nangyayari ito, between budget briefings and plenary, no, pag unang pwedeng mangyari ito pag submit ng GAB, General Appropriations Bill, no. So yung makikita mo iba na yung proposal ng Malacañang sa tatalakayin sa Kongreso, pero sometimes hindi binabago yan. Nangyayari talaga ultimately sa BICAM.
1: Oo.
0: No, okay. So doon mostly yung mga pinakamalaking movements pina-finalize talaga sa BICAM.
2: Sa BICAM.
0: Senate and BICAM.
2: In the small committee? You know? Sa small committee? Wala na daw po 'yan eh. Tatanggalin
0: sa House. Oo. Pwede. Pwedeng hindi na yung small committee ang tawag na ngayon, yung BARC, ano ba 'yan? Budget
2: They call it something.
0: So, yun yung mga posibleng pagkakataon na gagawin yun. No? But usually, ultimately, sa BICAM yan nangyayari. Mm-hmm.
2: No? Sino lang po ang nagde-desisyon doon? Kung napag-desisyonan na ito ang ilalaan natin dito, sino-sino lang po ang magsasabi, okay, bawasan natin dito?
0: Well, kung BICAM na yan, di, yun na yung, of course, yung leadership,

0: mga members ng BICAM, ultimately ang may say diyan yung leadership ng House at saka ng Senate. Mm-hmm. No, sila ang gumagawa niyan. No?
1: Okay.
0: And then eventually ibabalik yan sa dalawang chambers at aaprubahan.
2: Oo.
1: No? Kasi, kaya maraming mga kaya parating puno ang mga cafeteria nila doon, mga kapihan nila doon kasi syempre kakausapin mo muna lahat ng mga alam mong dissenting opinion.
2: Oo.
1: O di, di ba? Nandiyan ngayon yung horse trading.
0: At yun yung totoong usapan, no, na ang of course pinagmamalaki na live stream na raw yung BICAM for the first time last year, pero parang alam din naman ng lahat na may mga mahalagang usapan na nangyayari off camera.
1: Yeah.
0: Diba?
2: Kasi exactly. Usually, diba, Kongti niyo, Corina, pagka may budget hearing ang committee, merong pakabilang kwarto na nakalaan for parochial concerns.
1: What?
2: Kinakausap pa yung head of agency ng mga miyembro.
0: Well, totoo rin yan. Bilang reporter, alam mo naman, nakikita mo yun, diba? Meron talagang parang pre-plenary minsan ang tawag doon, tapos nandun yung head of agency at may nagkukumpisal. May one-on-one between yung mga kongresista at saka yung cabinet department secretary.
1: Ah, sila-sila rin. Akala ko naman mga lobby groups.
2: Na off-cam. Sila-sila rin. Off-cam.
1: Sila-sila rin.
0: So, pinapaabot yung mga individual requests ng mga kongresista.
2: Hindi naman illegal, ano kong?
0: And
2: depende.
0: Well, hindi kasi transparent, open, di ba?
1: Hindi mo naman pwede sabihin, hoy, huwag kayong mag-uusap, ha? Pwede naman magtawagan sa telepono. Hindi ba? Oh. Kaya nga, kailangan talagang ayusin natin yung pag-iisip sistema natin, eh. Kung yan ba talaga, kinatawa natin yan o kinawatan, Hindi ba?
2: Tsaka totoo bang, halimbawa, gusto nilang magkaroon ng open at transparent process? All stages ba ng proseso, mababantayan ba talaga?
1: Hindi lang yan. Magbabantay ba talaga? Mm. Eh, katutulugan mo yun, eh. Hindi ba? Baka pilit po nila pahahabain yung mga diskusyon. So, paano pa mababantayan ng ordinaryong tao yun?
0: Yun nga ang challenge din sa budget deliberations. No? Kahit sabihin, naka-livestream yan, pero hindi madaling intindihin ang proseso. Very technical. Diba? Para sa ordinaryong mamamayan. Kaya, well, yan ang isang sinisikap natin na mapaunawa. No? Na, kung may insertion, meron ding padding. Sabi nga, bawas muna tapos saka dagdag. So, naapektuhan, hindi lang, yung insertion, yun yung usually, yun yung may mga historically, may malaking corruption. No? Tapos yun namang, pero kailangan makita rin natin, may mga binawasan at yung sa mga binawasan, may naapektuhan.
1: Mm-hmm.
0: No, for example, yung bonus o ng mga government employees. Mm-hmm. No, sa halip na mabigay last year, malaki ang binawas. No? Binanggit natin ito specifically for the 2026 budget. No, na a total of 43 billion from personnel, para sa beneficyo ng government employees, nawala yun. At nilagay sa local government support fund.
1: What is that?
0: Yun yung malaking increase, no? Something like 58 billion na naging pondo para sa LGUs, national government support to LGUs. Yan ngayon yung pinamumudmud ng administrasyon sa mga mayor at kapitan.
1: Para ipanalo sila sa eleksyon. Naku, maasahan na natin yun. Hindi ba dapat lahat ng mayor mag-accounting ng, anong tawag po doon?
2: LGSF.
1: LGSF?
0: Local Government.
1: Kailangan lahat ng mga mayor yan, hindi ba? Unahin na natin ang Metro Manila. Mm. Kailangan i-account ninyo kung saan nyo ginamit yung LGSF. I don't think we're gonna have a problem in QC. I think lang, ha? That's just my opinion. Di ba ang dami yan? Makati, Pasig, Pasay, Bulacan, lahat po yan kailangan.
2: Malalawigan. Na subject sa COA audit, hindi ba?
0: Subject din naman sa COA audit.
2: Nakapagkita yan.
1: Naman ang COA. Abangan po ninyo ang aming word for the day tungkol sa COA. So ito po, nakita po ninyo yung aming bagong diksyonaryo. Baka meron po kayong suggestion, ha? Sabihin lang po ninyo sa amin.
2: Entry.
0: Padding.
1: Ang gawan natin ng ayan. Okay, tinawag ninyo po na yung panukalang budget na isang blatant case of misprioritization. Mm-hmm. On what did you base that?
0: Well, ang notable dito nga, binalik yung flood control, Tapos binawasan yung social services,

0: halos lahat ng mga education, health, housing, may bawas. Mm-hmm. Yung DSWD. Tapos binalik yung flood control. Tapos mas malaki rin yung defense, yung para sa police at militar. Yun, kaya sinasabi nating misprioritization. No? Bakit pinawasan natin yung edukasyon, kalusugan at iba pa?
1: Oo nga naman. Ano?
0: Ba't binalik na natin ang flood control? Mm-hmm. Samantalang nananatili yung pork barrel system ng yung tinatawag na ngayong allocables, yung leadership fund. No? Nandyan pa rin yan. Mm-hmm. Kahit sinasabi ng TBM at Malacanang, nireforma na raw yung sistema, ang pinapakita rin natin, that's not true. No? Mm-hmm. So sa DPWH budget, nakita mo pa rin na nakaabang siya para sa insertions. No? At merong leadership fund. Merong, nagtataka tayo bakit sa ilalim ng central office ay nandun, may mga listahan ng mga proyektos para sa mga distrito. Mm-hmm. No, so yan exactly yung sinasabing leadership fund, no? It's under the central office, pero yung mga projects are for the districts.
1: Oh. Ang laki pala nung subsidies to local government units.
2: Oh, malaki. 27.3% ng budget.
1: Oh, laki, oh. 500 billion pesos. Which budget is this, sir? Sorry. I think anong
2: pinagsama sa this year ito eh, no?
1: This year ba yan?
0: Oh. Well, kasama diyan yung parang automatically nire-remit, nandiyan yung ang malaking bahagi niyan, yung NTA, no, yung National Tax Allocation, mm-hmm. yung dating ERA. Mm-hmm. No, yun yung nagpapalaki diyan. Mm-hmm. No, pero may malaking bahagi rin nga diyan yung Local Government Support Fund, which
1: looking into that?
0: Yes,
1: saan po napupunta?
0: Merong niyan, merong menu para yang alam niyo yung dati yung PDAF, no, yung pork barrel ng mga kongresista, may menu. Yung mga mayor pwedeng pumili ng mula sa menu. Mm-hmm. May mga infrastructure project, no, patayo ka ng mga
3: basketball court.
0: Pwedeng ganun o di kaya multi-purpose whatever o kaya ayuda of some sort, no? So pipili ganun. Meron din namang isang programa sa ilalim niyan na bawat barangay captain ay binibigyan ng 200,000 pesos. Mm-hmm. No, again, may, you know, pwede siyang para sa kanyang pet projects. Mm-hmm. No, so yan ngayon ang pinamimigay o pinamumudbod ng administrasyon. Kahit si Pangulong Marcos, umiikot yan sa iba't ibang lugar, tapos mm-hmm. yun yung dinidistribute.
1: No. Hindi ko maintindihan yung pet project. Oh. Ano ba yan? Para sa mga alagang aso at
2: mga
1: kusa?
2: Kanilang alagain. Itong paglobon ng subsidiya at paglobon ng mga menu choices, may kinalaman kaya sa 2028 elections dahil sinasabi na campaign budget na itong 2027 proposed budget.
1: Hala, ayan na.
0: Of course, malinaw yun, no, na unang pinalobo itong local, yung pondo para... Kasi nga, uminit yung flood control. So sabi, kailangan ilipat natin yung pondo. Ang isang malaking pinaglipatan ay itong Local Government Support Fund. So talagang lumobo ito. Dati na yan, pero for 2026, first time, umabot sa almost 50 billion pesos. No? At tawag na, kaya tinawag natin itong LGU pork, no? Bagong forma ng pork. No, tapos napatunayan nga ito, pinamumudbud na ngayon sa mga mayor, sa mga barangay captain. Tapos malinaw naman, kailan ba ang supposedly ang barangay election? It's supposed to be this year, di ba? November. Ayan na, kaya lang may panukala, gusto na namang i-postpone, ano? Pero malinaw na yun ang
2: direksyon.
0: No? Tapos, for 2027, the proposed budget, lalo pang pinalaki ito. No? Again, malinaw na election budget na yan. Kasi yung 2027 budget, yan na yung
1: pangampanya.
0: Last budget na totally ang administrasyong ito ang mag-i-implement. No? Mm-hmm. Pangkampanya.
1: Ayun.
0: Kaya malinaw naman na
1: so, pero
0: lumalaki pwede ang pork.
1: Opo.
0: Dahil

0: dahil pinaghahandaan yung eleksyon.
1: So, but all is not lost, right? I mean, we can you can still do something about it.
0: Well, yes, kaya nga. Ngayon pa lang, nilalantad na natin, pinapaliwanag na natin, at kailangan bantayan na natin. Mm-hmm. So, ayan, may pondo para sa personnel benefits ng mga empleyado. Nandyan yan, huwag na galawin. No? Yung foreign assisted projects, nandyan yan, gagalawin ba muli? Mm-hmm. At saan ilalagay? So, malinaw na, no, kung ano yung galaw para pwede nang bantayan.
1: Dapat po bang bawasan o tanggalin ang mga ayuda?
0: Well, may mga ayudang nandyan na, kailangan. For example, yung 4Ps, parang institutionalized na yan, nandyan na yan.
1: May structure naman po kasi yun eh, no?
0: At the same time, ang position naman natin, no, na masyadong naging ayuda-dependent ang ating patakaran for social services. No, ang mas importante sa halip, for example, ng 4Ps ay trabaho. Mm. Diba? Yun ang mas kailangan ng ating pamamayan. Hindi ayuda kung hindi trabaho. No? So, merong lugar ang ayuda, pero mas kailangan, mas malaking resources ang ilagay para sa paglikha ng trabaho sa agrikultura, sa pamamagitan ng suporta sa agriculture. Eh. So, ito rin, kapos ang budget para sa agriculture. Masyadong nakadepende sa imports. Tsaka para sa manufacturing, no, para sa ating local na industriya. No? Hindi yung depende lang sa foreign investors, katulad ng darating ba rito yung pack silica. Dapat may sariling plano para sa pag-develop ng local na industriya. Ang Pilipinas, yan ang ginawa ng mga kapitbahay nating bansa na mas maunlad na sa atin ngayon.
1: Ang kapansin-pansin, jobs.
0: Vietnam, for example, no, nag-export na ng mga sasakyan dito because they focus on developing their manufacturing. Yan ang wala sa plano ng gobyerno at sa budget na pinopropose niya.
1: Naku, babalik na naman dito si si Kong. Kulang ang oras, pero hindi po natin titigilan ito hanggang po sa sana medyo makausad ng kaunti sa tamang direksyon yung budget natin. Ano? Maraming salamat po sa inyong oras, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Hindi na nga siya natin natanong tungkol sa security ng mga eskwelahan.
2: Ay, oo.
1: Hindi ba?
2: Concerned
1: sa susunod po, sir, ha? Okay. At ayan po, mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: Walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga hanggang alas 9. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ingat po kayo sa ulan. Ito ang Memo.